0: tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires ug daghan pang kapilian. Ana sab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. Ug ana sab kanila ang ligid sa badya ubao-bao. Ana sab kanila ang nagkalain-lain na automotive batteries. Dili lang kana ana sab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. Ug ang mga brand sa ilang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila na ganyan laing klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at tanag klase sa sakinan.
1: Usher Stars and Auto Supplies.
0: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na sa
1: Usher Stars and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, bugdagan paguban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao nun, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
3: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikat Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila makontak sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glantz Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
4: Inina sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapad na sab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kaymara laba-laba.
5: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang devote cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
6: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan

0: dali na kay ang Suriga Christian Learning Institution Incorporated abli na og nagpadayon na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngadto tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder og kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na!
1: Burley's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long-lasting og social tanawon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, napag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Ug sila mag-contact sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
0: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abli na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: ba sa gitara? Kung ikaw akong gitikon?
1: Monster kill!
0: Ikasuko ba?
2: This is FM Radio.

0: favorite music radio.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
2: Usher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imusang kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
1: Usher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, galon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao, Cebu. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ushers.
3: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nagngita ka ba o dikledad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya, ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silkscreen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, uguban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila nimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng Pilot School. O sila may makontakt sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga igala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.
4: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Siarelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Siarelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Siarelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
5: Buntag na! MR!

0: Colorado's phone.
1: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, magkatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027 na himutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskwelahan naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.

0: Ika suko ba sa ice cream? Kung ikaw akong tilapan?
1: Oh my God!
0: Ika suko ba?
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Muntag na!
2: FMR!

Okay, Maradona, buntag mga kaigsoonan, Surigaonon, adlaw kumana Martes. Ani ana sab si Lolo Imki, makiguban kaninyo sulod sa isa ka oras sa ato programa Matanikingkom. Dajigon ang karadawan, tulisukon ang kapalpakan. Dinhilaman sa 89.3 FM Bagtik Radio Surigao, matagadlaw Martes, Huwebes o gadlaw Domingo, alas 9 hantod alas 10, ang takna sa buntag. Sa control si Nelo Jed Galagar, si Jed Kamingge, anamo Station Manager SM Albert Lansin. Kumusta kamo? Manginaw tako call under pressure kamo. Nagpabilin gihapon na nato pag sinabtanay. Nagpabilin gihapon na ang ido adlaw-adlaw na mga aktibidades dili mapagan inin problema sa ato nasod. Wailain magtinabangay kung dili kita. An importante na ato paghimoon, we always observe na himoon nato ini ubos sa sakto ng mga pamaagi in accordance na nato balaod lokal, nasyonal o iban pa. Pero sa dili pa nato tukion ang mga isyu mga kaigsoonan, may nagka-tignaw na panahon sa siyudad ng Surigao pero nagka-init ng mga isyu sa ato nasod.

may mga legal na ang Senado dili pwede na adto siya magtago gumikan kay pwede ra kuno adto ang Senado magkakustodiya sa below 6 years na imprisonment na ini kuno crimes against humanity 30 years. So ini mga legal question amo ang isa na huna-huna ni Sir Orlando Romero Dolgime, international law and domestic law often interact in difficult ways. One side emphasizes treaty, obligation and residual jurisdiction under the Rome Statute of ICC. The other emphasizes sovereignty, and ato katungod ang soberenya ng nasyonal Pilipinas, emphasize sovereignty, due process, constitutional protection under Philippine law. Both positions deserve careful legal analysis rather than partisan reaction. So, in partisan reaction, political reaction, ono na klase, not in accordance with the legal process, amo ini an makuiba. Gumikan kay jao na may jao na ato CIDD, jao PNP, jao NBI, jao isay ato mga katawhan na nagproter, nagpayangga kan Senator Bato. Amo man ini ang problema kung in kaso magkasamok ini, labi na datong attempt nila na pugnan pagpagawas ang mga sakyanan ng NBI. Nahitabo ini mga kaigsunan, gumikan kay Hantod Kuman, isa ka papangutana, whether an ato kaugalingon na soberenya in the constitutional protections against the Philippine law, naghatag ba an ato Supreme Court nan ila legal na mga pamahayag because may question na whether ang pagdakop kan Tatay Digong is illegal procedure, whether the international warrant of arrest superseded sa ato pa mga pamalaod. Gani may tag-question na waya na idadto kay no, waya na kita pagka membro, pero gao sa mga kung ang crime kuno na itabo during the time what we are still part of the ICC. So amoy ni mga pangutan na mga kaigsunan, naunta na kita kalma. The role of law will always prevail. Kay kung pananglitan magkasamok kita, kuna-una na ito, the three branches of our government, the legislative, judiciary, and executive, simba ko naman magkasamok in the protections of peace and orderly situations ng ato nasod. That warrant the declaration of martial law. Nang kung simba ko. Amo man ini ang tagtanaw nato, we should always observe ato tumanon, ato iplaster ang balaod. We are governed by laws. Amo ini ang position sa ni Lolo Imke. Kay kung simba ko naman, hibayo man kita, kung i-declare, kung magkasamok din doon ng protection, gumikan lamang kang bato. Kay ato man sa, kay public official siya. He carry the positions of Senator of the Republic of the Philippines. But inilagitanan, we should act in accordance with law. Pero kung makig-away na ta sa NBI, pugnan na nato ang mga sakyanan, pugnan na nato ang PNP, there is already chaos na sa pagtanaw ng ato administration bagan makabala ini. Because ang kasamok sa Manila, mahimo daon na mabala labi na kung ang mga programa daon sa ato kanya-kanya. Kay sa pagkakuman, kita man nato ang programa ng national government in spite no dahil mga hinabang ang PhilHealth kuman ang kuan na nag-increase na problema nato sa krudo fuel pagkatapos intrahan pa nato ini sakto ining taghimo. We admire sa grupo ni Senator Bato nanudyagan sila sa Supreme Court because
the interpretations of Supreme Court in accordance sa correct na procedure, labi na inintaglaw ni Sir Orlando Romero, international law and domestic law often intersect in different ways, in difficult ways. One side emphasizes treaty obligation and residual jurisdiction under the Rome Statute of the ICC. The other emphasizes sovereignty, due process and constitutional protection under Philippine law. Both positions deserve careful legal analysis rather than partisan reaction. Huya to na to anasisya. Huya to na to ang balaod. Pero di isab na to inimahimo na iniglik because na itabo ini kantatay digong. Ha? Na base mahitabo usab ini kan de la Rosa. Pero ang kantatay digong when the question the manner ng apprehension waya magmaterialize. Ha? Gani tanan ini taghimo even sa alleged na illegal na pagsikop na in accordance with the law na hisgutan ini sa ICC court, but still nagpadadon ang jurisdiction ng ICC court. Ha? Tagbasura tanan amo hinungdan na ano resign si Kaufman, manghinaot kita na untana way ato lai nasod ang Pilipinas payanggaon nato. While it is our inherent protection nato and ato pagpayanga, we are governed by laws and not of men. Amora daon ipatigbabaw. Manghinaot kita mga kaigsonan sa nagkagrabe ng sitwasyon nato. Ng labi na daon taglaon nagkabahin-bahin ba ang resulta sa impeachment and ato kung hibayo kita ng balaod and sa una na impeachment proceeding did on sa Kongreso, nakita ng Supreme Court na medyo dili maradaw. And that is the reason why the Supreme Court, as the three branches of our government and the interpretations of legality, nagpakanaog ng desisyon na medyo may problema during sa pagtratar ng Kongreso sa impeachment complaint sa kan Vice President Sara Duterte. Pero sa pagkakuman mga kaigsoonan, nakita man nato ang gikan sa Committee on Justice antod na kadto sa plenary, we were not able to receive tamhibaw of any na tag-caution ng Supreme Court na there is illegal na taghimo as far as the Committee on Justice and the impeachment pagboto na it violated the provisions na impeachment proceeding. Nagpasabot ini kay Wayakman ang proceeding ng House of Representatives is in accordance with the correct procedure of impeachment proceeding. And did on sa Senate, huyaton isab nato because then Senate serve as the impeachment court. Pero ang lahugay na ninitanaw nato, ang ato lamang din ni Kanlolo MK, we always exercise na ang ato nasod is governed by laws and not of men. Sa control si Kamingge, namo station manager Sir Albert Lansin, Maradona Buntag, kan idol Sir Joel Rafael sanan sa Eda Kapikas, si Ma'am Chona, Happy Mother's Day sa tanan, permanente nagsunod ng ato programa. Yay lain ato himoon, nadili tamahimo. Oy, dari, Marcos government is double standard as far as the current situation is concerned. Salamat, Sir Marcos Grigg, sa imo taghuna-huna isam, no? Amoy niya nakagana kan Lolo Imki. We exercise ng demokrasya. We exercise, we treat as long nan ijo mga baruganan is in accordance with ato katungod sa pagpadayag. Marcos Grigg. Marcos government is double standard as far as the current situation is concerned. Ito dan huna-huna, no?
Amoy ni nakagwapo sa programa ni Lolo Imke Mata ni King Kong Dajigon ang karadawan tulisokon ang kapalpakan. Yan ay ato oras, ato lamang ipanghinaot sa tanan mga butang na ato nasaksihan. Way komo magpabilin ang ato pagrespeto, ang pagsalig ng ato labaw na makagagahom. Kay daon sida, kung ikaw nagsampit sa ako, daon ako permanente nagpatiwala sa ido. Maproblema man sa nan makalipay, always make good na nato kinabuhi, dili ato kun iya sa Dios. MK at your service, bye-bye. God bless us all. Enjoy. Happy Tuesday.

0: bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.
1: Music.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa batya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

0: Release Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long lasting og social tan-awon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, naapag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Huwag sila mag-contact sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
1: Ganahan ba kao mukhaon ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: Alang sa dekalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This is called Dalangin. I hope you guys enjoy. Thank you so much. Once again, ako si Earl Agustin. And this is my band.

0: Nakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: I'm wrong. Single ko, maung-unlan ang akong ginagakos. Ooh! Chancing na ba ko ani? Correct me if I'm wrong.

0: Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anaasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, plug, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Kung moabot ang panahon sa panamilit, importante nga doon ay kasaligan nga kuyog sa matag lakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pagatiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag, kundili gugma ug kahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes, anaa nahimuta sa kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserves honor.
4: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat

0: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glantz Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
2: Correct me if I'm wrong. Gion na ko ang switch. Uyab na ka, me? Correct me if I'm wrong.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: Correct me if I'm wrong. Ang among iro, gikalintura. Hot dog na ba ang among iro? Correct me if I'm wrong.
4: Kainit sa udto.
3: Unta, dili apil ang ulo.
4: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
3: Paminaw na sa
4: FNR.

0: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilang buhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Kawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kids shirt, all sublimation, PDF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
2: Ay, daghanan na sila bonon.
3: Uy, tiyo, daghanan na simula bonon, uy.
2: Na, lage. Sakit, takay kong hawak sigla ba.
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asya man.
4: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
4: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo na ba? Ani ana ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-ana himutang sa Purok Bombels, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigi paragiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
4: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
5: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang nakini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ang motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay mutang sa Dalan Borobillo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
5: Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atod ka nato sa JRM Productions Hanging Dumanan sa akong kagahapon.
1: Luya man kaayo na imong nawong.
2: Lagi day oy. Sa sige na nako ning biler-biler ba. Si magutog disko sa amo mo rag ubos na jud hinon ako resistensya og kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na mads, maayo pang mag Power 10 Probiotic Capsule ka.
2: Power 10? Kana ginamention ni nung lady?
1: Yes oy, og kabalo ka mads. Kining Power 10 Probiotic Capsule kompleto kini sa mga bitamina, minerales og mga nutrients nga dagkog ikatabang sa atong kalawasan tungod sa napulo ka sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, espirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
2: Dobby, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip isdjante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bersag sa loyos sa taas. Sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adon na kining vitamin C para ligon sa immune system nga mutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na po, Jassy Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.
8: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Rooted kayo ang paminaw.
8: Imna na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
8: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron, mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang Clay Gel Coffee Mix, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lamian nga kape nga non-acidic, puro herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Nimo sa Face Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
1: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang visco.

sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya. Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong lading radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clayjell Store, Nong Lidig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.

0: Kuya Vic ka nang... Kuya Victor?
1: Oh, Marcel?
0: Kuya Vic, nakita na din ni...
1: Tugay ka na ba din niya?
0: 2 years na kapin.
1: Asa ka nagtrabaho?
0: Nagbantay. Na ay mga bata akong kibantayan.
1: O ba? May kayo nagkita na karon?
0: Asa na ka nagtrabaho, Kuya Vic?
1: Ay nagkumpanya din eh. O... Tabangan ti ka o makasulod ka? Mahimo kang factory worker. Mas nagkuha ang income ni mo.
0: Pwede ba?
1: Paningkamuta na to. Unsa man ang agency na imo gisudlan?
0: Dara kuya?
1: Oh. Kailan ko sa mga nag-manage niya na. Sige. Kung sa tama ni mong contract, tabangan ti ka araw mapasod ti ka sa factory.
0: Tinuod ka kuya?

holding it to me. Arang-arang ang akong kahintang. Din natabangan ko. Bali, kaila lang na mo dito sa among lugar. Gitabangan ko niya. Ang tagni na kasood ko as factory worker. Kapoy, pero worth it. Kida ko mang income. Dito mas nakatigong pa mi. Og nasuportaran ko akong anak. Hangtod na human ko ang akong contract. Napaayoy kit na mo ang akong bahay. Ang bahay sa kamay ginikanan. Nung lading dili sayang akong pag-abroad. Tungod kay gawas nga napaayoy ko ang bahay na mo. Nakapalit pa ko og yuta. Okay niya. Nanu kay sa mall. Hapit kamay nilang cute, pila nilang ka. Adlaw, makapauli na ko sa mua. Sobra ko ka-excited. Lord, tubangi ko. Nga, makumpleto na tanan. Ma-okay na. Husto. Mga duwaan sa ko anak, di na ko kalimtan. Bisag na ko na to. 12 years old na.

gaya kay nilang lula eh. Di ba siguro kukuhaon nila karon? Kay wala pa man gapon. Magkahit na lang ko. Pauli sa moa. At dun... Oh. Anak? Ma? Anak? Ma? Ma? Ma? Nauli na ka, ma? Yes, anak. Nangita ka, no? Yung nawala ka kuha nilang lula ni mo. Oh, abi na ko di kon lakuhaon. Thank you, mama. Mingaw kay ko ni mo. Ako sa manak. Para dapat sabto ni mo, ha? Para ni mo na tanan. Yes, mama. Kanunay man mag-istorya na ako si lula. Ang dili ko. Mag-uol nga wala si mama sa duol. Kaya nag-work siya para sa akong future. Yes, anak. Kadako na ni mo. Happy ka na matupong na ako. Oma, ini high school na ako. Kay parehan na tag-height, ma. Yes, anak. I love you, mama. I love you too, anak. Dali na. Manguli na ta.

0: May ganit kay nga pa ako makaoban din sa butuan. Nakasoroy ko rinun ko. Wa masab ko ilaing nga aniyon sila ra kumakaoban sa una. Kompleto ni tanan, giapura na ko sila. Masakay na ko motor.
1: Para asa na? Marcel?
0: Nag-drive kag motor?
1: Marcel! Taypaw na!
0: Pwede ba? Di ko masamukon?
1: Marcel, pwede mo magsulti.
0: Ano nag-drive pinalag motor?
1: Pasilo ako. Gusto kong mulantaw sa itong anak.
0: Maayo. Nakahunaw-una ka, anak. Akong pangutana, ganun wala ka sa duty, ganun nag-drive ka nalag motor.
1: Natanggal ko siyang trabaho. Nagbaan ko ni mo. Ang babae nga, naimo na kong ka-live-in. Gireport ko niya. Tugod kinahimo na ako kung unsa akong gihimo ni mo sa una.
0: Mao ba? But ipasabot. Doon nag-justisya tanan.
1: Marisol.
0: Dili pwede. Nga thank you ho na lang tanan. Si? Ingon ang na dapat. Motrabaho kag patas. Ang ngayon nasab ka mo mag-drive o motor. May kay nakailak pa na ako. Di na ko pareha sa una. Nga tambok kayo. Og nandiri ka na ko sa una, diba?
1: Wait, una. Tagay kong second chance, please. Maluoy ka.
0: Maluoy? Kung ingon anak ka pa lang sa una. Sige na. Ay, nakatang-atang. Di ko masakay ni mo, pero imo na na.
1: Kung sali?
0: Pliti na ni mo, pero salain ko masakay. Tiyan na lang ni mo.
1: Marcel! Marcel!

Lading, dili man ako'y naka-report. Pero nagkaingon ko nga, dunay justice rigid gihapon na itabo na ako. Tungod kay natanggal gid siya sa pagkapulis, abusado man. Na may naka-video niya, iyang gitiunan ang pusil, ng iyang kalifin, iyang kikulata. Kung doon siya iyang gihimo na kasauna, iyang gihimo. Sa iyang ikaduhang kalifin. Nung lading, ganun pa kiluoy niya. Pero hula na ko, nanumbaling pa. Kaingon ko, may lang gani kay ulo siya na piso. Igo lang siya natanggal siya ang trabaho. Kaya kung napriso pa lang, mas makaluluoy pa. Siguro biliksyon siya. Noon, wala mo na ko siya. Babaging mo tanaw sa akong anak. Amahan gudbud siya. Nung lading sa pagkakaroon, wala na kumibalik og abroad. Mas gitutukan ko akong anak. Nakakapital mo ko sa akong pag-abroad. Motoy akong gi... kapital para sa ginagmay panginabuhi na ko din sa mga lugar. Dili na ko kuto. Unta makuha ang pagtulunan, more power ni programa, inyong magtatampo. Maricel from Surigao del Norte.

0: Tawag ito ang Sugilanon live gato gitaga do bay tagad Sugilanon sa usik babay taga Surigao del Norte. Hmm? Una diha nga iliagi ng mga lalaki nga hindi mangulata. Pagkapait kayo. May ilang unta og makakita silag babae nga kanang napoy ang hibawaan ba? Kanang kabaw pod mga rati, pero mahuwasan pod sila. Ay, mga rati, mga pinalagang tigpaminaw nga, may kay musagang. Ngayon, taging una na, napilarog ikusog ito as babae. Maunang mag-ampo, ganyan taon mo. Kapag kapait kaayo mga pinalagang tigpaminaw na mapunta mo sa lalaki nga, gawas nga, ipasakitan ang iyong emosyon, ang iyong pisikal pag yun, ginapatan pag yun mo. Wagi rason nga balikan pa na niyong klasis tao yung unana. Managiingon mga palangga nga. Magkaingon ta usahay o gaba, no? Madibigil unta may isulti, anak. Parang manapat kong babae, di kina siya maayo. At least nga naliksyon ng atong sender. Limayo nga pataka na lang tagpanugot. Niya, bisan pa malos na itabo niya. Ipanalanginan gihapon siya sa Ginoo. Kauban siya yung anak. Gano siya nagminiyo daw. Matun pa niya, di nagkunulading kay na-trauma na ko. Basin na niya masubli na po kung unsay na hitabo sa iyang ka-live-in zona. Ay, mga pagtulunan nga itong nakutlo. Mula diha, itong uban nga mga lalaking na minaw karon, pahalag ka mo'y dapatan siyong asawa, kayar man yung dinapatan ng babae, ayaw lang itawar mo baos, kaya pagkadagkuag lawas ninyo, mubalos pilar may lawas ng babae. Salamat kayo sa itong mga tigpaminaw ha. Hello sa itong mga Facebook live viewers. Please like and share. Kita wa pa magka-follow, wa pa magka-like, wa pa magka-share sa itong live karon. Salamat kay ni Sir Darrell, always good ni nga nag-support sa atong program. Atong palagpakan, Sir Darrell Ropilos Dubs. Usahay mo padangat, Rabanisya, sa iyang mga balak ba? Mga maanindot nga mga pulong nga magkapatandog sa atong galamhan. Sir Darrell, maing hapon ni mo diha sa Argao, Cebu. Ayaw ninyo galinti ha ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kinahanglan maintain gid mo ana. Daghan na maguna tabangan aning kapsula ha. Ini Power 10 Pro Bio Capsule. Mainis atong digestion. Katong dili kay magkapagawa sa ilang hugaw normally. Ayaw mo uga. Ayaw ninyo pasag di na. Maintain Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Ragid mga palangga, nindot ang kondisyon sa imong lawas, buktong kapsula manggod nga mo hinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Ang atong colon, hinloan niya, atong kidney, pakondisyon na ng atong atay, tuhaon ang mga barabaras tong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Mao nang the best ang Power 10 Pro Bio Capsule. Inumanan sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lawas nga piskay gihamon. Kung mga pimo kanunay ani. Lami nga magkatagbaw sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Nindot kay ning clay gel coffee mga palangga. Gawas nga lamian yun. Isang gul ito di moingon nga di lami nga peltim yung lamian eh. Nagkutaw palanggani kang daan. Excited ka ng muhigop sa kalami niya. O niya makahatag pag yung kaayuhan sa imong lawas. Imagine mga palangga, dun ay dagha mga sangkap, disinway bi ka mga sangkap nga makahatag lamag positibong epekto sa imong lawas. Kanang malunggay o chia seeds kapag natabaw sa lawas, o man ay makita diha-diha inikutaw ninyo sa maong kape. O niya daghan pag yung nakapowder niya. Muna ay makahatag kaayuhan sa itong lawas. Muna kung mga pika lang. Daritso ka na si Clay Gel Coffee Mix. Nagkapangapi ka na, nagkapanambal pagyud ka. Natagbaw ka na, naayo pagyud ka sa kalabi niya. Clay Gel Coffee Mix with malunggay at chia seeds. O syempre, Jassy Vitamin C plus Zinc. Huwag ka magkatulog panas kagabi on. Luya ang iyong lawas. Dali, rakay kang taptag balatian. Sulay sa pag-maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Ngunit nga lawas, Nindot nga tulog, lawas nga baskog, unya kondisyon ka. Kada bitang matulog ka nga inigmata ni mo buntag na, kondisyon imo paminsar, mas makadesisyon kag insakto, o syempre mga palangga, dili-dali mo surrender imong lawas. Jassy Vitamin C plus Zinc, kauban ng atong nunglading essential oil, haplas nga humot nga manuhut suhot, sa atong kaunuran kaugatan nga ma-feel ginato ang kanindot sa nunglading essential oil. Istingin ninyo. Clay gel, papaya soap, pampagwapang sabon, pampahamis, kutis artista, kutis porcelana, kaputing mubagay, di mo blooming kalantown. Siyempre, visco bag eye drops sa lansatin au claro pananaw. Gromite multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Wala tayo kong oras sa pagpanayang dusunahan. Dagang salamat ha sa iyong pagpaminaw. Ang itong pinakamot nga perfume, Carry Perfume, ay kalintin yung humot. 124 hours magpabili ni kamot sa mga sinina. Hatagantag na kong bili ang ito yung sigeon araw magkinabuhi itang malinaon o bubungahon. Bye, pagpaminaw. Dagang salamat. But I guess my best wasn't good.
1: Power 10 Power 10 Probio Capsule Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Yes, Vitamin C plus Zinc Capsule.
3: Sinanay Irenia Agapay, gikan sa may barangay Poblacion, Kidapawan. Kung sa'yo mong gina-mintinar na sa mga nungating spada.
4: Power 10 Yasi o katong kapigyon nakahatag yung dakpo kayo nga yung hulugan sa akong kinabuhi kayo nga naman. Ganang senior citizen magpuan man yun me laboratory. Sa pag-laboratory, nay, tanan-tanan, nay, normal. Normal, dude, ang tanan-tanan sa kuha. Ngayon ko nga, Diyos ko, salamat. Kaya ang ako ang illness, baya, no, complicated illness. Dili lang kay buba, ang asthma, dili lang high blood. Kami ang nung lading na cure pag yun ko, na normal ang akong laboratory. To God be all the glory. Salamat, kaayo sa Diyos.
2: Power 10 Probio Capsule. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Yes, Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi-i. Permika healthy.
8: Yes, Vitamin C Aspartate plus Zinc Capsule.
9: Dio gracias, Paulin.
10: Tag-asa ka, sir.
9: Suruk nuibe, sinayawan. Wala may kong gamit. Kape, huwag ka na yung Jassy.
11: Kadaadnaw na.
9: Kagado na. Managali ko karo, mga nagali ko karo, kapalit ko.
10: Untay, unsa di imong ipamate, sir, nga nung mihimok ka sa paggamit ini?
9: Diabetes ko, niya. Karo, huwag naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung masulay. Kaya, simple, doon na kay gibate, maulian ka, malipay, magiga. Sulay lang yung gabi. Daga may kong ipang sultian, napagaya kong kuhanas maramag, ngayon papalit na, kaya ron ma uli-ulian na yung utok.
10: So, sige sir, salamat sir.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Play Gel Coffee.
8: Jassy Vitamin C Aspartate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.

0: Mga ka-Power 10, kumusta? Maiga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa ato aga tulumanaw na giya sa pag-ugban sa maayong paglawas. Kauban ka nunay kaninyo ang inyohang naturopathic practitioner, Dr. Alpalma, maghatag na usab sa pipilag ka mga talambagan alang sa ato ang lawas. And of course, paggamit yun kanunay ha sa pinaka-epektibo na itong kapsula. Kaanunay probiotics, mangosteen, green barley, guyabanus, petalina, goto, cola, cranberry, turmeric, moringa, and vitamin C. Ang Power 10 Pro Biocapsule Food Supplement. Kakusgo ng ito ang mga bahin sa itong lawas na may hinay na, especially ito ang immune system. Kaya kung ito ang immune system, mga Power 10, hinay kaayo ha. Dunay dako lang ang problema sa itong lawas, especially kung balik-balik ang ito ang mga infeksyon, mga Power 10, meaning na weak ng ito ang immune system. Ang immune system, mga Power 10, mauna ang dipinsa sa lawas batok sa manunulong sama sa virus, bacteria, fungus, parasites, uguban pang makadaot ng mga substansya. O mga substance, mga Power 10, musulod na sa itong lawas, hindi usa ka komplikadong network, mga Power 10, ang ito ang immune system nga decompose sa mga sundalo sunod sa itong lawas, sama sa white blood cells, sa tissue, mga Power 10, sama sa lymph nodes o spleen, na o mga organ, mga Power 10, sama sa bone marrow, thymus. Magtinabangay na sila, mga Power 10, aron nga mailhan o mapatay ang bisan unsang mga musulod sa ito ang lawas. Kung na ito ang immune system, mga Power 10, weak kaayo siya, dili kini kaayong epektibo sa pagpanalipod sa ito ang lawas. Mauna nga ang gagbay ng infeksyon, naunta dali na nga mapatay sa ito ang immune system, mahimo siyang seryoso ngadto sa pagkaluyas ng lawas nga ni daghan ang mga gitawag nga nakalas ang kinabuhi tungod kay napasagdan ug maayo ang ato ang immune system. Kung huyang ang ato ang immune system, mga Power 10, meaning ana dili ego ang produksyon sa atong immune cells. Ang ato ang bone marrow, mga Power 10, maunay himo, mga Power 10, ng white blood cells. Kung huyang ang ato ang immune system, meaning ana dili na makahimog saktong ginaganong sa white blood cells nga mo isundalo nga mupatay sa mga kagaw nga musulos tong lawas. Kung dili ma-activate ang immune response, bisan na ay mga cellula, dili sila makikommunicate. Kung dili mailhan ang kagaw, dili mapatay ang kagaw. Kasi ako nagkikaingon, mga Power 10, importante kayo nga ang atong immune system na nagsundalo. Magsinaptanay na sila, magsabot na sila unsaon pagpatay sa musulod sa itong lawas nga dili maayo. Kung ang atong immune system na sa memory, mga Power 10. Humanta maulian sa impeksyon, ang atong immune system kasagaran makahinumdum na sa kagaw. Pero kung weak na nga ito ang immune system, mga Power 10, dili siya mahinumdum unsaon niya pagpatay ang kagaw kanhing iyang gisuklan. Mingala, mga Power 10, nga doon naging problema. Resulta, kung kanunay nga weak ang atong immune system, mga Power 10, abrita sa bisan unsa nga mga impeksyon. Muna nga bisan yano nga sipon, mahimo na siyang pneumonia. Ginagbay nga mga samad, mahimo na siyang severe cellulitis. Kung ang mga kagaw, mga Power 10, nga dili makadaot unta sa himsog nga tao kung kusog lang immune system, mahimo na siyang makamatay. Delikado kayo na, mga Power 10. Ang sintomas, anak, kung sige ta magsakit, sige ta, mga Power 10, o matiog sinusitis, pneumonia, mga epiksyon, mga Power 10, nga mulungtad o dugay, masipon nga dili mawala, mga Power 10, huban sa duha ka semana, ubo, mga Power 10, nga magdugay nga tustulo ka semana, meaning weak imong immune system. Grabe ang impeksyon, mga Power 10. Balik-balik nga impeksyon sa dalungan, sinus o sa baga. Dili maayo nga mga samad, bisa ginagbay nga mga gas-gas, mahimong bupula, muhubag o puno sa nana. Ang uban po, mga Power 10, batiun o gagitawag nga sigi o diarrhea o gastrointestinal infection. Meaning nga tungod na sa mga parasites o mga bacteria. Unya kakapoy, mga Power 10, ubos ang atong energy, unya pagkawala sa timbang. Unya kanunay tanghilantad nga dili klaro ang hinungdan. Usa po lang sa mga sintomas nga weak na nga ito ang immune system. So ang atong kinahanglan nga buhaton, mga Power 10, is especially ang ato agyod nga kakulang sa vitamina o mga minerales. Malnutrisyon ta, mga Power 10, kay ang bone marrow dili makahimo ng white blood cells. Tungod, mga Power 10, kay wa man siya supply. Nga kinahanglan yung Power 10 Pro Bio Capsule. Ino ba lang po sa Jazzy po? Pero importante kayo, Power 10 Pro Bio Capsule, kay daghan kayo sa vitamins and minerals nga mutabang sa atong bone marrow at makahimo sa white blood cells nga musugol sa mga impeksyon. Ayaw pasagdi ang imong lawas. Gamitin yun sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. And of course, sakto nga tulog. O niya, ilikaya na ito ang mga bisyo, pag-inom o mga alcoholic, panigarilyo. Ilikaya na ito, mga Power 10, exercise. exercise ta pabulad ta sa adlaw. Sunlight importante kay na unya mag power 10 probiotic capsule food supplement gyud ta. Wala kita ingong oras pa alang sa pagpadayo sa unahana. Dr. Al Palma magaingon kan inyo lawas bulawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule food supplement.
1: Power 10 Probiotic.

Daghan kayo kung nakasanitian, anak niya. Bahin sa power 10, ako ginagamit, anak. Kaya nga kung tiyan magsuol, ayo maglaban akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og power 10, kay aron ma hupay ang imong labad sa ulo, upang lipong, di nakadungog man ko, nyari na yung ko dito sa kuhan.

0: Magandang araw mga ka-Klijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan.
1: Isang magandang araw po sa ating mga kaibigan and welcome sa ating pagsasama dito po sa ating programang hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix at Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi po ng ating kape na talaga pong napatunayang mainam, magaling at talaga pong nakakatulong sa ating katawan. Sa mga kaibigan natin dyan na meron pa pong mga iniindang karamdaman, pagkatatandaan mga kapatid na meron na po tayong panlaban sa mga iba't ibang uri ng mga problema sa katawan, ito po ay sa pamamagitan ng ating kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Doon naman po sa mga kaibigan natin dyan na mahilig magkape, tayo po ba'y naghahanap ng coffee na talaga pong makakatulong sa katawan? Tandaan po ninyo mga kaibigan na meron na po tayong coffee na talaga pong napatunayang mainam. Ito po yung ating kape na mula po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, na kung saan po mga kaibigan na napatunayan na mainam at maganda po talaga ito sa katawan, dahil ito yung may tagline ng mga sangkap. Dalawampu ang sangkap nito mga kaibigan na napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Ano mga kaibigan, ang ating Clay Gel Coffee Mix mga kapatid ay meron po itong mga sangkap na napatunayan na may tulong pala ito na ma-prevent itong tinatawag na Alzheimer's disease. Alam niyo po ba yan mga kaibigan? Ang Alzheimer's disease, isa po itong progressive, incurable, neurodegenerative disorder. At ito'y most common po nito ay ang cause ng demensya. At alam niyo po ba, 60-80% of cases, ito po ay nag-i-involve no, sa mga medyo may pangingidad na nating mga lolo't lola. Ito pong Alzheimer mga kaibigan, ang usual pong signs nito, una ay parang nawawala po tayo ng memory, no, memory loss. Palagi po tayo makakalimutin sa mga recent events, conversation, o kaya mga familiar names. Yung iba naman po mga kaibigan, nagkakaroon ng problema sa cognitive, yung trouble sa concentrating. Yung iba naman po mga kaibigan, language difficulty, disorientation, pati na rin po yung mood o behavior changes. Ang usual po nito mga kaibigan na dahilan ay yung protein buildup, yung abnormal accumulation ng mga amyloid sa ating mga brain cells na nag-cause ito ng tinatawag nating pagkakalimot. Maaari din po mga kaibigan ng age, isa po itong malaking factor, ang edad at genetics, kumbaga family history mga kaibigan. At isa na rin po mga kaibigan, itong tinatawag nating lifestyle. Kumbaga kung tayo po ay meron pong problema sa ating mga style ng pagkakabuhay or pagbuhay o lifestyle mga kaibigan, talaga pong tatamaan tayo ng tinatawag nating Alzheimer's disease. At alam nyo po mga kaibigan, ang maganda rito, meron po tayong pagtulong dyan. Ito pong ating kasing kape ay napatunayan na sa mga magitan ng chia seeds at na itong tinatawag nating moringa o yung malunggay, ay maaari nating ma-maintain, masigla itong ating mga brains at nakakatulong ito ng malaki sa ating memorya. Kaya po, tandaan palagi, kapag gusto po nating magkaroon ng tamang depensa, miski na po sa mga Alzheimer's disease na problema, meron na po tayong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds na napatunayang nakakatulong sa mas maganda nating kalusugan. Gawa ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
0: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix. Boom!
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, Permica Healthy.
4: Jossi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule.
5: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10 Coffee Mix o katong Jossi. Matag puntag hapon, kami good ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya kung matrabaho po, ay naman ni sa uma. Anang maayo po kaya dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
6: Sa so, mong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
5: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ng yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kay inisya herbal mong guni, ikuha ginisya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, mayugod sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot ginisya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sama sa gid sa dagway sa Dios. Muna nga, ang Dios tanan ang naggagahom nini. Muna nga, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, Permica Healthy. Play Gel Coffee Mix.
4: Jossi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mommy ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
9: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
10: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, elegante nga wedding cakes, bonggang devote cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong celebration. Sila nahimutang sa Prok Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontakt sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
11: Correct me if I'm wrong. Nangalarot lagi ang akong buho. Maupaw na ka ako? Correct me if I'm wrong.

0: Rialto 1949, AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, makatabang usab sa espirituhanong pagturo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata ang experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
2: Ganahan ba kao mukhaon ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Daon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na daon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
3: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang Asher Stars and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasag kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasag sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasag sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanang klase sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutag sa Dalan Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontakt sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
5: FMR Sapon.

0: Curly's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long-lasting og social tanawon? Ari na sa Curly's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, naapag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila na himutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Tap, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. O sila makontakt sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Siarelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Siarelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Siarelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at limhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Sharelco.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani-ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, fit shirt, all sublimation, DTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang Asher Stars and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobaob. Anasag kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na. Anasag sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasag sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
4: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang nakini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Ito ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Yes, that's right mga lods, para ganado diha.
1: Oh, yeah!
0: Adunay ka-abdik sa kalawasan, healthy inside and out. Itry nyo na ang ating amigos sa capsule. Ang atong amigos capsule no, nga dunay 12 ingredients sa mga higala. Naguna na diha ang vitamin C mga lods. Di basta-basta no, sa usa ka capsule imo nang mainom ang 12 ka ingredients. Asa man ka makakitaan na Sir Anli Paps. Yes, once again, sa gustong mag-dealer po ng ating Amigos Capsula, i-avail nyo lang ang ating dealership nga worth 1,250. Pero today, padayon o padayon ang atong dealer promo nga inyong ma-avail ang atong dealership worth 1,000 pesos. Sa gustong mag-dealer, i-grab nyo na ang ating promo mga higala. Kadawat mo diha ko sa kabox nga Amigos Capsula.
1: Go, go, go!
0: Tawag or text na diha sa atong hotline. 0927-2-0-8-9. Yan sa atong mga higala diha sa MRGBFM, diha sa mga taga Iskalante. Sa atong mga higala diri sa King's Radio Shaton. FM Radio Bagtik Surigao. Sa atong mga higala diri sa Picas Linya, mga Kabit FM diya sa San Miguel Bohola. 91.7 na Ben FM, latos na kita diha lod. Tara tara, kauban ang inyong DJ Brian. Amigos, amigos capsule, amigos coffee na tayo. Yes, karong orasa mga lods. Atong pamation ang mga nagkalain-laing testimonya bahin sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
2: Yes, si Kuya Angel ni. Usamay ato, boss.
3: Ha, Kuya Angel. Ako ko, bakwa mo, testimony ko ng Amigos Coffee.
2: Ha, mo testimony. Kita yung mga na to?
3: Ay, kuwarka, nakalig ako mga basi mo sa Amigos Coffee.
2: Oh, kita yung mga na to, Kuya.
3: Si Kuya Milsor Antipisto.
2: Kuya Milsor Antipisto, taga-asa banta?
3: Barangay Das, Lutupan, Toledo.
2: Barangay Das, Lutupan, Toledo. Sige, sige, unsa may testimony ni mo sa Amigos?

0: Oh, makikin ako gato, guys, kung uma ko ya Angel.
1: Anak kay umahan, manguma ko. Oh,
0: oh, nag-uma ko, inahinay lang Kuya Angel, kaya baka, kaya pananom tag mga tanon.
1: Oh.
0: Ya, karong, ditigong ako kung basiyo sa Amigos Pupe, labi na itong, sige mo kuha nga na i-premium, na mo kuha tag 5,000, 2,000, 1,000.
1: Hmm.
0: Oh, niya.
1: Ya, pila naman na ka, pila naman na ka karton niya?
0: Ang akong natigong diri, wala mo sa una, kaya akong itong dipangdao ba sa una nga kuhaan, kaya akong natigong nga diri, 28 sa una, murang ikaw 29 na, kaya nagpahit ko kanina.
1: 29 na ka. O, sa 29 ka box ni mong gainom, kamusta naman ni mong panglawas, okay na?
0: Okay na kayo, Kuya Angel. Makainom ko kung amigos ko, pe.
1: Nagsik na?
0: Oo.
1: Ya, yeah. Lulo, kuhaan, kisa tingnan ni mo, Lulo...
0: Melchor.
1: Lolo Melchor, sa unsay panawagan ni mo sa naay mga sama ni mong edad nga naigibati sa lawas? Epektibo gyud ato kape.
0: Oh, ako panawagan sa tagas ng edad, wa bisig di tagasugod ko basta naay mga gipamatis sa lawas sa amigos ko pink palit na kay indot gyud. Ko naman ko ipan ko Angel.
1: Hay.
0: Nasa ko amiga sa San Carlos na yan.
1: Iyay. Na kay amiga.
0: Oh, ang
1: iyan, iyan
0: po
1: doon sa aking pag-aimal sa Amigos Coffee. Patay Melchor,
0: nalagoy pag-untana
1: ni mo ba? Kung mag-inom ka Amigos Coffee, niyang magkadungo ka si mong mamiga, mawag yung kutas.
0: Mawag yung Kuya Angel.
1: Pagkalami.
0: Na ako kay Kuya Angel, bisag pinta na akong edad, na akong uyap sa San Carlos.
1: Yama saan pa po, naadyog kay uyap yan. Ay, pila na lang katuig nga relasyon?
0: Duha na katuig ko ngayon.
1: Duha na katuig? Pagbita. So, ito yung advice mo nila, makapalikon sa relasyon ng amigos, no?
0: Oo, oh, lindot kayo Kuya Angel, baskog pa kayo.
1: Baskog pa?
0: Kaya nagsigibi ko sa ibang...
1: Anay na ngunta na, si Gracia ba? Isa-unta ko na yung baskog.
0: Ang haligi.
1: Ang haligi. Okay kayo. Hindi na ngunta na magunay sa tatay Melchor, guys. Listener rin na to. Ang iyang magumpana, dili na baskog o haligi. O sa ka-advance mo, five na na to, Gamigos Coffee.
0: Oh, paimnon, diyo kayo parang mo bubarok ang halige. Kaya naano ba'y tiktumbas halige, Kuya Angel?
1: Ha?
0: Ay tiktumbas lagi halige kong bubarok.
1: Agay, nice to Tumas. Iti. So, alang ni mo tatay, epektibo sa datong Amigos Coffee?
0: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: Ah, sige niya. Sige, kayo salamat sa mong pagtawag tayo, ha? Sige, kayo patawagan di ka sa kong tao niya. Okay rin mo, tagaan di ka... Na po, kabaks ng Amigos Coffee para mudugang o ka-baskog.
0: Okay kayo, Kuya Angel. Salamat niyo mo kaya akong pensyon. Gamay na tayo yun.
1: Pensyonando dahil ni. Wala yung pangita, no? Mangumauma lang.
0: Wala naging pangita, Kuya Angel. Na ako.
1: Ato pa kapinan o 5 kakilong bugas. Okay na na.
0: Salamat kayo, Kuya Angel.
1: Sige. Pamunta na nga akong patawagon ni mo akong tao. O niya, ihatag na ko ni mo. Kamu na yung mag-contact kayo. Asa mo magkita, ha?
0: Sige, kaya Kuya Angel. Salamat kayo.
1: Matakuha na ka ng tininood to, ha?
0: Tininood kayo, Angel. Nakadugon ko sa balita ko karong katong nanawag yung mga taga Merida Liti.
1: Merida Liti.
0: Katong may hatag sa kwa testimony.
1: Katong Merida Liti,
0: Nakatubo ko, nakatagawa ko na Merida Liti, Dias Pilpos.
1: Okay. Sige. Masagay tayo inyong handapit, Das Lutupan Toledo, no?
0: Barangay Das Lutupan Toledo.
1: Sige. So alang tayo sa mga naminaw, epektibo yun?
0: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: Masay pangalan sa kape kayo mong ginom?
0: Amigos Coffee.
1: Wow. Yan, nakikig, salamat Tatay Melchor, ha?
0: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak kayo ko si mong number. O tinakundong kayo susunod na ihantag sa ikuan sa number ninyo, hotline.
1: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabunta lang ha. Kaya ko'y patawag ko ni mo nga muhatod si mong bugas. Huwag na po kabak sa kape ha.
0: Salamat kayo, Angel. Kuya Angel.
1: Sige. Salamat ay.
0: Salamat lang.
1: Salamat lang. Nagkasalamat. Ngayon, ma'am.
2: Ginny ni Isman.
1: Ginny.
2: Isman.
1: Hirschman, pero niya rin din eh, kay Hirschman man.
2: Hindi
1: eh. Pila edad na ito, Ma'am Jenny?
2: 63
1: years old? Okay, niya. Kamusta man, Ma'am? Nagpalit ka, Amigos.

0: coffee?
1: Oh, muna akong ginainom ron, kuya.
0: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung pag-inom, ma'am?
1: Ay, okay kayo. Pati nga-pi ka sa akong panglawas.
0: Ah, okay. Kung saan man na igipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka gamigos coffee?
1: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan na ako'y UTI, na ako'y matiyag sa akong kalawasan, na nang kay trabahante, mangkukugod, Kuya Angel.
0: Asa ka trabaho?
1: Sa una nga, nagtrabaho ko o kanang kampo lang good.
0: Ah, okay. So, asa inyo nga barangay de San Igros, ma'am? Asa at San Carlos?
1: Sa barangay 1, Villarante Village.
0: Ah, Villarante Village. Okay. Yeah, moto na kay UTI?
1: Nakainom ko ng ang inyong kaning amigos.
0: Ah.
1: Kuan kape na ko sa tuig nagtumaran.
0: Ah, so 1 year na kape mong inom. Wala na kailangan giinom. Katurang amigos.
1: Amigos akong giinahin.
0: Okay, yan nga. Ang UTI ni mo, wala ni balik.
1: Wala na. Wala pa ko kainom. Magsigig. Kuan, bano lang ako ang bata. Nga kung puson, sakit niya. Okay. Try ko jugin ang nakapaminaw man jug ko. Dugay naman ko ng paminawan na ninyo mga kuan.
0: Testimony.
1: Ako just tryan yun na og kanang palit.
0: Okay.
1: Na pag inom na ko sa duha ka inom na ko nang gawas man tong kuan kanang Kuya Angel kanang murag balas-balas ba.
0: Ah, umote na kayo TI ni mo murag batos kidney na pino.
1: Mao. Mao guru to niya. Pagka man na to Kuya Angel nga na yahay na kayo nga akong gipamati.
0: Yahay na yung mati niya. So kada to wala gidibalik.
1: Wala na, Kuya Angel.
0: Wala inom siguro kag soft drinks.
1: Dili man ko pala inom, Kuya Angel.
0: Diyos.
1: Nang talagsara, makainom man ko, pero talagsara pa.
0: Ah, oh, pero...
1: Sa patakaroon mo. Okay, good. Ang atagong permigun nga, kwan, mga parat man, good, Kuya Angel.
0: Ah, mga parat niya gikaon. Himarat di ay ka.
1: Tanang sama ng bulat, ginamot, di ka na ba?
0: Mukhaon ni ka na.
1: Ha?
0: Mukhaon ni ka na.
1: Kaon, oy.
0: Oh.
1: Maobo na agot, kay pobre man ta, maomong ginay madali.
0: Mm-hmm. Sige, niya, kamusta, oh, okay to kayo mong testimony, no? Kasi panawagan ni mo sa mga naminaw karon, ma'am. Efektibo yun at ang Amigos Coffee, kay 1 year na makakape na gamit.
1: Oh, 1 year na na akong paggamit sa Amigos Coffee.
0: Wadyo ka ni Bia?
1: Wala ko ni Bia, Kuya Angel. Karon magorgay ko na inom og Amigos.
0: Asa magkatigpalitan niya sa San Carlos?
1: Sa James Pharmacy.
0: James Pharmacy. So, diha ka nagpalit og Amigos Coffee?
1: Oo.
0: Oh, minyo, tama, minyo.
1: Balo na ko.
0: Ah, balo na ka? Oo. Yeah. Mm-hmm. Oh, dayon. Pero okay na, lagsik pa karon, lagsik. Wala na ilang ibati, ma'am, katorang UTI.
1: Oh, lagsik na kayo. Akong pamatiag ron.
0: Wow. Duta, no? Sige nga.
1: Pamatid, Kuya Angel.
0: Lami na ipamatid, ayo sa ikaw ba, ayo sa pamatid, ha?
1: Pamatid sa uyab, ba?
0: Pamatid sa uyab. Kisa may uyab, napunay kay uyab?
1: Na, Kuya Angel.
0: Taga-asa may mong uyab?
1: Taga Lutupan, Toledo.
0: Imo tong uyab si Tatay Melchor?
1: Oh, yes.
0: Oh, come on! Kamuhan, nagsabot kimo Tatay Melchor ba? Isa mo ginag, kauna nyo gamit o gamigos copy si Tatay Melchor or ikaw?
1: Ako.
0: Ah, so ikaw nag-share ni Tatay Melchor?
1: Oh, yes. Ako.
0: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
1: Oo, nakita na may nakaari na nakadere.
0: Wow, niya, kamusta pagkita niyo? Kumbati yun?
1: Kumbati, oy?
0: Pila ka raon?
1: Amanti, silang gob duha?
0: Duha? Sa isintaan niyos, no? Si Tatay Milchor, pinagay ito edad?
1: 70
0: niya ikaw 60 so kung mati pag loha karoon lupig mong matanon
1: ay lupig ay
0: basta makakuan ay basta maka amigos coffee
1: maka amigos coffee absecure ang kalawasan
0: absecure ang kalawasan wow okay kayo da, so sa mga sa parehas ng mga edad na yun ay mga yung paminaw nga balatian diha o gibatsyag sa mulawas so sa panawagan ni mo ipitibo yung gamit to ng amigos
1: naapo diri akong silingan na gamit po siya na kay na ma kuan kuno sa iyahang paminaw kuno sa kay mo amigos kapoy kuno yang lawas amigos di na yang giinom karon
0: yung silingan. So, kanalaw doon ka nanay mo, inom mo, Gamigos Coffee?
1: Oo, sa usa ka kalaw, kaduwa doon ko inom anak ko yan dyan.
0: Okay. Isa kayo yung panganin mo, ma'am?
1: Si Jeannie Usman.
0: Jeannie. Oh, Jeannie. Yeah, Lola Jeannie. Ang isa tayo, siya play doon ni mo?
1: Isman.
0: Diya, sa usa tayo mong barangay, barangay 1, no? Sa kuano?
1: Ang barangay 1, Bilyaran TV League.
0: Okay, salamat kay nanay ha.
1: Salamat po.
0: Salamat sa pagtawag ha.
1: Salamat kayo.
0: Ay, salamat.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, at vitamin C na makapaayo sa ating lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kagmadawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Well, Coffee Mix. BPAD approved.
3: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kalinga akong tuhod ay. Permente nila magsinakit.
4: Ah! Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
3: Oh, siyama.
4: Kaniyo?
5: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
4: Kaayo kini sa daghang sakit sa masa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba! Be, maalinom ko gamit ko scopy, be.
4: Asa magalo?
3: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
6: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

Yeah, sige rin, salamat Nanay Jani. And Tatay Milchor, no? Sa atong mga tatay. Sa atong mga nanay nga wanay laing kapeng ginainom. Ang kapeng dunay vitamin C. Ang kapeng dunay gyoy kaalibyuhan. Katubagan sa moong mga balatian. Makahatag o makahatag yun o kasulbaran, mga lods. Yes, kaya Amigos Coffee na. Sa atong mga higala diha sa Bohol, mga kabit FM. Nadiha ang atong Amigos Coffee, ang atong Amigos Capsule, mapalit sa mga nagunang Parma sa butika. Nadiha ang atong Presley Pharmacy. Napodiha mga higala ang atong Sandy Pharmacy, no, diha lang sa San Miguel, Bohol. Napodiha ang atong Buholano Pharmacy. Sa atong mga higala diri sa Surigao, na diha ang atong Pharmacia Surigao. Napodiha ang Mike's Pharmacy, mapalit ang Amigos Coffee. Napodiha ang atong Sibyaanan sa FM Radio Bagtik Surigao. Yan sa mga taga-Shaton, na diha ang atong Kuya Di Lutong Bahay Restaurant. Vilanon Pharmacy. Giants Pharmacy, mapalit ang Amigos Coffee. Sa atong mga higala diri sa North of Cebu, tanang branch sa Pharmacia Leia. O Leia Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee. Sa atong mga higala sa Escalante, nadiha ang atong Jasonia Pharmacy. Tito JK Pharmacy. Yellow Pink Pharmacy, diha lang sa Escalante.

0: Yes, aduna patay igong oras ay nagdugay ang mga higala ari nata sa kape nga para sa tanan. And once again, ato pod nang ubanan no sa pag-try sa atong Amigos capsule. I-avail niyo na ang ating dealer promo na from 1,215 dealer mga lods or dealership. Atong i-promo, padayon o padayon ang atong promo nga ma-avail ninyo sa worth 1,000 pesos. Doon na mo'y madawat nga usa ka box nga capsule nga laghan o binipisyo nga matag sa atong panglawas. I-try nyo na ang ating Amigos capsule. Yes, talagikan diri sa Escalante. Another testimonya atong pamation.
1: Ladal.
2: Hey, Ladal.
1: Good morning.
2: Isa to'y pangangay ini mo, Dol.
1: Jun Sultan.
2: Jun Sultan, a.k.a. Kuya Toots ng Escalante, Dol. Okay, Dol. Bangutan na lang tagamay, Dol. Magkay naman kay GPM. Proud user ka sa Amigos Coffee, Dol. Pangayo agamay, Dol. Imuhang detalye diha, Dol. Nga nung nakabuyon mga sa Amigos Coffee, Dol, kay naglanog-lanog ta karon sa karadyuhan, Dol, nga itong on-air. Pilang edad na to, Kuya Idol Sultan?
1: 44 na ko, Dol. Kuring doble 4 na.
2: 44 anya, sige. Unsay mga unsay mga gibati ni mo, Dol, nga natabangan sa Amigos Coffee, Dol?
1: Actually, Dol, kuan kining magpalpitin na yung kape yun. Pero sokag nga nang try ko. Mahilig ko kape, pero niundang ko kay acidic nga ko.
2: Acidic
1: pero, ka? Oo. Oh, okay. Yeah, nang try ko aning Amigos kay dungog ako ni 2022 ba to? That murag katong times pandemic na kusog-kusog okay. Naman ako pag-try na ko na
2: 2022, so kamukamo rang Kuya Ramir baligwat og dungan og inom sa kape doon. No? Oh, unsa ba ka doon mga, di sa ka mahilig og kape doon, no? Ang prismal krapo di mo.
1: Mga Milo lang, mga nga na. Unya, pag-try na kuha na doon sa Amigos, una-una, kuha ka nang medyo palpitit ko.
2: Mm-hmm.
1: Pero gito-gito lang ako, kaya ko, mara mag, kuha, mara maglain niya, yelo, kaya kong ihi. Okay. Kaya kasingan lang yun ako mga, kuan mga usa ka box to kung gipalit nya okay. Kaduha sa usa ka adlaw buntag pa init o kanang maghapon mga alas 4 nadugay mo na magning adjust sa kung lawas unya or magdugay ko maluya
2: o maluya okay
1: o murag energetic ba unya ang akong kuan sa una kung hawag mo pirmi ko yuti ayon labi kay sige magugug kami to kanang mga suka ba
2: nga ang dawa sa suka mo inom sa damo inom.
1: Oh, na sa una, grabe ko mo inom karon ning kalma-kalma nako. Nag amigo sa man ta. Okay. Grabe to kata sa buntag sakit kay kong hawak.
2: Okay.
1: Nya mo to nga gi at pati akong kuan ba kanang musulab akong tiyan nga morgasidik. Antod nga ning kutukoto. Antod nga gi try to na kong Amigos nga usa ka box. Nya pag hapit na mo mga tuhan na lang ka sa siya eh, nagka-action na mag-lugay kung manuyo. Murag, basta lang yung alibyo ba? Niya, kung hawak yung sumbuntag din naman, masakit. Anto, i-continue na lang yun ako. Kuya, ang kuan, ang Amigos, anto ka ron, pila na ka-years ko nag-inom, 3, oh, 2025 na.
2: So, magtulog ka tuwing, Dol, magtulog ka tuwing kang inom sa kape. O, sa experience mo, Dol, susukat pag katong kuan, kamusta yung sakit sa hawak, Dol, nawa na?
1: Oo, nawala na. Usay mo balik na ganang makainom abi ko daghan ka na labi ng mga kuan, mga whiskey ba, kanang hard nga, ino nun. Muna, mubalik siya pagkasi sa buntag. Pero pag mainan po na kong Amigos, mawala na. Muna ng karoon, wala na po kayo kung naglikay-likay na kong kinom kay para nag-herbal na daan ta. Kuan na lang yun, kanang seasonal na lang.
2: Sa imong pangidaron, Dol, na ipangutana si Idol Ana-Ana. Sa imong unong pangidaron na 44, ang kanang gitawag nga ana-ana, Dol, kamusta man? Okay gyud
1: ako. Okay kayo gyapon, Dol. Kaya gyapon bisag mga tulo upat guro. Oh,
2: tulo upat karon. Pero katuwa pag kanang Amigos, Dol, mga pila na lang karon.
1: Low ya to. Kay yan. Okay, syempre magsakit man mga hawak.
2: Ah, so why
1: karon nga murag na condition na.
2: Bili kay kumbati.
1: Adi kay kumbati karon kay apil man ang imong ganado man gud na tingala bitaw ko nganong murag kuan kay siya ba murag na siya nagud siya pang enhance ba aha lahi sa una nga murag kuan man murag luya man
2: so may gipasabot dol ana dol nga nagkadugay nagkagahi dol
1: Oo, oh, nagkagahe, nakabagtok. Mabitong, i-continue yun ako. Apil na nas budget ako. One, sa usak simana, may duha ka box lang. Okay na.
2: Duha ka box, usak ka simana. Oh,
1: sa bulan, mga, kung kong 10 plus 1 gina. Tipid-tipid ako usahay, pero two times a day ginanakog ginainom.
2: So sa usa ka adlaw kanuha jud ka mga pi idol sultan.
1: Oh, buntag sayo. Pagmata, mga pi dayon, amigos dayon.
2: Taga-asa ganita diri sa Escalante dol?
1: Dire ra ko sa kuan sa Habitat Homes.
2: Oh, Habitat Homes. So nindot na imong lugar dol no kay Habitat Homes.
1: Habitat tuloy anan gyud niya, homes pa gyud.
2: Oh, magdaghan mo na tanaw no niya na beautiful kay Habitat man.
1: Oh, Habitat.
2: So alang sa mga naminaw karon sa akong program. Unsay ka-advice nimo dol sa mga naminaw sa mga lalaki? Nga labi na gyud sa katong naigipaminaw sa panglawas, unsay ka-advice nimo nila?
1: Ako okay, lang masulti nila. Okay jud kayo. Ako masulti sa kanang wala pa ka suway og inom og amigos. So ininyo bina kining naay mga gipangbatyang sa lawas, no? Ayaw mo kagool ka ng mga gikuan sa gibawalan og kape kay kani siya herbal coffee man. Tanan nga ingredients ani herbal coffee 15 in 1. So wala bisag medyo tamis na siya pero stevia man ang kuan gud ani ang yung gamit. So ayaw mo kagool, try lang ninyo ang Amigos Coffee. Kung ma kung makainom mo magpangita na gyud mo. Muna ako 3 years na. 3 years ako ga continue ani
2: kay so, tulo lang na tuig tigamitan sa tong kapidol nga Amigos Coffee. Probin at tested.
1: Probin at tested kay dol. Pati si Mrs. akong mama dire kung nga igsuon, mamapoy giinom. Akong pagkumangkon, nga 10 years old, gini. Uso kayo mo inom, ani.
2: So, imong misis, okay. Inuman po kape?
1: Oo, pero mostly, ang mag-inom, ani niya, kuan, kanang punto, kanang mangaon ba niya, i-cold na mo. Instead, nga mag-soft drinks, may, mag-soft drinks, may ronsa nga mga, kuan, pampahimagas, kani siya, i-shake lang mo. Lami siya, lami po ng Amigos Coffee, may mong i-ice coffee. Wow. Mas lami, kaya lami na kanang ting-init. So karon kay medyo tugnaw man aw init-init siya.
2: So init-init ron dola niya. Init yun. Kumal pa init-init. Mas init pa yun.
1: Aw, mas init pa yun.
0: Yes, dagdag-dagang salamat. Wala tayong igong oras. Kabunalay bahala na ako diha mga lods. At tuwa na ang mga nagunang butika pharmacia sa inyong lugar. Dapat naka-Amigos Coffee, naka-Amigos Capsule na tayo dyan. Untop alas 4:30 na, daghang salamat, maayong hapon sa tanan.
3: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: FM radio. Favorite
4: music
3: radio.
4: Radio.
3: Favorite
4: music
3: radio.
4: Radio.
3: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio. Yeah.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalinlain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkalinlain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutang sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

0: Sabado, ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: barato, ligon o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, fit shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways, light mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa patong gihulat, adto na ta sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
1: Athens, Lechon Manok and Liambo. Athens, Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato, nga Lechon Manok and Liambo ba imong gihanap? Ani ana ang Athens, Lechon Manok and Liambo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanag-iya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liambo. The best Lechon Manok and Crispy Liambo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, subok na.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
2: Asher Stars and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
4: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o di kalidad niya shirt?

0: Bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Bye.
4: Bukas na lang po. Bukas na lang po yung mga komenta nyo. Balikan natin yan.
5: Basta AM DZMM.
6: Ninya Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
5: Mas

0: Ang karangkadal, live traffic update muna tayo mula sa MNDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yung bumper to bumper ang traffic ngayon, yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Pasay at galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin ngayon ay mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Samantala, dito sa left side ng ating mga television screens, makita naman natin ang southbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng San Juan, galing ng Quezon City, dumadaan ng Mandaluyong at papasok ng Makati at Taguig area. At nakita nga natin, moderate naman ang traffic sa mga oras na ito.
1: May 12, 2026, Martes. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado, isang araw matapos ang palitan ng liderato nito. Pero ang issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Patalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senador Ronald De La Rosa matapos takbuhan ang mga tauhan ng NBI. Malacañang, tiniyak na may bibigay ang karapatan ni Senador De La Rosa bilang akusado. PNP, pinaigtingang mas mahigpit na seguridad sa Senado sa harap ng tensyon. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing labag sa batas ang posibleng pagbasura ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest water lantern displays.
1: Sorpresa ang biglaang pagsulpot ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang panahon ng pagiging absent niya sa Senado. Pero panggulat din ang pagdating ng mga tauhan ng NBI para ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Ito na nga sa Senate compound, nagpalipas ng gabi itong si Senator Bato de la Rosa matapos nga yung tangkang pag-ahain ng warrant of arrest ng NBI kagabi. At napag-desisyon na nga rin ng liderato ng Senado o si Senate, o bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pati na rin ni NBI Director Melvin Matibag, na walang arestuhan na nangyari, especially yung kagabi. Pero kinuha ng NBI itong siyam na agents niya na umabol dito kay Senator Bato de la Rosa. At sa ngayon nga, kanina nakita pa natin si Senator de la Rosa na umatin pa sa kanilang sesyon dito sa plenaryo.
4: Kahapon ay sinailalim na sa Senate Protective Custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahigpit ang pagbabantay sa kwarto kung saan nananatili ang senador na ilang buwan ding hindi nagpakita sa Senado. Nagkausap na kagabi ang bagong liderato ng Senado at National Bureau of Investigation na walang arestuhan na mangyayari. Pero hindi pa kontento ang kampo ni Bato. Kinumpirma kasi ng mga abogado niya na may pending motion sa Korte Suprema na magkakaroon ng temporary restraining order laban sa paghahain ng arrest warrant na galing sa ICC.
5: It really depends upon the Supreme Court. It really depends upon the Supreme Court. So I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. It is very important so that the tension would be at least stop or at least lessen. So that while the petition is, the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest Senator Bato de la Rosa.
4: Sa kabila ng pagkumpirma ng ICC sa arrest warrant, gate pa rin ni Senator Bato, susuko lang siya kung korte sa Pilipinas manggagaling ang warrant of arrest. Dumepensa rin si Senator Bato sa war on drugs.
6: Ang rule po is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. Wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron man, pinag-imbestigahan natin.
4: Pinagtanggol rin ni Senator Robin Padilla ngayong hapon sa sesyon si Senator Bato.
3: Nagkaroon nga tayo ng chance sa kanina na makalapit dito kay Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung maayos ba yung naging tulog niya kagabi dito sa loob ng Senate compound, at ang sabi niya ay hindi daw siya ganong nakatulog. At sabi pa nga niya parang mga 3 a.m. to 4 a.m. na siya nakatulog kagabi. At isa rin sa nakuha natin impormasyon na itong si Senator Robin Padilla ay sinamahan din siya dito sa Senate compound, at dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung mga gamit niya ay nag-contact na lang siya doon sa pamilya niya para nga ipadala yung ilang mga gamit. Kaya kanina ay may bago na siyang damit na sinuot nung pagpasok doon sa plenaryo at doon sa session hall. Ninya.
1: So ngayon ba, JM, naka-lockdown ba ang Senado?
3: Ninya, sa ngayon wala namang lockdown na ginagawa dito sa Senado. Medyo mahigpit lang, stricto yung paglabas at pagpasok. At ang ginagawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay mahigpit na binabantayan itong mga pumapasok dito sa Senado, especially mga empleyado, yung mga miyembro ng media at yung ilan pang mga kasama ng mga senador, kanilang mga legal counsel na pumapasok dito. So chine-check nila yan. Pero dun sa labas kasi ng Senate compound ay may mga nag-rally pa rin, ongoing pa rin yon. Kanina ay bumababa lang yung tensyon at pero bumabalik ulit pag dumadami yung mga nag-rally doon na taga-suporta nga nitong si Senator Bato de la Rosa.
1: Eh, meron ba bang mga NBI agents ba dyan o police na handang arestuhin itong si Senator Bato?
3: Ninyo, pagdating dun sa mga NBI agents, isa kasi yun sa napag-usapan kagabi ni Senate President Cayetano, pati na rin ni Attorney Matibag, na wala nang NBI agent na lalapit o magtatangkang mag-ahinga nitong warrant of arrest. Pero pagdating dun sa PNP, wala pa tayong impormasyon kung itong si DILG Secretary John Vicrimulya ay posibleng mag-utos na rin. Pati yung mga general dito sa PNP, sa mga leader ato ng PNP, wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay iahain na nila yung warrant of arrest. Kasi hanggang ngayon nga ay nasa Senate Protective Custody pa itong si Senator Bato. At sinabi nga, ginigit pa nga rin ito ni SP Cayetano na hindi sila tatanggap nitong arrest warrant dahil nga ginigit pa rin nila na dapat ang PCTC ang kukontakin ng Interpol mula sa ibang bansa para ang gawin ay mismong korte ng Pilipinas Pinas ang mag-i-issue nitong warrant of arrest. Ninya.
1: All right, maraming salamat, JM Pineda.
0: Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo ng aarestuhin na siya ng mga tauhan ng NBI na nagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, nakita niya ang video ng habulan ni de la Rosa at NBI agents at tinawag itong malaking kahihiyan. Nilinaw ni Trillanes na hindi siya ang magpapatupad ng pag-aresto. Kasabay nito ay pinaalala lang niya ang hamon ng mambabatas na maging present sa oras na arestuhin na siya. Ayon kay Trillanes, tumutupad lang siya sa hamon na.
1: Tiniyak ng palasyo na ibibigay pa rin kay Senator Bato de la Rosa ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Yan ay sa gitna ng apela niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa The Hague. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Ng lambot ang tinaguriang bato ng Senado na si Senator Ronald De La Rosa sa pangalawang pagkakataon na humingi ito ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isinilbi laban sa kanya dahil sa kaso ng malawakang pagpatay noong hepe ito ng kapulisan.
7: Kung gusto niyo gawin yung pangulay
6: sa akin, sir, that is one in time. Sana, huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, parin na Pilipino, Mr. President.
2: Pero nanindigan ng Malacanang na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at tanging sinusunod lang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng responsibilidad sa Interpol gaya ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Nang tanungin kung tutugon ng palasyo sa hiling na proteksyon ni De La Rosa.
8: Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Itinanggi naman ng palasyo na may impormasyon ukol sa plano ni dating Senator Antonio Trillanes IV na sumama sa pagsisilbi ng warrant ni De La Rosa. Matapos samunin ni Trillanes na lumabas ng Senado, tila nagtago si De La Rosa at nagpalipas ng gabi sa Senado. Una nang sinabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang magaganap na pag-aresto sa Senado. Pero taliwas ang pananaw ng palasyo dito.
8: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sino mang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity na sa Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilehiyo na ito.
2: Iginiit ng palasyo na wala pang napag-uusapan patungkol sa posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Nanawagan naman ang Malacanang ng kapayapaan sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado ngayon si Senator Ronald Bato De La Rosa matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Pag-usapan natin yan kasama ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Jack.
0: Mm-hmm. Attorney Domingo, yun nga, una-una, itong sinasabi na protective custody ng Senado, ay naayon ba ito sa batas? Attorney, parang naka-mute po kayo. Attorney?
9: Okay.
0: Yes, apo.
9: Yeah. Kung more than 6 years, meron tayong tinatawag na 6-year rule, no?
0: Mm-hmm. Mm.
9: Kung ang akusado ay nahabla ng imprisonment na more than 6 years,
0: mm-hmm,
9: then meron tayong constitutional provision na hindi pwedeng invoke ang immunity.
0: Mm-hmm.
9: Pwede siyang lakpin.
0: Pero yung ano, yung sinasabing protective custody, kumbaga nandyan siya ngayon sa loob ng Senado at hindi siya maaaresto, pwede po ba yun?
9: Well, it's a matter of not right, but more of a committee or something like a protocol that usually would be traditionally observed, mm-hmm, kung nasa Senado. Pero kung even during session,
0: mm-hmm,
9: at ang akusado ay nararapat na maging in prison for more than 6 years, then under the Constitution, hindi sila immune from arrest.
0: Mm-hmm.
9: Dapat arestuhin din.
0: Mm-hmm.
1: Opo. So itong protective custody na ibinibigay ng Senado kay Senator De La Rosa ay labag sa batas po ba?
9: Kung ating tutunghayin ang constitutional provision, then mukhang hindi yata sang-ayon yan sa ating constitution.
0: Mm-hmm. Pero kung ganun po, attorney, hindi ho ba, kasi marami din nagsabay partner, di ba, sa social media, sinasabi, hindi ba yan parang obstruction of justice?
1: Mm.
9: Eh meron namang pinagbabasihan na batas at saka lalo na yon may provision ng constitution.
0: Mm-hmm.
9: Kung sakali man, ang pinaka makikita dyan, parang institutional courtesy.
0: Mm-hmm.
9: na binibigyan nila ng kortesiya ang Senado. Pero hindi ibig sabihin na immune ang akusado na hindi pwede silang arestuhin.
1: At nakita po natin si former Senator Antonio Trillanes na personally serving the warrant. At sinatinawag nga siyang personal appointed sheriff, no, self-appointed sheriff ni Senator Marcoleta. Ngayon, bilang isang abogado po, Attorney Domingo, pwede ba ang isang private citizen or yung NBI ay legally i-serve nila itong ICC warrant without a corresponding order from the Philippine court?
9: Dalawang version ang pwedeng sakupin dyan, no? Kasi actually, kung pwedeng na utusan ng isang government agency like the PNP or the NBI at binigyan sila ng kapangyarihan na to serve the warrant of arrest, then they have the right, they have the authority. Hindi ko alam kung merong authority si Mr. Trillanes, baka naman may authority siya, so dapat pakita niya yung authority niya para hindi siya masabing siya hindi walang authority.
1: Pero yung NBI ay po pwede po nila itong i-enforce, or whether it's the NBI, the DILG, o yung police.
9: Pwede yan. They can serve the warrant of arrest, and if they have the authority, then they can serve it on the accused.
1: So parang may standoff po ngayon na nangyayari kasi nasa Senado po siya tapos eto.
10: Ang sinasabi na nagatay sila ng local warrant mula sa local courts. Kailangan pa po ba yun?
9: And under Republic Act number 9851, Human Rights Act, pwede namang kunin ng ICC, ang court na may jurisdiction, pwede namang kunin nila ang assistance ng local government and local enforcement agencies. So, hindi naman sasabihin walang base ang kanyang pag-a-arrest dito.
10: Pero yun nga, paano magiging basihan po na itong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa kung ano, kumbaga, hanggang gano'n nila katagal pwede nga mapunta sa kanilang care itong si Senator De La Rosa?
9: Habang may session, siguro pwede nilang sabihin na they have the sanctuary privilege po yan, no? Privilege lang po yan, hindi right. They have the right to keep the privilege to keep the accused, but hindi po dapat yan indefinite, no? Eventually they will have to come up with a situation whereby they have to surrender that. And I understand that Senator at that time, Senator Trillanes, was also Senator Trillanes was actually arrested in the halls of the Senate at that time when he was accused also. So there is a precedence already that we can cite.
10: Pati yata si Senator, Senator Leila de Lima, ay silibihan din ng warrant habang ay nasa Senado. Tama po.
9: At nakulong ng 6 years si Senator de Lima, and si Senator Trillanes, I think, eventually opted to file a bail so that he would have provisional liberty.
1: Yung po bang pag-unseal ng ICC ng warrant kagabi, will this have an effect, or will it legally now obligate the Philippine government to arrest Senator Bato de la Rosa dito sa ginawa ng ICC na in-unseal nila? Ito, meron ngang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa.
9: Well, under the ICC Rome statute, they can do that. And the government, meaning the executive branch, can cooperate and provide assistance in that in the effecting the arrest of the accused.
1: So parang lumalabas ay ang Senado ay sinishield nila. No, itong si Senator Bato, itong akusado, no, ng ICC, meron ba silang pananagutan doon?
9: Ang pananagutan nila dito would be, ano ba ang ating pamumukaan natin sa international community? May basis naman ang pagkaka-aresto. Na-aresto na si dating Presidente Duterte. Pinakita natin sa madla, pinakita natin sa international community na may kisama tayo sa kanila. Ito naman dapat cut and dry po naman to, no? na talaga namang merong authority na dakpin si Senator Bato because nahabla naman siya. So dapat you should face the music. In fact, as a matter of fact, he was telling everybody before he disappeared for how many months? 6 months or 4 months? Sinasabi niya na I'm willing to face them. And face them and challenge them later on. So panindigan po natin siya. Dati po siyang general eh. So dapat panindigan po niya. He was a law enforcer before. So he knows what the law is. And I think he should abide by what he has been saying before as a law enforcer.
1: All right. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
10: Thank you, sir. Salamat po.
1: Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon.
10: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita!
11: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpa-konsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: What if your phone could be your front row seat?
19: Playtime Entertainment launches PT Idol.
18: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
19: Where talent takes the spotlight.
18: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
21: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
22: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
23: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
23: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
24: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
25: mga pangyayaring mahalaga? Ora-orada, ibabalita!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
25: PRTV
10: nadagdagan pa ang bilang ng mga mambabatas na pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Naging mainit din ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa Articles of Impeachment. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
26: The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26, and abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
3: Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nitong i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 na mambabatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 215 na kongresistang pumirma noong nakaraang taon. 106 lamang o one-third ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte.
4: Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado?
3: Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process.
4: Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso, sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice.
3: Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga mambabatas mula sa Makabayan Block. Gayon din sina ML Partyless Laila Dilima at Akbayan Representative Chel Jokno.
5: The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, your honors. Vice President Sara, see you in the impeachment court.
3: Pero meron ding ilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote sina Votas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatikos sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget.
6: Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit.
3: Naroon din sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at 2nd District Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga nasa articles of impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang hapon, Jack, Juba, si Ninya, sa lahat ng ating mga manonood at kapakinig.
0: Yes, oh, present po dito si Ninya, kasama ko.
8: Present, Prof.
0: Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa bigla ang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dininay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
7: Well, yung timing naman napakahalaga at lagi, di ba? We cannot live like over under the rock, a rock, and then hindi natin titingnan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara, at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, fourth wind, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali, tapos pumasok pa itong si Mato De La Rosa na 6 na buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos dumating, nagwawala pa na parang brat, na toddler, tapos siya pang galit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may imsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan asawa ng mamang ito, yung pala nagtatatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At para bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hindi liit ko na sugatan. Kasi nakipag-resting ako. Ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hindi liit ng mga senador? Eh paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang, na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon, kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hindi liit dahil nakipag-wrestling raw siya, pero nagsisinungaling pala nakipag-wrestling, nadapa lang pala. No? So, totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no, yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon, para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng senador. What an embarrassment and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung vice president, eh sila naman eh sinusubukan na gawing dead on arrival ito. Huwag dapat tayo papayag.
23: Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga pagprotekta or pagprotect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant, ano? Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado. Agree po ba kayo dyan?
7: Medyo nakakahiya din yan, no? Nakalagay doon sa Reuters kanina, no? The Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha? Sabi nila dahil tradisyon daw yan na dapat ina-accord na ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha? Na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon 'yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no? Na katulad ng crimes against humanity. There's rule 113 section 11 of the rules of court. Pwede rin, ha, na pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6, Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Eh, ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no? Sa Section 17 noon, eh pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon eh, in the interest of justice. Pag na-recognize na, merong proceedings, international proceedings, pwede na i-surrender ng gobyerno. Explicit yan sa Section 17, no? So talagang maliit na maliit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive nang walang legal basis. Parliamentary immunity does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international.
10: Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa, na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero ganun yung nakita natin.
23: Kaya nandun si Senator, former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, oh, kasi nga, challenge niya, ikaw mismo ang humuli sa akin. So, ginagampanan lang daw. Sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. On the challenge. But, because nakita nga natin siya na parang sabi nga, nag-act as arresting officer. Quote-unquote attorney. Pwede ba yun? Let's say, pwede ba ang citizen's arrest yung ganyan? Alam mong international fugitive to eh. Pwede pa kahit sino arrestuhin siya?
1: Pwede po ba yun?
7: Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record ng pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya eh dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na in Pangilinan versus Cayetano, alam dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dilema doon. No? Ano nga, eh, Pangilinan, eh, Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano. And very clear ang sinabi ng Supreme Court doon. No? So, malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng iserve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, na katulad ni Sonny Trillanes. Uh-huh. Kaso, di ba, nung nandun si Sonny Trillanes, sabi ni dati ni Bato de la Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo magpost sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at nagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin, ha, gusto lang po natin ipaalala, pero wala naman siguro nakakalimot. Si Bato de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila, eh, if you elect clowns, expect a circus. No? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, eh, meron pala doon parang marathon na show, no, na nagtatakbo-takbo na parang duwag, na embarrassing, no, na nadatama-dapa pa, no, nagkandara pa. Yung talaga, eh, totoo, eh, nagkandara pa itong si Bato de la Rosa, macho-macho, laki ng katawan, eh, pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no, and sana mahuli na siya sa larong magaling pa.
10: Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no, pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo ni dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Ping Lacson, eh, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaction niyo dito?
7: Eh, sino ba yung nasa majority ngayon?

0: no? At saka syempre pahirap sa taong bayan yung prime water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga bilya, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loring Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat yan ng Macho Black, ang tinatawag nila Ping Lacson tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Eh under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no? Na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na kuha, wala na deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na dineliver. Itong si Leandro Leviste, tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente, kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang, sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. Eh, no? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, Kalaping Lacson, at ultimately, traido rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mick Sugibiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraidor eh. Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yan yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon at saka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon sa dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon. Dahil lang rin siguro sa mga kinasasangkutan ng kanyang anak.
1: Okay, very very quickly lang po dahil wala nang oras, no, but Attorney Dino De Leon, pwede bang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara?
0: Well, chief implementer kasi ang sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi ikaw yung most guilty. Sa akin palagay, equally guilty talaga ito si Bato de la Rosa. Tsaka syempre, pagka tinuro niya si Digong, 'di ba? Eh tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi at papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no. Allow naman yan sa proseso ng ICC. Dadalawang isip na akong papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony, no? Tsaka malamang hindi niya gagawin, no? Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan na yun naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon.
1: Okay. Alright. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Tinawag ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Pamphilo Lacson ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon bilang isang unpleasant sight. Ayon kay Lacson, napaka-pangit tingnan na naging eksena kahit anong political party pa ang kinabibilangan. Paliwanag niya, hindi ito ang normal na tradisyon nila sa Senado dahil kadalasan ay napag-uusapan na ang change in leadership alas 12 pa lang ng tanghali bago ang gagawing Senate session. Samantala, aminado rin si Lacson na masakit sa dibdib ang biglaang pagtiwalag ni Senator Loren Legarda mula sa minorya.
2: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
3: Okay.
2: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Adan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool.
3: Kaya nga eh.
2: Nabulaga kami.
1: Tapos na ang botohan sa plenaryo at history making ang naging botohan. Nakakuha kasi ng 257 affirmative votes mula sa mga mambabatas para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito formal na iaakyat sa Senado? Alamin natin yan mula kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang gabi sa inyo, Congresswoman Co, at welcome sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi po.

0: maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
1: Congresswoman, may impormasyon ka na ba kung kailan maitatransmit itong articles of impeachment sa Senado?
0: Well, ang maasahan natin ay dapat agaran, no? Even forthwith siya mangyari. So, pinoproseso lang ng House yung pag-photocopy ng mga iba't ibang dokumento, pero ang information natin ay this week dapat ay mai-transmit na siya.
2: And Congressman ko, actually pag tumingin ko sa social media, marami yung bumilib dyan nga sa Congress kasi you stood your ground kasi ang daming distractions. Nandiyan yung threat na sinasabi yung mula sa PDP laban. Then nandiyan of course yung sa isang religious group. Nandiyan pa yung sa rage na group. Then of course nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senate. Pero you stood your ground at ang taas ng boto. Kamusta yung ano, behind the scenes kumbaga nung nalaman nyo, talagang naging maayos yung botohan. Hindi naman naging distraction para sa Kongreso ito.
0: Bahagi ng mga ginagawa ng mababang kapulungan ay ang iba't ibang mga batas na susagot doon sa mga issue ng mamamayan. So kasama po dito yung korupsyon. At isa lang naman po to sa mga issue na lahat tayo ay ina-ensure natin na nare-resolve. So alongside no yung ating gagawin sa pag-resolve ng budget ng kalusugan sa edukasyon, andiyan syempre yung corruption. Tuloy-tuloy ang trabaho.
2: Pero yun nga, nagulat po ba kayo sa taas ng numero 257? Yun ako niyo, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon.
0: Ay, hindi na po tayo nagulat dahil malakas at mabigat ang ebidensya na hawak natin para po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, hindi lang po ito yung confidential and intelligence funds. Ay, so, pasensya po, saglit lang po.
2: Okay lang po.
1: Okay, so kausap natin ngayon si Representative Rene Co ng Kabataan Party list.
2: Yeah. Kinukwento nga niya kung paano yung mga... Gusto ko sana malaman yung mood eh. Kung baga, di ba sila... Yes, Congressman Co, pwede niyo po ituloy. Sinasabi niyo po.
1: Ayan.
2: Yes, Congressman Co? Hello? Yes?
1: Nakamute po ba kayo?
2: Ma'am? Okay, mukhang nagkaroon ng problema. Yun nga, di ba? Ang maganda hindi sila, kumbaga, na-distract or deflated. Noon nakita lang nagkaroon ng...
1: Sabay eh, halos sabay. So parang, yung iba siguro nagulat rin sa nangyari, ano?
2: Yeah, Congressman Co? Hello?
0: Yes po.
2: Actually, yung sa tanong ko nga po kanina, buti hindi ho parang naging deflated kasi marami nagsasabi, parang nabaliwala eh, yung naging botohan sa Kongreso kasi nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado at sinasabi na, naku, kahit isang panyo yan dyan, eh mukhang mas lamang na yung Duterte Black doon.
0: Opo. Dahil po sa mataas na boto na nakuha, no, nakita natin na gaano ba sa baba na gugustuhan nila na tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment. Mm-hmm. Yung proseso naman po ay nakalagay nakasaad sa konstitusyon, no, bagamat may mga iilan na magsasabi na quote-unquote may procedural lapses, yung pinanghawakan naman po ng House Committee on Justice at ang inexplain din po natin sa plenaryo, wala po yung batayan dahil sinunod natin at every step of the way yung due process requirements and even no maraming opportunities ang binigay natin kay VP Sara para i-explain yung sarili niya. Pero at every turn ay hindi po siya sumipot. At every turn, hindi siya nagbigay ng explanation tungkol sa kanyang mga naging kakulangan, misuse, abuse of confidential intelligence funds, unexplained wealth, and even no, yung mga binitawan niyang mabibigat ng mga salita na nagsasabing papatay siya ng tao. No. Dahil doon, no, dumadami yung gustong magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment, even 69% or more ng taong bayan. Dahil at the end of the day, mangyayari ang pag-go through ng paglilitis. Ito po ang kailangan para makuha natin yung katotohanan na unfortunately, yun po yung hindi binibigay ni VP. Pero ito po yung mapuntang Senado, gagawin natin.
1: Opo. And ano po ang tingin nyo ang mangyayari dito? halos kasi ang nangyari, kayo marami dyan sa Congress ang bumoto for this impeachment, pero nagkaroon ng palitan sa liderato nga. May bago na tayong Senate President. How do you think this will affect itong impeachment trial ni VP Sara? At kung sakali, ano sa tingin mo yung pinaka-top priority pagdating sa ebidensya para ma-ensure yung kanyang conviction ng House Prosecution Team?
0: Kahit may pagbabago ng liderato, hindi naman po dapat maapektuhan nun ang impeachment process. Kung naapektuhan ng bagong liderato ang pagsusunod ng proseso, magiging unconstitutional ang ginagawa ng bagong liderato. Nakasaad naman po sa rules and sa constitution na kapag na-transmit na sa Senate of Articles of Impeachment, hindi po choice kung magkakaroon ng trial or hindi. Kailangan po nilang gawin yung trial. Okay. No? And sa tingin natin, yung iba't ibang mga argumento, nandiyan yung confidential intelligence funds, pero yung mga nadagdag, no, gaya ng unexplained wealth, yan po ay mabigat. No? 6.7 billion pesos po yung finlag ng AMLC na covered or suspicious transactions. Na hindi pa nga po yun yung buong laman ng account niya eh, pero yun po yung finaflag. Okay. Pero may ibang years, dinedeclare si VP, wala raw laman or walang cash deposits na dumaan sa banko niya. So, okay, malalaman natin lahat yan sa paglilitis.
1: Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Rene Co.
0: Maraming salamat.
2: Samantala, paglabag sa saligang batas, yan ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon sakali mang magdesisyon ng Senado na ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
3: Nasa labas na ang teritoryo ng ating
4: bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya, malinaw na layunin ng bagong Senate Majority na impluensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Kung hindi pumasok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Mamunit, magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
4: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite in contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
3: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
4: Pero kahit maaresto at maipadala sa Dahig de Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
1: Well,
4: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging lapag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
3: Dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun?
4: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pa na ang tensyon sa Senado ngayong araw matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon at ang habulan sa pagitan ng mga kawaniin ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
4: Jack, nagpapatuloy nga ang 62nd session sa ilalim ng bagong liderato dito sa Senado. At kani-kanina lamang ay tinalakay yung pag-cite in contempt doon nga sa siyam na kawani ng NBI na sangkot sa habulan na nangyari noong tinusunusubukan nilang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa. At bagamat kinuwestiyon nito ni Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III, ay nananatili ang desisyon na i-contempt ang mga nasabing kawani habang patuloy ang investigasyon. Gumulong din ang pag-uusap tungkol sa mga komite at ilang mga panukala gaya ng Senate Bill 1894 at 1966. Bago mag-sesyon ay nakapanayam din natin si dating Senate President Tito Soto ukol nga sa pahayag ni na Senator Bato at Senate President Alan Peter Cayetano na pinayagan niya bilang dating Senate President na pumasok ang NBI sa Senate Hall kahapon. Nilinaw ni Soto na bagamat alam niyang may warrant laban kay De La Rosa, hindi niya inaasahang papasok ang senador na halos 7 buwan na ngang hindi pumapasok. Sinuportahan naman ito ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsabing may ideya sila doon sa nangyaring kudeta. Pero ang pagdating ni De La Rosa ay ang bagay na kanilang ikinagulat. Sa lahat nga ng ito ay nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros na doon sa bagong liderato na ipanumbalik nga yung tiwala ng publiko sa institusyon.
5: Kaya siya nung sasamalo niya, hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Ipakagod ang bintang nila. O, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinated sa akin. Eh, sino naman mag-aakalang dadating siya? Hindi ko naman alam. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? Diba? Kalunguhan yung pinapasok. Saan pinapasok?
6: Dito sa premises, sir. Premises.
5: Hindi, diba? Ang CIDG nga, the day before, nandiyan eh. Ano? In the morning, nandiyan eh. Oh. Nag-issue ng subpoena.
6: So, ina lang mo?
5: He's misinformed. They're misinformed.
6: Okay.
5: So, ganyan, hindi na nga pinapatulad sa ako.
6: The Senate's going viral for the wrong reasons. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always done.
4: Bagamat wala pa nga dito yung tinatawag na Articles of Impeachment, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng All Senators Caucus para pag-usapan kung magkoconvene ba agad bilang impeachment court o i-refer muna ito sa Committee on Rules. Dagdag ko lamang din, no, sa mga oras na ito ay pansamantalang sinuspinde ang sesyon dahil sa initan sa pagitan ni na Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na nauwi nga sa pagnanais ni Senator Padilla na sampahan ng ethics complaint si Senator Pangilinan. Dahil dyan, Jack, mahaba-haba pa ang gabi. Kaya naman, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
2: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Nakasungkit ang Pampanga ng bagong Guinness World Record para sa pinakamalaking water lantern display. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw.
7: Bagong Guinness World Record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns nitong weekend. Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, dinagsa ng libo-libong bisita ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga para makiisa sa makasaysayan at makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Halos mapuno ang 13 hektaryang man-made lake ng sabay-sabay na pailawan at palutangin ang mahigit 11,000 water lanterns. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo.
8: So, yung background natin, ito na yung mga lanterns na nilagay ng ating mga iba't ibang guests na coming from different part of the country. Hindi lang ito mga kapampangan. Nasa mga 5,000 and 10,000 and more na po ito.
7: Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang bagong Guinness World Record ng lalawigan para sa nasabing aktibidad.
9: Happiness, good health, and financial freedom, and also wishing for a bright future ahead for my kids.
7: Ipinahayag naman ng pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
10: Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon.
11: Senador Ronald De La Rosa, emosyonal, nananawagan kay Pangulo Marcos na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. De La Rosa, humiling sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant of arrest. Hanay ng pulis at supporters ni De La Rosa, makailang ulit nagkagirian sa labas ng Senado. Exclusive! Nanay na nagpunta sa tanggapan ng DFA sa Paranaque para kumuha ng passport, isang linggo nang nawawala. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano, tiniyak na hindi magpapatumpik-tumpik oras na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. From Coachella to home, Bini, mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event.

0: TV Pilipinas. Simulan natin ang balitaan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapila si Senador de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ito'y matapos kumpirmahin ang warrant of arrest laban sa Senador. Live mula sa Senado ng Papatrol, Victoria Tulad. Victoria, saan na malagi ngayon si Senator de la Rosa at ano ang plano niya kaugnay sa warrant of arrest?
1: Alvin, dito sa Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya ay dito muna siya mananatili. Umaasa siya na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa ICC warrant of arrest. Meron din siyang apela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi muna aalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kanyang sinabi isang araw matapos muling magpakita at makumpirma na may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Inilagay si de la Rosa sa protective custody ng Senado. Humiling na rin siya sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant.
2: Continue my job. Until the I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. Business as usual.
1: Gait ni De La Rosa, hindi siya susuko sa ICC.
2: Filipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty.
3: Ganito mangyari sa akin?
1: Naging emosyonal naman si De La Rosa nang umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaang dalhin siya sa ICC.
2: Huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Pagtabaho ko na gusto. Faithfully.
1: Sir, ano masasabi?
2: Itong appeal mo rito.
4: Ano po?
2: Sa kanya. Hindi lang sa para sa akin. Ngunit para na rin siya lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganito yung sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ganun?
1: Sabi ni De La Rosa, ito na ang pinakamalungkot na yugto ng kanyang buhay.
2: Very low. The lowest point of my life. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin.
1: Naglabas din ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Vicente Soto III. Sa ulat kasi ni dating Senate Sergeant at Arms Rene Samonte na binasa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano nitong Lunes, sinabing alam na umano ni Soto ang tungkol sa ICC warrant of arrest.
5: On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed.
1: Para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto.
2: Hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. Nakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala ko siya sinabihan. Alam, but there's may design talaga na talagang gusto niyang pahuli ako sa baba para hindi ako kakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
1: You feel betrayed, sir?
2: Huh?
1: You feel betrayed by
2: yes,
1: it?
2: Hindi ako magkipag-plastika. I feel betrayed.
6: Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest.
5: You gave me that.
1: Gate pa ni De La Rosa, handa siyang humarap sa korte, basta korte sa Pilipinas. Indirect co-perpetrator si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Handa rin umanong harapin ni De La Rosa ang sabina laban sa kanya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings sa Davao noong siya ang direktor ng Davao City Police at regional director ng Davao Region. Anya, kung hindi siya makapupunta sa CIDG sa May 14, ay maaring abogado ang kumatawan sa kanya. Inamin ni De La Rosa na kaya siya nagpakita ay para lumahok sa pagbabago ng liderato sa Senado. Ang posibleng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at dahil nahihiya na umano siya sa kanyang mga pagliban.
3: Nahiya na ako talaga ko. Nahiya na ako. Dahil wala po yan sa vocabulario ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera.
1: Nagpasalamat naman si De La Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-anunsyo noong Nobyembre 2025 na mayroon ng ICC warrant laban sa kanya.
3: Salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan ako ng advance info na mayroon ako warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lonesome.
1: Here. Ayon naman kay Cayetano, walang problema kung dadalhin sa kanila ang ICC warrant. Tatanggapin umano nila ito, pero...
4: Kailangan dumaan sa korte, yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator Bato na subuko na...
1: Si Vice President Duterte nagsalita laban sa ICC warrant kay De La Rosa.
7: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
1: Pero iba ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
8: Ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, i-covered pa rin yon. Ni-recognize ng Korte Suprema yon. And we have a local law to reinforce that.
1: Ang palasyo, sinabing hindi ito manghihimasok sa desisyon ng Senado, pero pinaalalahanan ito na lahat dapat ng hakbang ay naayon sa batas.
9: Ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
1: Alvin, nagkainita naman sina Senator Francis Pangilinan at Senador Robin Hood Padilla sa session ngayong hapon habang tinatalakay ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Gusto ni Pangilinan na sa Committee on Rules na ito pag-usapan.
10: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
11: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
10: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
12: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
1: Pansamantalang sinuspende ng presiding chair na si Senador Loren Legarda ang sesyon. Inalok ni Pangilinan ang kanyang kamay kay Padilla pero hindi niya ito tinanggap. Sabi ni Padilla, maghahain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan. Bago naman ito ay nakitang umiiyak si De La Rosa sa sesyon habang katabi si Senador Bongo. Pero hindi na ibinahagi ni Senador De La Rosa kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nag-adjourn ang sesyon ngayong hapon ng 5:35 p.m. Alvin?
0: Victoria, balik tayo dun sa pinaka-basic na tanong ng ating mga kababayan. Hanggang kailan kakanlungin ng Senado si Senador Bato de la Rosa?
1: Alvin, ang sabi ni Senador de la Rosa ay they will play it by ear. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung hanggang kailan, indefinite pa. At sabi rin ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano ay pag-uusapan nila, hopefully by tomorrow sa Majority Caucus, kung ano ba yung magiging proseso para kay Senator de la Rosa. Kung hanggang, at probably ay mapag-usapan din dyan kung hanggang kailan siya pwedeng manatili dito. Alvin?
0: So, ibig sabihin, Victoria, paano kung hindi magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, malimbawa sa loob ng isang buwan o di kaya mga buwan o taon, hindi siya alis din sa Senado.
1: Ang usapan ngayon dito, Alvin, ay under the Senate Resolution 44, ay under the protective custody nga ng Senado si Senator De La Rosa. Kaya hindi maaaring iserve yung warrant laban sa kanya. Sa pagkakaalam natin, yung mga previous na pronouncements ng mga senador, kapag effective yan, kapag session, under session o in session ang Senado. So ang tanong ngayon, kung yan ba ay effective pa rin kapag nag-adjourn na sila sa June 5. Alamin pa natin yan dahil yun nga, Alvin, ay very fluid pa yung mga pangyayari at hindi pa rin tayo masagot ng diretso ng mga senador. Kaugnay niyan.
0: Isa na lang, Victoria, may mga taga-NBI pa ba na umaali-aligid sa compound ng Senado o wala nang mga NBI agents diyan?
1: Ang sabi sa atin ng acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay wala nang mga NBI agent dito sa loob ng Senate premises. Ang nakita na lamang natin kanina, Alvin, ay mga pulis. Ito nga ay matapos magkasundo ang Senado at ang NBI kahapon na walang mangyayaring pag-aresto. Sabi rin sa atin ni Aplasca ay kahapon elevated yung security nila. Ngayon ay ibinaba na yan, although meron pa rin tayong nakita ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms na mayroong dalang mga long, pero sabi nga ni Aplasca ay binawi na niya ang utos na yan. Alvin?
0: Maraming salamat, Victoria Tulad.
13: Isusurong ng bagong halal na si Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad litisin ang pangalawang pangulo. Live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, paano ang magiging latag ng Senado sa impeachment trial? Ilarawan mo ang timetable.
14: Karen, pag-uusapan pa lang ng bagong liderato at mga miyembro ng Senado sa isang all-members caucus ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga pag-uusapan sa caucus ay papatawag, kung hindi ngayon ay bukas. Isang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkapalitan ng liderato sa Senado, inaantabayan na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang Articles of Impeachment at kit na hindi sila magpapatumpik-tumpik.
15: Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang ang ipag-gamit because there's so many primarily economic issues that we have to face.
16: Sir, ko na natanggap ni
15: Ipin. But it's such an important accountability process. So we need
14: tiniyak rin ni Senador Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial taliwas sa naunang pahayag.
17: Hindi natin pwedeng harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang mataas.
14: Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharapin ang mga prosecutor. Sila rin ang magtatakda ng schedule para talakayin ang Articles of Impeachment kapag napadala na sa Senado. Pagkatanggap sa Articles of Impeachment at pagkaorganisado na ang hukuman, papadalahan ng summons ang opisyal na inimpeach para humarap sa Senado. May 10 araw din siya para sagutin ang Articles of Impeachment at saka naman tutugon ang prosecution sa loob ng 5 araw. Apela naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador agad nang litisin ang pangalawang pangulo. At magigit ng mga obispo, justice delayed is justice denied, hindi lang para sa bayan kung hindi para sa vice-presidente. Pinabibilisan din ng ilang negosyante ang paglilitis.
18: Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again.
14: Hindi naman ni dating Senate President Franklin De Leon konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado.
19: They reorganized yesterday too because is the crucial leadership of then Senate President Soto. He committed that there will be a trial and a trial in the assessment of the Sara allies would be harmful. The challenge is how immediate can the trial take place.
14: Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyo ng palitan sa liderato ng Senado kung saan marami sa mayorya kaalyado niya.
20: Kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga miyembro.
14: Umapila rin ang Panasyo na maging patas ng Senado lalo't suportado anila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan.
9: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan.
14: Napapangita naman si Senador Panfilo Lacson sa naging takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya ng hinanakit kay Senadora Loren Legarda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano.
2: Maski anong political persuasion pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Ang sentimiento namin, and I think I share my colleague in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami.
14: Umiwas naman si Legarda sa media kanina.
21: Lots of work to do.
14: Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban. Karen, sa plenaryo naman kanina, sinabi ni Senate President Cayetano na alinsunod sa tradisyon, pwede nang magpatuloy ang mga nakaschedule ng dating hearing kahit bakante pa ang namumuno ng komite dahil miyembro pa rin naman ang chairman o ang mga dating chairman nito. Ang maghihintay lang muna ay mga bagong hearing at sponsorship sa plenaryo. May 40 komite ang Senado kasama na ang Rules Committee na siyang may first touch sa Articles of Impeachment. Tinitiyak naman ni Cayetano na matatapos ang reorganization ng Senado pinakamatagal na ang sa Lunes. Karen?
13: RG, linawin natin para sa publiko, dumating na ba sa Senado ang Articles of Impeachment?
14: Karen, hanggang sa mga panahon ito, bago ako humarap sa inyo dito sa TV Patrol, ay wala pang pasabi. At hanggang kanina mag-adjourn nga ang sesyon ng Senado, ay hindi naman ito isinalang. So talagang wala pa siya dito sa Senado.
13: Maraming salamat, RG Cruz.
22: Ikinanggi ng palasyo ang anumang planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang pagkakataon na may napabalitang kudeta. Dahil dito, iginiit ni Castro na dapat maging maingat ang publiko laban sa mga naglalabasang fake news.
23: So ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano ng destab laban sa gobyerno. Alam naman natin kung saan ang gagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto na napaupuin. So tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalo-lalo sa mga fake news.
22: Patuloy po ang paghahanap sa isang nanay na isang linggo na ang nawawala. Galing ng Calapan City, Oriental Mindoro ang ginang at nagtungo sa DFA sa Parañaque City para kumuha lang ng passport. Bumuo na ng Crafter Team ang mga otoridad para siya ay mahanap. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
24: Araw-araw, sinusuyo ni Michael at ng kanyang pinsan ang mga kalye sa Pasay at Parañaque City para hanapin ang kanyang inang si Elpidia Lailo. Nagdidikit siya ng mga poster ng 56 na taong gulang niyang ina na noon pang May 4 nawawala. Mula Calapan City sa Oriental Mindoro, nagpunta sa DFA sa Parañaque si Elpidia kasama ang mga anak at pamangkin para kumuha ng passport. Balak na ipasyal sa ibang bansa si Elpidia ng kanyang bunsong anak na nasa Australia. Si Elpidia at ang kanyang pamangkin lamang ang pinapasok sa DFA dahil sila lamang ang may appointment. Sina Michael at isa pang pinsan, nagpunta naman sa PITX para mag-CR. Pero bandang alas 8:29 ng umaga, tumawag ang pinsan ni Michael dahil nawawala na ang kanyang ina.
25: Ang sabi po niya, habang nagpa-process po siya ng passport niya, nakalingat po siya, hindi na po niya namalaya na nawawala na daw pala po ang nanay.
24: Sa kuha ng CCTV, makikitang lumabas ng gate ng DFA si Elpidia. Natuntun din ang mga investigador ang mga lugar na dinaanan ng ginang.
26: Nung nag-review yung mga pulis natin, from DFA, nagpunta siya ng Ayala, lumabas siya ng mall from dito sa Bradco, napunta ng Makapagal. So doon yung last na kita natin sa kanya sa footage.
24: Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang PITX pero hindi umano namataan doon si Elpidia.
25: sobra pong hirap, lalo po't alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain. Hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, inakainom po siya.
24: May tracker team na ang Parañaque City Police para hanapin ang ginang at inalerto na rin ang mga kalapit na istasyon.
26: Lahat ng mga message na allegedly nakikita si nanay doon, pinupuntahan natin. But as of now, wala pa yung hindi pa nag-positive. But of course, we're encouraging our constituents to give us information kung may makita si, kung makita nila si nanay.
24: Umaapila si Michael sa mga maaaring makakita sa kanyang ina na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad.
25: Sana po ay magpakatatag pa po siya, lakasan pa po niya ang kanyang loob. At kami naman po ay hindi tumitigil na siya po ay hanapin.
24: Walang ibang dalangin niya yun si Michael na sana ay muli na nilang makapiling ang kanilang ina. Dennis Datu, ABS-CBN News.
22: Kinumpirma at isinapubliko na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa kasong Crime Against Humanity of Murder, kaugnay ng malawakang patayan noong Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
3: Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025.
4: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
3: Matagal na selyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at testigo sa kaso at isinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado.
5: Uno, si Chef, pero si Bato De La Rosa ang kamay na gumawa ng kung anong iniutos ng utak. Manawagin namin sa Senado ay huwag magtanlong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo ininukluk dyan kayong mga senador para pagtakpan ang mga mali.
3: Dalawa ang naging batayan ng Pretrial Chamber 1 kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Una, kumbinsido ang korte na may sapat na batayan o reasonable grounds para paniwala ang mayroong kriminal na responsibilidad ang senador bilang co-perpetrator sa malawakang pagpatay noong Duterte drug war. Ito ay sa pamamagitan umano ng paggamit ng kanyang mga posisyon bilang hepe ng pulisya sa Davao para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ng korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon ng miyembro ito ng International Criminal Court.
19: But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case.
3: Sa isang pahayag, hinimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas, partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law violations sa international court. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
13: At sa puntong ito, makakasama natin live si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Senator, magandang gabi po sa inyo.
6: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po sa ating lahat.
13: Alright, narinig niyo po yun, inanunsyo na mismo ng ICC ang arrest warrant laban sa inyo. Dala ng NBI ang arrest warrant sa inyo. Ano ang mga susunod niyong hakbang? Alam natin na nag-file kayo ng TRO sa Korte Suprema. Tama po, sir?
6: Yes, Karen. Yun nga lang, hinihintay natin yung resulta ng ating mga petition na pinail sa Korte Suprema. Mayroon tayong tatlo ata o apat na petition. Hintayin-hintayin na lang natin kung ano magiging resulta ng mga petition na yun.
13: So, nangangahulugan ba, Senator, habang hinihintay nyo ang TRO, ay mananatili po kayo sa Senado?
6: Yes, ma'am. Dito lang ako.
13: Diyan po kayo, gabi, araw at gabi. Hanggang mag-desisyon po ang Korte Suprema, Senator.
6: Yes, Karen.
13: Okay, pasensya na kayo,
6: yes,
13: sa tanong,
6: Karen,
13: na paano kung tumagal po ito ng ilang buwan o ilang taon? Alam niyo, hindi umaksyon ng Korte Suprema.
6: Well, bahala ng Senado if they will continue to take custody of me, take protective custody, bahala na sila kung ano magiging desisyon nila.
13: Umapila po kayo, Senator Bato, kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo, tutulungan kayo ng administrasyon? Gayong mismong ang administrasyon ang kumbaga ginawa nila ito kay dating Pangulong Duterte.
6: Wala naman siguro imposible, Karen, no? At the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino. He is our president. So I think I deserve some support coming from this government. Dahil trabaho mo talaga ng gobyerno yan, naprotektahan yung kanyang mga citizens. And hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Yung ginagawa nga natin pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang kuan na ibang bansa o ibang entity na pauwiin sa atin. Ngayon, ako na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. So, yun lang pag-iusap ko kay Pangulong Marcos. Filipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap ko lang yan. Sana.
13: Okay, Senator, maugong na noon ang impormasyon na kayo po ay aarestuhin at matagal-tagal din kayong lumiban. Ano ang mabigat na dahilan at bigla kayong sumipot sa Senado nitong Lunes?
6: Unang-una, pagkakaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, meron kaming impending conversion ng Supreme Court ng Senate into an impeachment court. Mabibigat po na rason yan. Trabaho yan. Kaya kailangan gampanan ko yan. At pangatlo, nahiya na po ako, Karen. Sige daw ako tanggap ng sweldo na hindi nagtatrabaho. Hindi man po ako kapal mukha na tanggap ng pera na walang kaukulang effort na binibigay, no? Kaya, yun, nagpapakita lang ko, trabaho lang ko dahil kakaya naman sa ating mga kababayan.
13: Okay, pero kayo po ang crucial na vote eh. Kayo po ang number 13th vote. Kung hindi kayo dumating, ay posible pong hindi nagbago ang liderato ng Senado. Take as behind the scenes, no, sino po tumawag sa inyo? Paano po kayo kinausap? Paano kayo umalis sa, kumbaga, lugar na kung saan po kayo naglalagi? Ano pong nangyari nun, sir?
6: Yung mga specifics na yun, Karen, no, hindi ko na kailangan i-divulge sa'yo. Basta, after 6 months, andito ako to perform my duties.
13: Okay, nung dumating kayo sa Senado, nakita ang video, yung naghahabulan kayo ng NBI. Pakikwento po yun, no? Kasi hindi naman alam ang buong kwento. Nasaan kayo noon nung nakita kayo ng NBI? Saan nagsimula ang habulan?
6: Doon sa parking lot, no, sa ilalim ng ground floor ng Senado. Doon ako dumaan kasi sa stairs, hindi ako gumamit ng elevator. Yung palang mga naka-standby doon sa gilid ng pintuan, mga NBI agents na pala yun, pagbaba ko sa sasakyan, inakost ako ng dalawang babae at saka may kasunod na mga lalaki. Sir, NBI kami. So, nagpumiglas ako. Pagpiglas ko, takbo ako. Habulan na kami. Hanggang sa bandang taas, nadapa ako. Kaya ito, nag-resulta ng sugat sa aking kamay. Yun ang nangyari.
13: So, ibig sabihin, may NBI na nakatambay doon sa basement ng Senado. Gaano katotoo po, Senator Bato?
6: Yes.
13: Oo, ang balitang may mga NBI officers daw sa opisina ni dating Senate President Tito Soto, pinapasok na daw doon. Ano ba ang totoo doon?
6: Yes, nag-coordinate man sila doon sa... May report man yung Sergeant at Arms, no, kung ano, what really transpired. Nag-coordinate sila doon kay Senator Soto at binigyan ng instruction ni Senator Soto si Sergeant at Arms na yun.
13: So ano po ba ang pananaw niyo na talagang pinipigilan kayong bumoto at pumunta sa plenaryo?
6: Kahapon yun ang pakiramdam ko dahil pinipigilan nila akong makaakyat sa Senado dahil alam lang may butuhan na. So siguro ayaw nilang ma-unseat yung mga incumbent na at that time, may incumbent na liderato, kaya pinigilan ako.
13: Oo, so nung nakita nyo ang dalawang NBI na babae sa basement, tanong ko lang, Senator, wala bang nagpaliwanag? Senator De La Rosa, may dala po kaming arrest warrant. Eto po yun. Usually, binabasahan pa ng Miranda rights o karapatan. Anong sinubukan po nila? Walang paliwanag?
6: Wala.
13: Walang ganun?
6: Wala. Basta pagbaba ko sa sakyan, lumapit na siya sa akin at akmang hinawakan yung aking braso. Sir, NBI agent kami. Umiglas ako, tumakbo na ako.
13: Okay, anong masasabi po niyo?
6: Walang reading of Miranda rights.
13: Walang ganun?
6: Walang information about warrant of arrest na hawak nila. Wala. Takbuhan na. Pero naintindihan ko sila. Naintindihan ko yung ginawa nila. Kasi minsan ganun din sa pulis eh. Pagka nagkahabulan na, nakakalimutan na yung ibang procedures.
13: Senator, anong masasabi po niyo sa pagsama ni dating Senator Trillanes sa NBI sa paghahain ng arrest warrant? Ang sinabi po niya kaninang umaga, no, sa ANC, yun daw ang hamon po niyo yan noon. Kaya ginawa po niya.
6: Magaling siya kung ganoon siya. Kahit na wala siyang personality of all these things. Hindi naman siya ICC, hindi siya Interpol, hindi naman siya NBI, hindi naman siya membro ng law enforcement community, pero siya may hawak ng warrant of arrest.
13: Okay, Senator, huling tanong ko na lang, no, ito reaction ng ilan sa social media. Ang tapang-tapang niyo po daw noon nung kayo ay PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Tapos yan, eto kayo, tumatakbo, umiiwas sa mga pulis, umiiyak sa Senado, takot na takot kayo. Anong reaction niyo po doon?
6: Hiya mo lang sila. They're entitled to their own opinion. Sige lang, kung yan ang tingin nila sa akin, go ahead. Wala po akong Opinion ninyo yan. Opinion ninyo yan.
13: So, kumbaga, ang tinawag na po sa inyo ay duwag daw po kayo, Senator. Diba? Anong, yun ang lumalabas po ngayon. Ang iba nyo kasing kasamahan ay kusa silang nag-surrender.
6: Kusa ang nag-surrender?
13: Oo.
6: Sinasabi ko naman yan, no, na ayaw kong madala doon sa Daheg. Yun naman, kung gusto, kung hindi ko, kung gusto ko madala sa Daheg, hindi na ako nag-file ng TRO sa Supreme Court. Yun lang yun.
13: Alright.
6: Sino bang gusto, Pilipino, na gustong magpadala, magpaliti sa ibang bansa? Give me one, single Pilipino, na gustong magpa-try doon sa mga dayuhan. Sige nga, kung meron. Ako, I prefer to be tried or to die in this country. This is my country.
13: Alright.
6: Ayaw kong madala doon sa ibang bansa.
13: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, sir.
6: Maraming salamat, Karen. Thank you.
0: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga pulis sa taga-suporta ni Senador Pato de la Rosa, nagkagirian. Pagpabago sa liderato sa Senado, hindi dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Talento ng mga Pinoy, ipapantera sa buong mundo sa Nurse the Dead. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta AM, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. DZMM, Radio Patrol, Flash Report.
7: Tanggap po tayo ng napakahalagang balita mula sa kamera. Naroon po ang ating Radio Patrol na si Pamela Vasquez. Pam?
10: Yes, Amy, inihalal na sa kamera mga kongresistang tatayo bilang prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, Manila 3rd District Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, One Rider

0: Makailang ulit nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng gusali ng Senado. Isang araw ito matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na naglabas ito ng arrest warrant laban sa senador. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, kamusta ang sitwasyon ngayon? At may nagrarally pa ba ngayon?
1: Karen, tulad nga ng sitwasyon kagabi ay dama muli ngayong gabi ang tensyon dito sa labas ng Senado. Yan ay matapos magsagawa pa rin ng kilos protesta mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yung ilan nga sa kanila, Karen, ay dito na mismo nagpalipas ng magdamag.
2: Kung maaksyon ang habulan sa loob ng Senado, tensyonado naman ang ganap sa labas ng gusali nitong Lunes ng gabi. Ito'y matapos magtungo dito ang mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa para ipakita ang pakikisa nila sa senador. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na naglabas na ito ng warrant of arrest laban kay de la Rosa at ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kaya nang lumabas ang van ng NBI, sigaw at kantsaw ang inabot nito sa mga nagrally. Hindi rin nakaligtas ang ilan pang sasakyan na galing sa loob ng compound ng Senado.
3: Willing po kami na samahan si Senator Bato de la Rosa kahit abutin pa po ng ilang araw, abutin pa po ng ilang linggo at abutin pa po ng buwan o taon. Mananatili po kami at maninindigan po kami para sa karapatan ni Senator Bato.
2: Matapos ang tensyon, nagsiuwian na ang ilang mga taga-suporta. Pero ang ilang inabot ng madaling araw, nagawa pang mag-zumba para anila labanan ang antok. Pero ang sasakyang may speaker, pinaalis ng pulis kinalaunan dahil nakakaharang na ito sa daan. Dito na muling sumiklap ang tensyon. May nambato pa ng upuan mula sa panig ng mga nagprotesta.
3: Nandito kami para suportahan si Senator Bato de la Rosa. Tapos ipapaalisin nila yung speaker para makapagsalita ang taong bayan at sisimulan na ngayon.
4: So, hindi na namin papayagan, no? O na maibalik doon kasi gusto namin free yung pagpasok at saka paglabas, no? At saka yung, alam naman natin, maraming sasakyan dumadaan sa lugar na yan.
2: Bahagyang kumalma ang sitwasyon, pero ilang oras lang ang lumipas, muli na namang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis

0: ang taga-suporta ni De La Rosa. Pinaalis umano kasi sila ng pulis sa kanilang pwesto.
1: Wala pa kaming tulog kagabi pa. Siyempre, dito kami sa harap para magkaroon ng hangin. Ngayon, paalisin kami.
2: Hindi kayo aalis, doon lang kayo sa gilid.
1: O hindi, ano tawag yan, sir?
3: Ano tawag doon?
4: Para tayo mga ano ah.
1: Kakaunti lang kami, sir. Yun lang ngayong area, oh. Huwag niyo yung tabunan. Karapatan namin yun, sir.
0: Personal na nag-inspeksyon sa lugar si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri at handaan niya silang magpatupad ng maximum tolerance. Pero babala niya.
5: The moment that they violated a certain law or kung naging marahas sila, then we will effect arrest in our presence.
0: Sa kabuuan, 700 pulis ang idineploy sa harap ng gate ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar.
6: Karen, kanina ang bandang alas 5 nga ng hapon ay nagkagiri naman ang pro at anti Duterte dito mismo sa kahabaan ng Jokno Boulevard malapit dyan sa gate ng Senado. Yan ay matapos sa harangin ng mga taga-suporta ng Duterte, yung mga nag-rally naman na mga taga-suporta o pro BBM ay dala kasi silang plaka na impeach Duterte at mapanagot o hulihin si bato ng ICC. Ngayon Karen, ipapakita ko naman yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Ito mga nakikita mo sa aking likuran ay mga Duterte supporter ito at sinasabi nilang maya-maya lamang ay magkakaroon sila ng programa. Dito naman sa aking bandang kaliwa, makikita mo ay nakahilera pa rin yung hanay ng kapulisan at bantay sarado ito mismong main gate ng Senado. Ayon sa pulisya, aabot na sa mahigit 800 PNP personnel ang nakadeploy dito ngayon sa may gate ng Senado. Karen.
7: Maraming salamat, Jesse Cruzan.
8: Naniniwala ang ilang kongresista na nagpalit man ng liderato sa Senado, hindi ito dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papatrol, Vivienne Gulia-Viv. Nai-transmit na ba ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte?
9: Alvin, ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, nagre-reproduce pa sila ng mga kopya nitong resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at inoorganisa ito para maisumite sa Senado. 6,000 kasi ang pahina nito kung isasama pati yung mga attachments. Pero umaasa si House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na maisusumite ito sa Senado bukas.
10: I hereby adopted.
9: 26 na miyembro ng Kamara ang hindi lumahok nitong Lunes sa botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa records ng House of Representatives. Kabilang dyan si Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sina si Bac Party List Representative Brother Eddie Villanueva at Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero na parehong may kamag-anak na senador. Kasama naman sa 25 bumoto kontra sa pag-impeach sa bise ang mga kapamilya niyang sina Representatives Paolo Duterte, Omar Duterte at Harold Duterte at mga kaalyadong sina Representatives Kiko Barzaga, Leandro Leviste at Paolo Marcoleta.
11: My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol.
9: Sa 9 na piniling mag-abstain, kabilang sina Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na pumirma sa committee report, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na bahagi ng House Prosecution Team noong 19th Congress at Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri.
12: I chose to abstain from voting so as not to prejudice or preempt the independent judgment of my husband, Senator Juan Miguel Zubiri.
9: Pero landslide sa bilang na 257 House members ang bumoto para ma-impeach ang pangalawang pangulo.
13: These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. Impeachment is not political persecution. It is not a partisan activity. It is a constitutional accountability mechanism.
14: Hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara.
15: The motion is approved. The resolution
9: kaya inendorso na ng Kamara at ipinag-utos kagabi na i-transmit sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Hanggang kaninang alas 4 ng hapon, wala pang abiso na na-transmit na ng House Secretary General ang resolusyon sa Senado. Paliwanag ni House Committee on Justice Member Joel Chua, naghihintay pa ang SecGen kung kanino sila makikipag-ugnayan matapos magpalit ng liderato ng Senado.
16: Wala naman pong delay no, na masasabi dahil kahapon pa lang kami nagbotohan at wala rin naman nakalagay sa rules kung ilang araw dapat ito mai-endorse sa Senado.
9: Iginiit naman ng ilang kongresista na nagpalit man ng liderato ang Senado, hindi ito dapat makahadlang sa pag-convene ng impeachment court at pagdaraos ng paglilitis.
17: Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte, mga diehard pang Duterte supporters sila. But of course, hindi ko naman linalahat. Meron naman dyan siguro moderate lang yung pagiging supporter nila sa mga Duterte.
16: Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Maasa tayo na kung ano man yung binitawang salita ng bagong halal na Senate President ay ito'y kanyang tutok din.
18: Well, unang-una, paano mo maididismiss ang kaso kung hindi mag-convene ang court? Siyempre, kailangan mauna yung pag-convene ng court. Otherwise, wala silang power, wala silang jurisdiction to act on the case at all.
9: Liquidation. Gate pa ni De Lima, kung hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court, ito ay may tuturing na pagtalikod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon. If we cannot Alvin Labing, isang kongresista ang inihalal ng Kamara na maging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sina House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro, pati sina Representatives Terry Ridon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Diokno, Liaila De Lima, Kaka Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan, at Joel Chua. Sa panayam natin kanina, kina Chua at Diokno, naghayag sila ng kahandaan na gampanan ang kanilang tungkulin na maging taga-usig sa impeachment trial ng Vice Presidente. Alvin?
8: Maraming salamat, Vivienne Gulia.
19: Naghain ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte ng ikalawang urgent motion sa Korte Suprema para hilinging resolbahin na ang mga nakabinbing writ of habeas corpus petition para sa kanilang ama. Sa petisyong inihain ni Attorney Salvador Paulo Panelo, nanawagan po ang nakababatang Duterte sa korte na aksyonan na ang mga pinagsama-samang petisyon na inihain nilang magkakapatid noong nakaraang taon. Hiling nila, ideklara ng Supreme Court na illegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkakapiit ng kanilang ama sa The Hague, the Netherlands. Dagdag niya, sinasamantala ng gobyerno ang anyay, pananahimik ng korte. Ang kaguluhan anya sa Senado nitong Lunes kung saan tinangkang arestuhin si Senator Ronald de la Rosa ay direktang epekto umano ng di pag-aksyon ng SC sa kanilang mga petisyon.
20: Ibabandera sa global scene ang talento ng mga Pinoy sa kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. At bilang pagpupugay sa lahat ng Pinoy nurses sa buong mundo, pinailawan ngayong gabi ang ELJ Building, highlight ang katagang nurse. At live mula sa ABS-CBN Center Road, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, ano ang kwento sa likod ng pagpupugay na ito? Gretchen, pagpupugay ito sa lahat ng Pinoy nurses sa amang panig ng mundo bilang pagdiriwang ng International Nurses Day. Bukod sa ELJ Building, pinangunahan din ng I Want ang pagpapailaw ng kulay blue sa fasad ng San Francisco City Hall sa California. Hudyat ito ng nalalapit na pagpapalabas ng kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. Tampok dito ang talento ng mga Pinoy sa global scene. Bida rito ang film actress si Jolene Sofia Malone, kasama ang all-star Pinoy cast sina Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Jidjet Reyes at Tutsi Guevara. At Gretchen, kaugnay niya ni mga kasama natin, of course, ang creator ng Nurse Odette. At kasama natin ang nag-iisang Anthony Jennings, isa sa mga bibida dito. Of course, Anthony, guys, congratulations.
15: Salamat. Oo. Siyempre, unang-una gusto lang namin batiin ng lahat ng Happy International Nurses Day. Ayun, oh, para sa lahat. Ayun. And ano yung tanong ulit?
20: So, ito na nga, Anthony, how was it filming, of course, your first ever international project? English.
15: I just want to say I'm really, really blessed and grateful and honored to be working with such wonderful people and in this wonderful show. Sobrang na-appreciate ko sila kasi nung first day ko talagang medyo kabado ako nun eh. Pero they had my back. Thank you. So thank you Mark, Wes, and Chef Marbs. Maraming salamat. Oh my God, thank you. Nataguyod ko yun. Ang hirap, puro English talaga. So yeah.
21: Oh no, you spoke many languages.
15: Yeah, I spoke other languages too. So yeah, good luck. So abangan nyo yun guys. So.
20: For sure, we're very excited to see that. Pero gano'n lang ka-importante para sa iyo, Anthony, na mapanood ito ng ating mga kababayan?
15: Well, sobrang importante kasi yung essence ng show namin, it revolves around OFWs, nurses, and syempre, pusong Pilipino pa din, na of course, American-made. And yeah, it's such a wonderful experience for me kasi dami ko natutunan sa show na to. Pati sa sarili ko din. Nag-grow ako dito show. Thank you, guys. And, parang nag-relax din ako din sa US, eh, ng mga time na yun, eh. Kasi yung shoot naman namin, hindi siya sobrang strict, like, every day. We have, like, day offs. And, sarap na nakapag-gala-gala pa rin ako doon, kahit na may work kami. Pero, yeah, iba talaga yung, iba, eh. So, ma-appreciate to ng maraming Pilipino. Kasi, revolves around maraming makaka-appreciate na Pinoy kasi I don't know what to say anymore. Oh my God.
20: I know you're very excited, Anthony, but of course we have here Mark. You know, Mark, it's not every day that you get to see Pinoy nurses being highlighted on series like this. Pero anong dapat abangan na ating mga viewers pag napanood nila itong Nurse Odette?
22: Ito po is the very first Filipino studio show in Hollywood with Hollywood actors. You'll see actors from Glee, Fresh Prince of Bel-Air. So ang dami talagang ano abangan, especially the Filipino humor and most importantly the Filipino heart. 30% of the nurses who died in America were Filipino, despite us being only 4% of the entire nursing population. So it's very important that our heart is there and the humor is there because the heart of the Filipino is none other.
20: So. There you go. But of course, invite everybody to watch. Mapapanood ito sa I Want, no? Yes. Go ahead, Anthony.
15: So, abangan nyo po ang Nurse the Dead. Premiere po namin is June 12. And yung trailers, abangan nyo na lang. Dahil hindi ko pa din sure kung kailan. Pero yeah.
22: But tonight,
15: yeah, we have like
22: 8 p.m. the poster comes
15: poster, out. Poster, yeah. So abangan nyo po yung poster namin mamaya. Yep. And I think, yun lang.
20: And of course, Gretchen, libreng mapapanood ang pilot episode na to sa I Want kayong paparating na June. Balik sa inyo sa studio.
23: Mabuhay ang lahat ng Pinoy nurses at sa lahat na bumubuo ng Nurse the Dead, congratulations. Maraming salamat, Daniel Krishnan.
24: At susunod, daasingil sa paparating na May billing, kakarampot lang ayon sa Meralco. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
25: TZMM, numero uno sa aksyon.
26: Ang oras, alas 7:27 ng gabi.
27: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa Senado. Limang minority senators naghain ng resolusyon na humihimok kay Senator Ronald De La Rosa na sumuko na. Narito naman ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Hinimok ng mga minority senators si Senator Ronald Bato De La Rosa na sumuko sa mga otoridad at gumamit ng mga legal na hakbang alin sunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas kasunod ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ang resolusyon nilagdaan ni Senator Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Pam Aquino. Iginit dito na dapat timukin ng Senado si De La Rosa na sumuko lalo't limitado lamang ang pribilehyo ng hindi pag-aresto sa isang senador sa mga kaso na may parusa na 6 na taong pagkakakulong pababa. Gip nila, dapat itaguyod ang konstitusyon, rule of law at pananagutan ng lahat ng opisyal ng pamahalaan anuman ang katungkulan o posisyon. Binigyan din sa resolusyon na walang konstitusyonal o legal na kapangyarihan ng Senado para magbigay ng protective custody o kanlungan laban sa mga lehitimong proseso tulad ng pag-aresto, pagsuko o hakbang panghukuman. Nakasaad din na dapat manaig ang batas at ang angkop na proseso sa paghahatid ng hustisya sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 7:30 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Ka! Kaya ba, Daniel?
5: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function,
11: Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay.
12: Liverade Pro.
11: May Silimarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo.
11: With Liverade Pro.
20: Mas maliwanag. Mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico. Alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia. Alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
22: Sinapubliko na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pangalan ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay si Peter Haynes, isang international criminal and humanitarian law practitioner mula UK na naging abogado ng ilang akusado sa ICC at sa International Criminal Tribunal. Kabilang sa mga kliyente niya ay si John Pierre Bemba ng Congo na kalaunay na acquit sa war crimes and against humanity or crime and crimes against humanity. Siya rin ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na kasalukuyang inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin siya nahuhuli hanggang ngayon. Pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sinunggaban ng NBI agents ang senador noong tangkaing isilbi ang kanyang arrest warrant ng International Criminal Court. Nanindigan din ng NBI na wala silang nilabag na proseso sa pagsisilbi ng naturang warrant. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
23: Bago pa mangyari ang habulan sa fire exit ng Senado, alas 7 pala na umaga ay nakaabang na roon ang mga ahente ng National Bureau of Investigation kay Senador Roland Bato de la Rosa. Dalawang babaeng agent ang magsisilbi dapat ng arrest warrant ng International Criminal Court sa senador.
24: Ang nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Nandun yung, naiwan dun yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Literally, evading arrest. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
23: Sabi ng NBI, kasunod na tumatakbo ni Senator De La Rosa ay kanyang mga staff. Humahabol naman ang dalawang babaeng ahente ng NBI.
24: Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak na niya.
23: Ang isa sa babaeng agent ay tumama umano sa may pintuan at nasaktan pa sa pangyayari. Tinanggi ni Matibag na sinunggaban ng mga ahente si Senator De La Rosa. Paniwala ng NBI na ang kanyang sugat ay posibleng dahil sa kanyang pagkakamali.
24: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
23: Iginiit din ng NBI na may koordinasyon sila sa iba-ibang ahensya katulad ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa implementasyon ng warrant.
24: We were in possession of the warrant. Kung na-aresto namin siya, the proper thing to do sa amin, the law enforcement arresting officers, is to turn over to the prosecution, which in this case, the prosecutor general.
23: Sa issue ng posibleng pag-aay ng arrest warrant sa loob ng Senado, ipinaliwanag ng NBI na may legal na basehan ito.
24: We are governed by rules and by law and by process. We are not acting based on politics or based on our emotions or our feelings. We will coordinate with other agencies involved this because there are complexities eh. May mga intricacies po kaming dapat i-address.
23: Ipinaliwanag din ni Matibag ang insidente kung saan sinubukang aresto ng NBI agents ang isang tauhan ng security ng Senado. Matapos ang lockdown, sinubukan naman ng pigilan ng security ang nasa 20 ahente ng NBI na lumabas ng Senado.
24: We are in here doing her job with the valid warrant, tapos sa Europe's top team. And you want us to be detained, so hindi mapag...
23: Samantalang itinanggi naman ng Philippine National Police o PNP na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay Dela Rosa.
0: Hindi na pinaubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato Dela Rosa.
23: Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP, handang tumulong ang pulisya sa oras na maglabas ng direktiba ang mga kinauukulang ahensya.
1: Sa ngayon, nananatili sa Senate Protective Custody si Senator Bato Dela Rosa habang pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng susunod na hakbang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Pero para sa NBI, mas mabuting sumuko na lang ang senador. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer na malaki ang itataas sa singil sa kuryente sa paparating na May billing. Minimal ang umanong adjustment na iaanunsyo bukas ng kumpanya, pero babala ng Energy Regulatory Commission, posibleng mataas pa rin ang electricity rates sa buong bansa sa mga susunod na buwan.
4: Utang kami sa mga credit union.
3: Mahigit 20,000 ang bill sa kuryente ni Nading noong Abril. Lagpas 2,000 pesos ang itinaas ng kanilang bayarin. Napahaba kasi ang gamit sa mga aircon ng tatlong pamilya dahil sa tindi ng init.
4: Wala po kami ng
3: Walang bintana.
4: Wala pong bintana.
3: Oo. Kaya ka lang may aircon.
4: Opo. Ang ginagawa na lang po namin, pinapaano na lang po namin sa gabi, sa umaga, pinapatay na po namin.
3: Ang nangungupahan sa kanilang si Marilu, sa labas na lang nagpapahangin imbis na magbintilador, pero nag-aalala na rin sa paparating na bill, hahanapan niya ng mga anak ng paraan para mabayaran kaysa naman maipon at magpatong-patong kung hindi mabayaran agad.
12: Pag ano, hindi nila kaya bayaran, uutang ako.
3: Pero pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer. Nauna na kasing inanunsyo ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na malaki-laki ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na May billing. Ayon sa Meralco, malaki ang natapya sa increase dahil sa pag-alis ng value-added tax sa natural gas galing Malampaya, pagpapaigsi ng refund period, pagsuspindi ng paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL.
25: Kung sakali man merong increase, Alvin, kunyari tumaas yung generation charge kumpara doon sa mga reductions na ina-expect natin, hindi na ito magiging masyadong malaki.
3: Sa unang pahayag ng ERC, nasa mahigit piso kada kilowatt hour ang nakaumang nataas sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos kada kilowatt hour matapos maayos ang issue sa line rental.
25: Confident naman sila na magiging halos kapareho nung nakaraang buwan. Kung meron bang pagtaas, maliit na lang.
3: Pero mukhang hindi pa matatapos ang mataas na bill sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng ERC, posibleng masundan pa sa mga susunod na buwan ang mataas na bill sa kuryente dahil sa tindi ng init at mahal na presyo ng panggatong ng mga plantang gumagawa ng kuryente. Noong April, 53 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa overall rate ng Meralco, habang ilang electric cooperatives umabot ng halos 4 pesos kada kilowatt hour ang naging dagdag singil.
25: Nariyan pa rin lagi ang posibilidad, lalo na sa mga susunod na buwan pa, isa o dalawang buwan pa, na talagang sisipa ang ating demand dahil sa kainitan ng panahon.
3: Pero tiniyak ng ERC na umiral pa rin naman ang no disconnection policy sa Meralco at lahat ng electric cooperatives hanggang July 2026. Bukod sa bawal ang putulan, pwede ring utay-utayin ang bayan sa loob ng tatlong buwan para sa mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo. Para sa Meralco, ang consumer ang magdidesisyon kung hindi muna siya magbabayad ng bill kung talagang gipit, pero maiipon lang din ito.
25: At some point kasi you'll have to settle your bill, Alvin, dahil ginamit mo naman eh. That's why ito lang is a reprieve kung sakaling talagang hirap ka, hindi mo mabayaran ngayon.
3: Samantala, bagsak pa ang presyo ng imported na langis sa unang araw ng trading sa world market. Mahigit piso ang ibinaba sa presyo ng gasolina at kerosene, lagpas 50 centavos naman sa diesel sa Singapore market. Pero ang presyo ng krudo sa Amerika at Europa sumipa kasunod ng payag ni US President Donald Trump na naghihingalo ang peace talks sa Iran, kaya posible na namang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
22: mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patron.
21: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Peter Musni at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 16 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Bago pa man sumikat ang araw,

0: Radio Patrol balita a las 4. Kasama si na Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes a las 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musni at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Pag-asang Pilipino.
1: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senador Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Ipinasa na umano ng Ombudsman ang ebidensya at testimonya sa kanilang legal team. Matatanda ang 7 pa lang sa mga senador ang pumirma sa partial report. Kulang pa ito ng 2 para may endorso sa plenaryo at masponsoran ng committee chair. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang irerekomenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Chiz Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, ang buganting si Zal Dico at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Dumalo si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang sa misang idinaos para sa pagdiriwang ng 38th anniversary ng Office of the Ombudsman. Kasunod nito ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa pagsibak sa kanya sa pwesto sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinawalang saysay ng 3rd Division ng kataas-taasang hukuman ang pagkakatanggal niya sa tungkulin at ang desisyon ng tanggapan ng Pangulo na dapat siyang managot sa mga salang graft, corruption at betrayal of public trust. Kaugnay ito sa pagsasapubliko ni Carandang na mga umano'y transaksyon sa bangko ng dating Pangulo. Pero ayon sa korte, walang jurisdiction ang tanggapan ng Pangulo sa Deputy Ombudsman. Hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil napaso na ang kanyang 7 taong termino noong 2020. Pero inatasan ng Supreme Court ang pamahalaan na bayaran ng sahod niya mula nung isuspindi siya at tanggalin pati na ang buong retirement benefits niya. Si Carandang ang humawak sa investigasyon sa umano'y mga nakaw na yaman ni Duterte noong 2017.
1: Itinanggi ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na balitang nagbitiw siya sa pwesto. Ayon po kay Aguda, patuloy siyang lilingkod sa gabinete batay sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yet niya, isang halimbawa ito ng fake news na layon ay maghasik ng kalituhan at maapektuhan ang tiwala sa kanila ng publiko. Nakafocus pa rin anya ang DICT sa kanilang mga digital initiatives na makatutulong sa mga Pilipino.
2: Sa ibang balita naman, isa sa mga high-profile na kaso ng krimen ang pagpatay kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Nahanap ang katawan ni Ruby Rose sa ilalim ng dagat matapos ang 2 taon kasunod ng pagsulpot ng isang testigo. Yan ang babalik ang kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
3: Sa gilid ng daan ng Navota Sport, nakaupo sa isang bangko si Rochelle Barameda, katabi ang ina, at iba pang kaanak. Pinapanood nilang 4 na lalaking may mga hawak na mga sledgehammer para tibagin ng isang kwadradong steel encasement. Makapalito. At pinuno ng simento. Mixed emotion si Rochelle. Sa isip niya, sana hindi ang kapatid na si Ruby Rose ang nasa loob ng makapal na bloke ng simento. Pero 2 taon na rin nilang hinahanap si Ruby Rose. At hindi matahimik ang pamilya kasi di nila alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon na yon. Closure, kumbaga. At mula sa tip ng isang witness, dinala sila ng kanilang 2 taong paghahanap doon sa gilid ng daan sa port ng Navota City kung saan tinitibag ang kwadradong semento. Yan ang ikukwento ko sa inyo. Ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameda, ang masalimuot na galaw ng kaso at ang nakadudurog sa puso na paghahanap ng hustisya ni Rochelle at ng pamilya Barameda para kay Ruby Rose, halos 2 dekada na ang nakalilipas. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
2: Abangan ang kwentong yan sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
1: Bigong makausad sa round of 16 ng women's doubles sa Italian Open si Pinay tennis star Alex Ayala at partner niyang si Hailey Baptiste ng Amerika. Tinalo sila ng number 2 seed at tambalan ni na Katerina Siannikova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Kontrolado ni na Siannikova at Townsend ang laban. Lumawang sila sa unang set 3-love at di hinayaang makabawi si Ayala at Baptiste. Nagpatuloy ang momentum ni na Siannikova at Townsend sa ikalawang set kung saan isang game lang ang nakuha ni na Ayala. At ang final score, 6-2 at 6-1.
0: Susunod ang Big Kapamilya Welcome para sa Nation's Girl Group, Bini Tutukan. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po 6:30. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 6:30.
6: Mainit na kapamilya, welcome.

0: Ace and Busters. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa iyong special occasions? Ari na sa Mijas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang demote cakes, ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila'y dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mijas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Gabi na ron, ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalag dili manungtab. Join na sa
2: FMR sa gabi. FMR.

Yes, my good vibes. You are now listening here at 89.3 FM Radio. Pagtik Suriga with our time right now. Oras po natin, my good vibes. Yes, check your time. It's already 8:06 on the clock. And you know what time is it? It's evening vibes time, mga ka-vibes, no? Yes, evening vibes na naman po kasama ang DJ sa inyong mga radyo. Yes, mga ka-vibes, ang DJ po sa inyong mga live stream. Once again, this is DJ Marvin, DC Batman, hindi si Superman. Kundi ang DJ sa inyong mga kahanginan. Yes, mag-iigaupan po na pag kanin yung mga ka-vibes doon sa sulod sa doko oras, no? Kaupan din karon sa Tech Control, si Kuya Nilo Jade Galagar. Of course, open kami ninyo mga ka-vibes up until 10 p.m. Play your favorite songs, listening to your favorite music, reading your comments, yung mga hinalakit din, yung mga gibati karong adlaw. Kamusta mo karong adlaw? Kamusta ang buhay buhay natin? Topics, anything under the moon. Of course, evening vibes is Monday until Friday, mga ka-vibes. Now from 8 p.m. up until 10 p.m. Of course, mga ka-vibes, please like and follow ito ang Facebook page. That is 89.3 FM Radio Bagtik Surigao. Para always updated sa ito ang mga news and information sa ito ang mga programs, yeah, mga ka-vibes. Lalo na sa mga programs ngayon nga ginap subaybayan niya permi sa ito ang dali sa itong station, mga ka-vibes, no? Making a legacy. Yes, 8:07 on the clock. Today is Tuesday, Martes. It's May 12, 2020. Six mga vibes. Martes, araw ng mga Martes. Pero inuulit ko, hindi kasi kumatoo nga, hindi talaga ako kumatoo nga Martes rang adlaw sa mga Martes. Kasi araw nila yan. Basta jaoy masagap nga mga information, araw nila yan. Ongara na ka ng mga Martes noise about mga kuan, mga good things to talk about. Kaysa naman mag-Martes nga puro bad things, puro paninirang puri, puro issue lang. Pero kung naman Martes, tag mga good things ganin, no? Mga informative nga mga kuan, Martes. Yung mga topics is about politics, about what should the government do in our current situation and crisis right now. The Philippines is facing right now. Okay, taringan ang mga topics, no? Mga scientific na mga topic. Like what happened to the brain of Albert Einstein. And what happened to the lost library of Alexandria. About random ng topic. Talabot yan ang mga topics ganin, no? Pero kung ang topic perminan mga Marites, puro panghimantay sa sigkatao, panghimantay sa silingan, bad na siya, bad. Ano ba sa mga bata, bad down, bad, ha? 8:09 on the clock, mga ka-vibes. Kumusta mong tanan, di ha, mga ka-vibes? Yung tanan, mga panihapon na mong tanan, di ha? Sa ko dito nga ni mga ka-vibes, basta ko dito yung panihapon ng ang gana ko dito anon is barbecue. Barbecue or liempo. Ang iba na, di ha, manihapon sa may boulevard, sa Tsanggihan, no? Sa ibang diha, ngayon po na nihapon, panihapon na yung taon mo. Sa ibang diha nga, maupay yung taon na kauli, no?

0: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon, kundili makatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata ang experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
2: FMR sa gabi.

Yes, there you have it, mga kapatid. That was an AI version of the song, Ale, Nasa Langit Na Ba Ako? Grabe tayo, iba talagang AI, mga kapatid. Kinsa ka sa buses, no? Asa ka dyan gisundog sa AI. Bye. Grabe yung kagana nagtingog, no? Makayon kasi kung makalaong kasi kung artista, makayon ka nga recording artist. Hey, mabot ako sa din panahon nga kuan. Ang mag-concert ko sa AI na. Kuan na, 'di ba? K-pop, P-pop. Pop artist, zone kuan, rob pop or AI pop. Ayun na, 'di ba? O na AI pop na dyan sunod. Oh, so magkaroon ng K-pop, mga P-pop. Na sunod dyan, AI pop na sad. Mangi-concert dyan, mga robot na mga AI. Yeah. Grabe, kabantay ka mo sa mga cover karon, mga cover ng AI. Grabe, rin pakagana paminamon. Marang na tinuod, ganyan. Marang mga cover artist, ganyan, no? Alam na tao, sa kay dagwayan yung ni kanta, no? Sa kay dagwayan yung AI, kay kagana magtingog. Yes, 8:32 o'clock. Hello, diyan ka Nicole, no? Hello sa itong 5 viewers. Shoutout kayo mo diyan, Nicole, Adhara. Mayang gabi, Digimar from Barangay Hiang Gabon, Clavel. Hello, Kuya Alex. Kumusta man itong katrabaho diyan, no? Kumusta ang SMCC diyan? Kumusta itong mga katrabaho? 2035 na daw, next saga. Ay, grabe. 9 years, ra. Grabe. Kinsa na bulgado ng mga artista, no? Nanadaan si Kwan, si Raisa Medizon, si Wally. Pahabol, andamanayaw, o After Hours by Kalani. Sige, ato na yung play taod-taod, ha? Yes, 8:32 on clock, Mercury Fire. Hello sa mga namino, karoon sa mga naglabay-labay lang dahil sa mga Facebook live stream, no? O, comment, huwag dahil, pwede nyo glabay-labay, no? Pwede kayo mag-comment, ha? Huwag kayo mahiya, ako lang to. 8:33 on clock, Mercury Fire. Proceed to with another trending song, karoon. Here's DJ Mogo with Hawak Mong Beat. Only here at your favorite music radio 89.3, yeah, from Radio Surigao.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Usher, Stars, and Auto Supply.
3: Usher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligida, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
2: Usher, Stars, and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires, sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobaob. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Bili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanay klase sa sakinan.
2: Usher, Stars, and Auto Supplies.
3: Ananay Hutek sa Dalan, Borobillo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, add to na sa
2: Usher, Stars, and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ushers.
0: This is FM Radio.

0: kung sa'yo lang mang.
1: That's Margaret Vibes. There you have it. Another nostalgic song, Margaret Vibes, taking us back to 2023. Sa mga kuwan gabi ni, mga trending TikTok songs sa una. Covered by Flippy, Vitamin A. Pero na'y makaparamind sa akong Jay Con. Jay, Tagalog, rupisi ani nga kanta. Bangi kanta ni siya ni Benji Paras sa salita ni, ni Babalo gani. Bangi ka muna ka tong basketball, tayo'y mag-basketball. Ang larong osong-oso ngayon. Dari ako nakapamilyar ani, pagkabatin ako ani sa una lang, pamilyar, mga ganyan nga tono. Bangi Pinoy, may niyang original. Anyway, mga kapayas, welcome back, 8:51 on the clock. Shout out ka, Ma'am Luz, yorong di ako kang adhara kang Nicole diyan, no? Huwag sa mga naminaw kung mas lang mga radio. Happy listening po mga ka-vibes sa mga ipantuyog. Nalasige pangatuyog. Nain-tawin mo diyan sa mga wabla. Wala pag ipantuyog. Nalasige. Talong nga man nga dili magduka ugma pagkuan ha. Pag mo duty. Yes, mga ka-vibes. No, 8:51 on the clock. Proceed kita with our next song. Here is Kehlani with After Hours. Only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio Surigao.

0: Music Radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas si Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1, Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

Yes, mga Gvibes. So, welcome back sa itong evening vibes. Sa second hour stretch na po tayo, mga Gvibes. So, that was another heartbreaking song. It's a Maranao song, mga Gvibes, no, titled Andamanaya. I don't know the exact meaning of the title, mga Gvibes, but the song is all about heartbreak. It's all about letting go. Pero kanangan yung mga naglisod pag move on, diya. Sa mga naglisod pag let go sa isa kataong higigigugma gusod nila pag sobra. Pero wa sila higugma, ah. So, mga Gvibes, mo lagi na pag mahigugma dapat kita, dapat magbilin kita ng gamay para sa tokaw galingon. Kaya kung ihatag di mo na tanan, wala yung mabilin sa imo. So pagbiyaan ka, wala na. Lisod

0: mahal mo, mahal na mahal mo yung tao. But really, mga kabayan, it is not about, moving on is not about forgetting that person. It is about forgetting the memories that you've made together.
1: Di ba?
0: Kung tao ra kan man, murag din maka-apekto ka radyo kung tao ra kan man. Pero ang memories, magod nga magkuhan, mag-flashback sa imong nauna. Di ka kasi ka maglisod. And of course, ang acceptance kasi, di ni mo madawat nga, dili kasi ka mo para sa isa't isa. Dini mo madawat niya after all those years, after all your sacrifices, after sa mga pag-antos ni Anir di ay. Oh. Kana, dini mo ma-accept ba? Pero if you learn to accept those facts, mga ka-vibes, no? Then you'll learn to let go. You have to learn to let go, mga ka-vibes. Kaya na sa mga dugay, gasod na ka-move on. Kaya marag si Nicole nga, gana po kuunan mouse. Marag ako dyan per me mag-antos. Mao ba? Gay mga guyo, bahala ka diha. Muna yun, sa mga gahig uyo diha, bahala ka mo. Charot lang mo. Bito sa doon, kaning mga gahig uyo, maybe mapagmahal, medyo ano lang talaga sila, napaka mapagmahal lang talaga sila, di ba? Napaka mapagmahal, sakto ba akong grammar sa Tagalog? Ay nako, may pag mag-move on mo diha. Ha? You know, it takes time naman talaga moving on from someone you really loved. But still, you have to move on. Life is too short. Iba si Ogma, di nakakaginhawa. Tapos, pati ka naka-move on sa iya, ha? Gusto ka na. O, lugi ka. O, may bag mag-move on ka. Ha? Move on samtang makaginhawa pa. Ha? So, pag-move on, hilak. Accept ang tanan. I-accept. Hilak ka doon. Di mo tuon ka ng pag maka-move on ka, dapat hanap ka ng mga butang ang makapalingaw sa imo. Yes, panandalian lang mana. Ako, if ever lang, advice lang doon ako para makamove on ka, hilak. Hunaas dyan, hangtod sa kaya ni mo. Huna-una ka ng isa kaadlaw, ilaan dyan sa isa. I-flashback na ng memories, ihilak. Kung wala gihapon, dili enough, ugma na sad, ihilak. I-flashback ang mga memories. Ihilak. I-flashback, ihilak, i-burst out tanan. Then mapulaan na rin na imong kasing-kasing, mapulaan na rin na imong mata, mapulaan na rin na imong huna-huna. So, nibalik-balik, rakan manioy, oh. Mapulaan na rin na makamove on na ka. Kanara, di akong muto, John, paghanap ng kalingawan ni mo niya, paghanap ng panakibutas, no, kanang ulang pinakadako nga saya, ang imong buhaton. Kanang manguan, kag panakibutas para lang kuan, para lang makamove on ka. Kana ang pinakabad sa tanan. Abi pa sa mga bata, bad jaon, bad. Pero kung naman yun nga, paghanap ng kalingawan, inom diha. Yes, panandalian lang na yan. Panandalian ra nagihapon. Malingaw ka mga pila ka hours, pag uli ni mo, sudsad. Si may kauban pa na yung mga barkada ni mo, muli. Si may katapat ni mo matuyog, ikaw ra gihapon, di ba? Si may mga kaiban matuyog, ikaw ra gihapon. No? Balik ra gihapon, back to zero. Gihapon mo na, ako kung ako rang kagasad. No? Ano yung mga tanong, kung gusto niyo mag-move on, ihilak tanan. Yes, it takes weeks, even months, di ba? Labi na sa listod ko sa mga recover diha. Sige, ihilak tanan. Pagmukmuk diha. Sige, pero alam palabi, sige bati. Make sure magmukmuk ka, mahilak ka. Di lang kung lang, so, unsay mo una-unaan mo diha. Basta ihilak. Una-unaan siya, kumbaga, think of that person until you can't think of that person no more. For me, clubbing, shot, o hilak ra. Okay, kung kanay mong way, Ija man tag-way, no? Ako lang, if that for me, no? Kung kanang pinaka-effective para sa ako, ihilak na nun, hunaas diyan, tod mahuna-hunaan pa rin mo. Hunaan, i-flashback pa nan. Pag-moment, diha, sige. Sakit ka sud na karajaw. Pero masakit diyan, malingaw ka rin ka, tod-tood, pero tod-tood, mabalik na ba't kaghilak. Masakit diyan, siya ka ng kaingong kang nalingaw na ka. Pero pagbalik ang anxiety ni mo, grabe diyan. So, ipagawas diyan, tanan, i-burst out, tanan, hilak, diha, panumbag, diha. Tapos dapat paggawas din mo sa imong kwarto, paggawas din mo sa imong balay, dapat jay mga gamay nga recovery gani, no? Pero na siyang samad, no? Yung mga gusod kong masamad ka, o di ba? Hapdos pa gusod na, mga pipila ka oras, pipila ka adlaw, hapdos pa gusod na. Labi nagmabasa, aha, hapdos gusod na siya. But it takes time to heal a broken heart, no? So that is why wag magmadali sa mga nahihirapan pa rin sa pag-move on dyan. If you're going to ask me what is my advice, ihilak na nan, i-burst out na nan, ipagawas na nan, and learn to accept the fact na may mga tao, may mga bagay talaga sa mundo na hindi permanente. May mga tao talagang dumarating sa buhay mo.

who will not be with you for the rest of your life, but serves as a lesson lang sa iyong kinabuhi, di ba? So you have to learn that. You have to think of that. You are not living in a fantasy. You are not living in a drama. This is the real world. Walang patutunguhan yung pag-move on. Ay, pag-move on. Walang patutunguhan yung ano, pag-mumukmok, pag-ano, pag-iyak-iyak pa na lang. Yung asang-asa ka na babalikan ka. Oh, di ba? Muchat kasi mong, muchat kasi mong barkada nga. I-chat siya nga mag-ano ko, mag-las-las ako. Pag di ko niya balikan. Damn! Ayaw ko na ako sa pinaka-hate na ako sa mga kapatid kong ingana. Na sige, oh, bahala ka, oh. Kung ako'y barakada ngayon, ano, lang ko tiwasan ko. Sige, oh. Buhay man ani mo. Di ba? Mga di mo tapalabig gibati ah, sa mga listen to move on. For me, club. Oh, lagi. Pero mga guys, no, 9:16 on o'clock. Of course, I'm gonna be here. But till 10 p.m. proceed kita with our next song. Another broken-hearted song na po. A song coming from Fitter Karma with Kalapastangan. Only here at your favorite music radio 89.3 FM Radio Surigao.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Aya, Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhina sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kinigi pa nag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhina da sa Aya Barbecue House.
3: Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. FMR sa gabi.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Inilas sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa iyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nandisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa iyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa iyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
3: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado ng gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
4: Sa waya pa makahibayo, dyan na sa Surigao, ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang poteka supplier sa nakada EMPSA sa cellphone sa mana sa iPad, laptop o tablet sila bubaligya usab sa wholesale o retail sa financiasa sa mana cellphone. Ang nakagana gajon kay mo repair usab sila sa mga dupa ninyong iPad, laptop, tablet o guban pa. Walay bayad and labor, ang bayaran, ang piyasa rang na inyong palitun. Ang Surigaonon Mobile Phone mo palit isab sa mga wala na gamitan ninyo ng mga cellphone. Ang ilang tidal na sa Dia Street, dool sa Security Bank, o tupad sa TGP Generic Pharmacy. O matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon, Mugu Vapapile Phone.
5: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o dagan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tavs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cell phone number 0938-431-8737 o ginigi panagiya ginubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
6: FMR sa gabi.

Yes, Mike, five, there you have it. That was Christian Bautista with The Color Everywhere. 9:48 on o'clock, Mike Vibes. Now it's time to sleep. Labi na sa mga sa'yo pa mo duty og ma. Huwag sa mga night shift, di ako ng mga security guards. Ingat po always yung mga duty diyan, sa mga barangay tanod. Huwag sa mga mo duty na, na graveyard, midnight, or mga night shift diyan, no? Ingat po kayo always diyan sa mga wala pa nakauli. Panguli na yung tawon mo, ha? Sa mga tuyog na diyan karon, sa mga gahagok na, good night na. Sa mga ato na sa dreamland karon. Ambot nag-uno na diyan sa dreamland. And of course, sa mga nagsunod pagtuyog diha, ikaw na ninyo, ipigong-pidyong na ninyo mata diha. Para makatuyog ka mo, kuhaan, empty your mind. Then, para makatuyog na ka mo. Dari lang utaman mga ka-vibes, go bandari ka ron sa Tech Control, si Kuya Nilo Jade Galagar. This has been your lover boy here on air. DJ Marv, hindi si Batman, hindi si Superman. Pinang DJs niyo mga kahanginan, saying good evening, good night, and sleep well mga ka-vibes.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagpapala.

0: Sa imo sulti?
1: Ting!
0: Dako ni mo og-o.
1: Ting!
0: Unsa?
1: Ting!
0: Dako ni mo og-o.
1: Ting lagi.
0: Dako

Diha dua ka estudyante, si Pedro ug si Juan. Nanglimpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, ngano nag-away mga mundua, ha? Nay, si Pedro, ma'am, ay, iyaman kong gilabay sa iris ni Blackboard. Nay, si Juan, man, sir, ma'am, iyaman kong gihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamundua, ha? Mag-away pa ka rin usap, pitayon tamundua sa bayang magiliw.

si Manoy Apior sa karindirian. Pre, kayo mukhaon, iyang kita huwag ang sabihin orang babae. Dahi, kalahi ko pandisal, dahi. O niya, lutoy kong itlog doon kabuok, dahi. Aon siya, man ako paglutoy mong itlog doon, dahi. Istanbul ba, dahi? Kung sa manang Istanbul, oy, binasay, alam na, hindi tao ko kahibaw English. Si Manoy Apior kay, wala mo po'y grado, mitubag. Binasaya sa Istanbul, dahi. Ugay-ugayon ba, dahi?

yugnaw. Sus, gipamaak ka ng iro nila, pre. Nanagan ka ng iro nila hasta mga tao, gipamaak hasta polis. Ha? Gi-interview sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat na nung iro doon, may isog man. Ha? Irumbuang na, noy?

0: plasma ang inyong gipakita. Ania na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wihibo sam-sama na calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letter plus o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Ang akin mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
1: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung isnacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 o kinigi panag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
3: This is FM Radio.

0: Bilang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinamahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Buntag nga imong ma-feel.
2: Maning kamot o maning tiil.
3: O bumahal.

0: mina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di hoy, mga igala, ayaw mo katuon ni Max, kay bukbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay mistiso ko. Kala siya,

0: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras mga hapon? Pataka ka man ya.
1: Ya, ang nang lita ka sulod-sulod lang kunimo.
0: Sunod wa pa ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa to pisot pa ka.
1: Ah, may pa to usbon, irakinon na to.
0: Ano na to, ang dali ah.
1: O sige, ang malig ni.
0: O sige.
1: Okay.

0: ka, ha?
1: O sa dako, ha? Patagataka magagdako, dako.
0: Imo raman litran, ha? Imo litra, patagataka magagdako, dako. Muna, dumidako, day.
1: Ah!

0: pakinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya, o babaho? Ani ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapad na sab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro. Nadyaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
3: Buntag na! FMR!

And you are now listening at your favorite music radio 89.3 FM Radio Surigao atong oras. 8 minutos ang nakalabay sa alas 5 Aries ka vibes. Ano yan po ng inyong bisda ka lady boy? Ang chikadorang lakwatsyara, pero hindi naman chesmo sa DJ Durakdak po sa ating programang Abrigana Pamukaw, Lones Taman Sabado, sa alas 5 nga to sa alas 6 sa Kabuntagon. Aries, marajaw na vungkag. Sa tatanay mga Surigao, no, how are you to die? Aligas sa kalanday sa itong management, sa itong station manager, Sir Albert Lansin. Para sa itong control karoon, may kumpare ang nagbabalik. Lomo ni Robin Padilla. Pare ni Lo Jade Galagor. Ba't naman na yung line? Loading? Ay, relax. Sayang yung at highlight ko. Di na pwede maulit. 3 times a week lang yun eh. And also, marasal namunta ko sa biday sa akong pinaka-idolo no other than Bingo Matugas. No, diha sa may distrito 1, no? Sa kay Congressman Attorney Lalo Matugas, marasal namunta kaoban sa iyong kapika sa kinabuhi. Former Governor, former Mayor Sol for Cadilla Matugas. Grabe naman dun, isang tugtog palang Facebook, relive na kami agad, ang galing. Siya ako, konyatan ha. Sobrang strict mo, girl. Sobrang dami nag-vlogger kasi ano ba yan? Dati hindi ka naman ganun Facebook. Nanunood ako ng isang short drama lang. My God, kasi it's 10 minutes pero 10 advertised din. Ano, naghihirap na tayo, Meta? Sobra ba namang daming pinapasahuan? No, manager, punta ka rin yung tanay mga higala. Live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Ay, re-live nga pala ito. Another shade post. Yung laman ng timeline natin, be. Laman yung timeline ko. Puro na lang shade post. Grabe ka naman dun. No, maratara buntag sa 54 Kabarangay, Denise, Ciudad, and Surigao City, and also sa katibukan ng Surigao del Norte. Maratara buntag ka rin yung tanang mga higalang. And also, happy fiesta, sitio, bye-bye, diha sa may barangay na bago, Surigao City, may nalang, may gani, kaya wala tamay hubog kagabi. At ito, bata. Naka-shotwid kong pare. Ay. Pare. Mahal mo ra. Ay, ba yun? Ang naka-yun. Nag-shot lang with pare, oh. Siyempre, John, magninang kita sa ako. Ninang? Alalaking tao, bakla. Oo, siyempre, chika-chika with pare. Siyempre, kung ilang kapiyastahan, tas ikaw ang bisita, di mga dyan pwede na mag-jackstone ka sa ito, magbaraha. Siyempre, kung ano yung makakasubo, basta dispiras, ang mga ilaban nila dispiras, basoy, dinuguan, paklay, mga dyan ilaban sa dispiras, oy. Pambato dyan na, permi ba sa dispiras? Daily ka makabagat o kapritada sa dispiras. Okay, mag-ihaw ba yung hapon na, no? Alas 4, alas 3. Kanya mahuman, alas 5, alas 6. Unsa'y pinakadali lutuon. Siyempre, dinuguan or basoy, no? Basoy, kuan lang eh. Ay, ulo ito, Chinese. Siya tawag anak, pre? Chinese, Bombay, yun itawag yun. Dahon, Bombay. Moro ba yan sa basoy? Karne, toyo. Tuya, amara, tuya kundra ba? Amara, lao dya kundra. Pero brown ang color. Brown? Basta basoy yun. Kung di ka mukabay mo basoy, ato kong pangaon. Gigil ako. No, so mo, dyan, madali-dali. Siyempre, mula akong dadon-dadon si parini mo pag ingkod. Adto na. Buya-buya ang baso. Mga ano lang din yon, mga dalawang kahon lang. Dalawang kahon lang? Nilag mo lang din. Si Parinelo at Tuyan, ako ang pinkish na, tas may pasmile na katindi, nakakatawa. Bawang dyan na, ha?
Nakatato na to live gani ha?

Paul. So, marasama sa rabuntag sa tanan mga naka-tune in ka rin sa ilang mga tagsatag sa mga radio. Marasama na buntag ka rin yung mga higala while nag-coffee-coffee, nagpitok-pitok sa ilakili na bayay. O sa mga nag-walking, nag-jogging, nag-exercise karong rin sa wala sa may bully board. Unsabot, walking, og jogging, pero nag-holding hands. Ano yun, be? Palihong pasabda ko. Jogging, jogging. No, dili mag-holding hands. Ano ba yan, be? Pwede mo naman iwanan yan agad na kung maraming ipapalit. No, maligingon. Sa kadakuhan sa kalibutan, ang imong gimingyuan, imurang silingan. Grabe ka naman doon. There are 8 billion people in this world. Hindi ka talaga naganap, be. Ano ba yan? Very avid song coming from Gabriela Valen. Piragina ka mga ka-vines. Oh, with our time, 14 minutos ang nakalabay sa alas 5, mga higala. Kumusta rin ang mga nangapinakarong orasan, no? Sa tanong mga pa-duty, hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Say back and relax, sasayaw tayo later. Ay. Mga pinakasayaw ma-duty rin ang fast food chain, no? Sa mga fast food chain din yung syudad ng Surigao. Sa mga security guards, naku, huwag patulog-tulog, be. Gising-gising din. Baka pag-ising mo, ikaw na lang mag-isa dyan sa ano, tag-dutihan mo. Oh, marasara buntag niya sa my ground floor kay Kuya Titing and Kuya Rodel. Oh, masabang pagkabunta kuya sila mag-marita. Kuya Rodel is still sleeping. Kuya Rodel, gising-gising din. Ang oversad ka. Oh, sa mga nalamyan ako diyan, nag-walking, nag-jogging diyan sa mga Memorial Park, padulong ng Arellano District. Grabe ang kugi kumanan niya. Awan ko, bakit nauuso na naman yung jog?

0: sa uban pang mga lugar. Mm-hmm. So, ako pag, sa akong pag-evaluate, no, ako ganun nag-iingon sa akong evaluation, sa akong explanation, na the way ko nagpakahilom para ako yung istudyuhan o maayo, kung ano na basihan ang mga ebidensya nga gi-present. O gikan ana, isip ilang kauban sa Kongreso, na modifikasyon ka, isip miyembro sa Congress, kung ano na ba'y basihan ang mga kaso o galigasyon. Ang ato lamang gusto ani nga atubangon sa Vice President ang kaso nga gipasaka sa iya. Kung kaingon siya nga wala siya isala, iyan tubagon. Parang masabtan po sa katawahan.
1: Mao kato ang apunto sab ni Congresswoman Kagabagao sa kingon ni Vice Governor J.D. Clayo nga matod pa wala siya mananghit. Wala siya mangonsulta sa mga katawahan diya sa Dinagat Province. Gumikan kay matod pa ni Vice Governor J.D. Clayo nga majority diya sa Dinagat Province mga makadutarte. Aban gipadayag na usab ni Congresswoman Kagabagao ang iyang mga punto. Ngano daw nga siya mi uyon nga mapasaka gani o mibutar siya pabor kang Vice President Sara Duterte. Samtang gipasabor usab ni Vice Governor J.D. Clayo nga dili ginunta maila si Congresswoman Kagabagao dili tungod sa iya. Ugot kini nga gipasabot ni Vice Governor Clayo nga dili maila si Kagabagao kung wala siya mohimo og magalakang aron mapaila kini sa katawhan sa tibuok Dinagat Islands. Kini mo'y kabahin gyapon sa mga punto ni Vice Governor Jake Eclayo sa iyong post sa social media account. Karong nga bago lamang nga miani kini o kanila ang reaksyon gikan sa mga netizens, ilabi na sa mga Dinagat Nuns.
2: Ako magani nagpaila ni Mustibok Dinagat Islands, inyo magani nang gitago. Bisan pag-anig sa mga membro na lang ng mga barangay mo, ingon ng tanak ka, madam, na ako nagpasalamat yun ko sa inyo, Madam Jade, kaya dili tungod sa inyo, Madam Jade. Di Diyo ko makapanerbisyo ninyo, wagyo'y barangay, madam, na imong giingnan, ana ba? Kay inyo ka nagihilom. Gusto ninyo, di may bawal sa mga tao, madam, daghan pang buhi na witness, Miss Kay sa Loreto, wa makaila sa imo. Kadaghan ka mag-anak ni Miss Loreto, wa makaila. Ako'y nagpaila ni mo, diri, madam. Wala ka diri, kung di tungod na ako. Nagsugod ang gira sa amo, sa pamilya, kay gidawat ta ka.
1: Ang mga punto ni Vice Governor Jade. Apan sa punto sab ni Congresswoman Kagabagao, siya may pasabot nga dili lamang usa ka tawo ang iyang pasalamatan kundi dili ang tibuok katawhan daw sa Dinagat Province nga mao'y nagbutang kaniya sa katungdanan.
0: Kung ang iyang but pasabot sa ang nagpaila sa ako, dili man siguro. Kaya ay nagpadaog sa ako ang katawhan man sa Dinagat. Isara man ang iyang boto pud sama sa isara ang akong boto. Mm-hmm. Muna ang beauty sa democracy. Kitang tanan, adunay tingog. Iya ba kong singlon? Nga sa hinungdan, yan ang nahimo kong kongresuma sa Dinagat. Dili man sad. Kaya ang nagbutar sa ako ang katawhan man sa Dinagat Islands. Unsay but pasabot ani, murag siya ang akong amo. Dili man ko kabalo mag-amo. Kaya ang akong amo ang katawhan man. Diba? Mm. Sila man ang naghatag sa ato og mandato. Di po siya makaingon nga siya'y nagpaila. Siya ay nagpaiskwela sa ako. Siya ang nagpahimo sa ako nga human rights advocate. Sa mga klase nga pasalamat ang iyang kinahanglan. Ako sa Halukan, sa ATL. Asa dapit ko magpasalamat, ang akong pasalamatan, ang katauhan nga naghatag sa ako og mandato.
1: Mao kato mga punto ni representante sa Distrito sa Lone District sa Province of Dinagat Islands, Honorable Kagabagao. Kining matod pa mainit karon nga World War, tali na ni Congressman Kagabagao og ni Vice Governor J.D. Clayo. Kini kabahin usab, may pulot dulo nini politika. Gumikan kay ni uyon man si Congressman Kagabagao nga mapasaka ang impeachment complaint ngadto na sa Senado. Ang articles of impeachment and impeachment case ni Vice President Sara Duterte pinagi sa pagbulto nini nga nakauyon siya. Samtang si Vice Governor J.D. Clayo hugot usab mi pasabot napalakas siya gumikan kay kinabagan daw sa Province of Dinagat Islands mga kaalyado sa mga Duterte bisan gani ko ng mga barangay captains, mga mayor o katawhan nini nag-abiba kang Vice President Sara Duterte. Alas 6:37 na sa buntag mga ka-vibes.
3: Sa Siargao, padado na ito pag

0: So, labi na din, hey, sa Siargao Island Institute of Technology. Sa SIIT, we are introducing something new. Something that brings us one step closer to modern future. Din sa SIIT, naka-turnstile na kami. The first and only in Siargao. Ang tanan mo suyod sa SIIT, daoy ID, whether estudyante, empleyado, o bisita. Kaya na ID, amo dyan ang gamiton. So, ato na kuman i-demo. Oh, ano man ini pagsuyod. Itapra nato ang ato ID dinhi sa turnstile. Makita na dyan ang information bahin sa imo sa monitor. Then, just one step, suyod na kao sa SIIT. Pili ni kung lisod. Taghimo gani ni kay para masajon, mas safe, mas organisado ang pagsuyod sa SIIT ng tanan estudyante, tanan empleyado, tanan mga bisita.
1: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, makatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
2: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abli na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay. Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kahit bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
3: AT Dulao Construction Incorporated. Trabahong di kalidad ug pulido. Sukad pa niadtong 1949. AT Dulao Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Ring Road, Capitol, Surigao City.
4: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 43 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Atong paimangnoha katong mga mahiligon sa pickleball competition. A pickleball nga duwa, no? Ang kuan ini. Dai competition niya himuon dito sa isla ng Siargao. Dako na ba premyo? 79,000 pa to. Dako na premyo ni mga ka-vibes sa First Governor Lalo Matugas pickleball competition. Atong kini sa Siargao. Katong mga mahiligon, amot kung open ba niya, bisag taga rin niya, pwede ba mo apil, no? Pasa ito ni Siargao. Karong pizza 15 kini mag-abli mga ka-vibes. Sudan ang maong competition, bagan ni si City Koto ba niya. So, guwapo ini nga tournament mga ka-vibes, kay di ka hago karadyo, dili karadyo dako na court ba? Ang loneliness mga ka-vibes, kung wadyo ka-practice, hubakon ka, grabe ka dako! Diba, dako man ang korte dyan, dako kag jagan-jaganan. Kining pickleball gamay ra. Pero binumbahay sa bini. Binunalay sa minisakto. Gwapo sa tanaw ni kung kamo kamo duwa, no? Bagang dali ramay ini praktisan. Ping-pong, may bahibayo man tagamay. Ako, may bahibayo man ko gamay ng ping-pong. Siguro ba siyang kamao po ko ini? Pickleball. Gwapo ni. Table tennis mga ka-vibes. Okay, sab. Mas gamay raga dyan ang court, no? Pero lilampasuhay po ni. Mas hago ganinin na... Kuan inin na tennis sa nan pickleball. Kaya una kato mga mahiligo na lang. Ayaw mo kuan no? Kato na mo. Labi na dyanto ini sa isla ng Siargao. Dula-dula sabta. Ayaw mo sigig alsa. Uban, sige mag-alsa. Alsa baso ba? Sige inom. Kana guwapo sab na ehersisyo ta ginagmay. Alas 6:45 na sa buntag mga ka-wives. Dinisa Prime Time. Balita! Ang provincial government sa Dinagat Islands nagtunol kini og 50 mil na suporta sa ilang mga barangay. Pastilan lamang kagwapo laman ng Dinagat Islands. Oh. Sumala pa, padayon nga ang pagpakita og suporta sa provincial government of Dinagat Islands ilang kini sa pagpangulo ni Governor Nilo P. De Mary Jr. Pero gina sa paghatag og financial na tamang alang sa mga aktibidad o programa sa nakanilain nila mga barangay sa probinsya. Sa mga personal giturn over kini nila ni Chief of Staff Attorney Neil Edward M. Demery o Executive Assistant to Jan Felip Tan isip mga representante ni Governor Demery. Ang mga checking arigatan ni kinig 50 mil kapetos mga pesos o sa kini ngadto sa matag barangay sa Diaz, Tubahon, Barangay Helen, sa Loreto o Barangay Santa Monica, Basilisa, Surigao del Norte. Swala sa provincial government, ang maong financial na suporta gilatid aron magamit sa mga nakalilaing mga kalihukan. Programa o aktibidad sa mga barangay, labi na sa mga proyektong nakapalambos sa komunidad o magkapaligon sa panag-iusa sa mga lumulupyo niini. Mapasalamat usab nga gidawat sa mga opisyalis sa maong mga barangay ang mga hinatag nga cheque. Dingi pasalamatan nila ang padayong pagtagad o pag-abli sa probinsyal sa panggobyerno sa ilang mga panginahanglanon. Gipasayog dosab sa mga opisyalis nga ang maong inisiyatiba maoy nagpakita nga ang lokal nga panggobyerno sa Dinagat Islands nagpadayon sa pagdangop o paghatag sa mga kabarangayan na aron masiguro ang mga programa o serbisyo nga mahatag hangtod sa pinakalayo nga komunidad sa ilang barangay. Padayon na usab nga gitutukan ang ubang programa o mga aktibidad sa probinsya nga sa panggobyerno alin na sa kaayuhan sa mga dinagatnons. Congratulations sa atong mga kapitan, oh, na amoy 50,000 na dili na kong inyong kaugalingon na para na sa inyong mga proyekto basi kay ngumog inyo pud na para na sa mga proyekto. alas 6:47 na 500 milyones. Ah, kadako-dako ini nga project, no? 500 million nga pagpalampo sa Cagayano Port. Dito gyapon ni sa dinagat, no? Nakigtigom si Governor Nilo P. Dimir Jr. sa mga opisyal sa Philippine Ports Authority. Aron isgutan ang sugyot nga 500 million nga pundo para na sa pagpalapad o modernisasyon sa Cagayano Port sa Dinagat Islands. Gilauman nga ang proyekto, makapalikod kini sa transportasyon sa panagat, makapakusog kini sa ekonomiya o makapa-upgrade kini dugang oportunidad sa turismo o pamunuan sa probinsya. Sa mahuman ng proyekto, ang Cagayano Port gilauman nga mahimo kining punuan sa ro-ro operations nga makadawat usab sa mga cruise ship nga magdala og international nga mga bisita. Gipasugdan ni Governor De Berry nga ang usa kini ka mga long-term investment nga magbugna og mga trabaho og makatutok sa regional nga kalambuan niini. Ay grabe, congratulations, 500 million, no? Kadako-dako diyan na proyekto. Ano, 48 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Malampusong gipahigayon sa LGU DAPA uban sa Commission on Human Rights, karga CHR. Karga ang ikalima nga batch sa Capacity Development Session alang na sa pagpaligon sa Human Rights. Sa pagpaligon sa Human Rights, Rule of Law o Access to Justice sa mga LGU sa Siargao Island. Itampungan kini sa mga barangay captains, mga department heads o mga katugdanan sa nakalainlaing mga ahensya sa gobyerno aron mapalambo ang rights-based governance sa isla. Ipasiugda sa mga rescue speakers ang importansya sa magpanalipod sa human rights o tawhanong katugod isip pundasyon sa malungtaron na paglambo o gagisgutan usab ang mga katugod sa katawhan, obligasyon sa estado o sub-gender mainstreaming o pagpaligon sa human rights series. Mahimusab ang mga parsipante o action plan aron maggamit ang ilang makatunan sa mga programa o pulisya sa lokal nga panggobyerno. Samtang pinasikan sa parayong kooperasyon o pagpaligon sa kahibao, ipasiguro sa LGU DAPA ang ilang padayong pagparingkamot kapag hatag serbisyo na nagtamod kini sa dignidad ang ayan o kaayuhan sa tanang mga dapanun. Alas 6:49 na. Sa parayin sana ay sa atong mga balita, dunay abli nga trabaho para sa way mga trabaho. Ala, i-avail ninyo ni kay ganay ni. Subala pa, alang sa mga Surigao nun, magpahigayon ang Provincial Public Employment Service Office kon PPPeso o dakong job fair o service caravan isip pagsaulog kini ka sa isa ka 125 nga adlaw ng Surigao. Himoon kini karong Mayo 19, gikan sa las 8 buntad hangtod sa las 5 sa hapon dito sa Provincial Convention Center Capital Compound, Surigao City. Sumala pa nga makatabang kini sa mga nangita o oportunidad sa trabaho, labi na ang mga bagong graduar o mga profesional na nanginahanglan sa bago higayon sa ilang mga karera. Gawas sa mga bakanting trabaho, adon usab ang nakalinlaing mga serbisyo gikan sa ahensya sa gobyerno kay pahigayon atol sa service caravan aros mapapalaumpa ang tabang ngadto sa katawhan. Gawas sa PPPeso o PPeso ang tanang interesado nga mag-andam sa ilang mga updated, no? Nagawag kini resume o mga certification aron masayon ang ilang pag-apply sa kompanya. Gidasig ang tanang mga Suriganon nga mo-apply sa maong job fair o dado ng ilang mga higala o kaila nga nangita o trabaho aron makakabot kini sa mas maayong kahiganon alang pa sa umaabot nga henerasyon. Alas 6:51 na sa buntag, mga kabayes. Din sa prime time balita kuman.
5: Basti Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapadiuto, tumpak ang inyong sublan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa daghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, anaa mapili sa mga display. cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong Surigao nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya nana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o disenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong spasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kiri. Basti Coffee Shop and Rasto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at Tubangan sa Surigao City Airport. O dun na sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao.
6: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang demote cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Fruit Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
7: Asher Stars and Auto Supply.
8: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
7: Asher Stars and Auto Supply.
8: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GP, Radial, Prinx o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
7: Asher Stars and Auto Supplies.
8: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
7: Asher Stars and Auto Supplies.
8: Drive safe, drive with Ashers.
9: Narito ang aming ilang kuryente ped tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panatilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at limhawa.
4: Okay, mga kapipes, doon tayo 56 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Good morning dear kay Sir Orlando Romero Dolgime. May motag ni Sir Orlando. Ay pagpaminaw ni mo dia, asa ka na, asa ka karoon yung location. So ato po din mga future nga mga abogado, no? Dini sa atong syudad ng Surigao. Alas 6:56 na sa buntag sa pagparayon sanay sa atong mga balita. Congresswoman kakaabagaw na himakak sa isyo nga nakapaldo daw. Uy, na yung mga isyo daw nga nakapaldo, no? Nga nakapaldo daw ang mibutar sa impeachment batok sa Vice Presidente sa Pilipinas. Sa butuhan nga gihimo sa Kongreso, rumapasaka ang impeachment case sa Senado batok kang Vice President Sara Duterte. May alingaw-ngaw ang mga aligasyon nga doon na daw nakapaldo. aron lamang maboto pabor sa impeachment aron mapasaka kini sa taas balay balauranan. Apan si Congresswoman kakabagaw hugot nga may pasabot nga dakong bakak ang maong mga isyo gumikan kay walay mga pabuya maleta paldo. Aron lamang sila mubutar nga mapasaka ang impeachment sa Senado. Matodiya ang matag representante nga mibuto sa yes o kaha no adunay tagtagsag sa kamang rason ngano sila miabot sa maong desisyon.
10: Okay, unang-una, gibayran ba ko sa pagbutar? Wala. Kung naa mo ibidesya in town, ipakita sa ako. Okay, wala, Jude. Wala. So, gusto na ko iklaro again. Naapay bayad sa akong pagbutar? Gahapon? Wala. Naabay promisa nga gihatag sa ako nga tagaan mi og mga pabor? Wala. Wala giyo hiskutanan nga ako mag-no kain ani ang mahitabo sa imo, kuhaan ka og project, kung yes ka, dugangan ka.

0: Ato naman yung pasabot ni Congressman Kakabagaw kakong dunay ebidensya. Ala ipakita daw, no? Ipakita nga to sa iya ha kay andam ka na niya nga tubagon na. Kumikan kay matutpa dili mamahimong himuon lang hearsay ang pasyan. Asa kinini ang mga aligasyon batok sa mga representante diya sa House of Representatives. Alas 7 na sa buntag, 1775 ka mga serbisyo. Natag sa mga residente ng barangay Sukaylang sa nan barangay Anumar, pinagi na sa People's Day. Sa malapanap, malampuson nga dadaya sa lokal nga pagamanan ng People's Day 2026 program sa barangay Sukaylang sa nan barangay Anumar, kuman na kagahapon at lawan o Mayo 12. Dabot kini sa 1,775 ka mga binipisyo ang namalipadyo na nagdawat ng kapin sa 359 ka mga residente. Ikan sa duha ka mga barangay. Ipangluhan kini ni City Mayor Pablo Ebs L. Dumblao II ang kalihukan ka iba ng mga konsyal sa syudad na sila si Konsyal Arnold Go, Joshua Hele, Faith Ilumba, Baltasar Bian, Carl Joanne Casura, Perfecto Consigo, Jonel Donsa, Sanan SK, Federated President Jeneline Edelzura. Nagtinabangay ang manakalilay mga opisina, hensya grupo sa mga volunteers para na masiguro ang mapaduulaan serbisyo sa katawan. Lagip na sa mga libreng serbisyo nga nakuha ng mga residente ang pagproseso sa mga national ID gikan sa Philippine Statistics Authority PSA. Felsis sanan ang pag-assist sa Red Cross sa pagkuha ng mga blood pressure para na sa mga nagpa-check up nini. Tumong ng People's Day, matod pa, programa kini nga magpadayon ang paspas pulido sa nang delikado o di kalidad nga serbisyo. Direkta sa mga barangay ang inisyatibo nagpakita sa ligon nga dedikasyon sa city government ubos sa pagpadumbaya ni Mayor Dumlao na matabangan ang kada batang Surigaonon. Mga kabayb, standby tayo para sa atong mga balitang nasyonal. Standby lang ha. Parang taon-taon mga kabayb, para makapaldo ta. Para makapaldo ta mga kabayb sa atong mga balita.
1: Ang Siargao Island Institute of Technology, SIIT, opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016, tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag o giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpadayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan o bisita na sa campus ar masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pakampasingod adto na kita sa SIIT kay diha ra to makuha ang dikalidad nga edukasyon.
2: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na! Iban kita! Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.
3: Prime time balita. Kuman na panahon ang ay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Prime time balita. Kuman. Prime time balita national.
0: Oras mga ka-vibes, doon natay 4 minutos na nakalabay sa alas 7. Tarita sa mga kalambuan sa kauluhan, doon na daw 5 ka mga senador ang nag-auhag nga mo surrender na lang sa mga otoridad sa DC De La Rosa. Usa ka resolusyon karon na ang gihaon sa Senado nga ipasaka kini ni Senador Bato kay Senator De La Rosa na voluntaryong mo surrender sa mga otoridad ug muagi sa tumang proseso sa balaod. May kalabigitan na sa warrant of arrest nga gipagawas Bato kaniya sa International Criminal Court kon ICC. Ang Senate Resolution number 395 nga gihaon nila ni Senator Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Rayson Tiberos o

0: Makino samtang nagpabiling kay nasa Senado si De La Rosa ilawom sa protective custody. Yatong Lunes di butang si De La Rosa sa protective custody sa Senado ilawom kini sa bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon gingon sa mga senador nga bisan pa man may mga gahum o pribilehiyo ang taas nga kapulungan sa Kongreso ilawom sa konstitusyon dili nini matugutan ang Senado nga magsilbing sanctuary maghatag matud pa immunity gikan sa pag-aresto ni bisan kinsang miyembro nini. Gipadano sa nila nga ang bugtong immunity nga mahiyatag sa konstitusyon sa mga senador matud pa ang limitado lamang sa mga kasong may silot nga unum katuig o pagkabilanggo samtang sasyon ang Kongreso. Alas 7:05 na sa buntag mga kabayb. Salimpahin sa itong mga balitang nasyonal. Adunay nagkagrabi karon nga bangkaan sa plenaryo sa Kamara. May kalabitan na ni Batangas Representative Leandro Lebaste. Ilang sa mataas ng opisyal sa bilyon-bilyon daong piso nga vote buying sa paggasto sa kampanya sa 2025 elections. Og tanong gi panghimakak ni Quezon David Representative David Juarez ang pagkalambigit sa iyang probinsya nga gihagit si Lebaste nga magpakita og dokumento o sworn statement isip ebidensya. Samtang gisaway ni Deputy Speaker Jeanette Garin ang privilege speech ni Lebaste nga matudpa gitawag niyang hearsay og wala igo nga pasyan nga naghaon kini og motion para payaon ang opisyal nga record sa maong pamahayag. Alas 7:06 na sa buntag mga kawimes. Sa magparayang sanay sa atong mga balita gipahayag karon sa Philippine National Police PNP nga andam kining aristuhon matud pa.
1: Prime Time Balita National.
0: Andam daw nga aristuhon si Senator Bato de la Rosa sa bisan sa oras. May kalambigitan na sa implementasyon sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Apan kinahanglan matud pa kining muagi sa tukmang proseso pinagi na sa Interpol Court Order. Sumala kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio nga tataw nga direkta ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa pamunuan sa PNP nga ipatuman lamang ang contingency plan kung may kumpirmadong ICC warrant. Gitataw ni Tuanio nga kinahanglan matud pa ipaagi kini sa warrant sa Interpol nga magkaroon ng mga mando gikan sa lokal nga hukmanan una kini ipatuman. Mayroon doon ba yung kumpirmar sa ICC na itong Lunes? Nga sa nagpagawas kini o warrant of arrest, Bato kay De La Rosa may kalabitan na sa pagpatay ilawom sa war on drugs campaign itong administrasyon ni pangkanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 7:08 na sa buntag mga kawimes. Arita sa balita gikan sa gawas sa nasud.
1: Prime Time Balita International News.
0: Ito sa gawas sa nasud. Mukabat na sa gibanabana 29 bilyon dolyar ang gastos sa Amerika sa pagpadayon nining giyera batok sa Iran. Aron sa usa ka mataas nga opisyal kini sumala sa usa ka mataas nga opisyal sa Pentagon ni atong Martes aradlaw sa Amerika. Sumala pa mas taas kini og $4 billion kumpara ni atong pagbanabana sa nasod ni atong miaging puan sa nakini sa 25 billion lamang. Lakip sa bagong kantidad ang dugang gastuhon sa repair o pagpamalit ng mga kagamitan ingon sa operational cost sa militar. Wala usab matupag itataw sa Pentagon kung giunsa o eksakto nga nabuo ang kinitibok ang 29 billion nga kantidad dini. Una nang gikareport sa Reuters niya itong Marso. Nga gibanabana nga mukabat na sa dili mo ubos sa 11.3 billion ang gastos sa Estados Unidos sa unang unum kabulan nga pakigpatok nga ipaluhan sa US ni US President Donald Trump. Alas 7:09 na sa buntag mga kamay, parenta sa balita gigan sa gawas sa itong nasud, Pilipinas. nagpadala ang Iran.
1: International News.
0: O samtang sa lain bahin sa itong balita. At ito sa nasod sa Iran gihapon mga ka-vibes, no? Kay sumala pa. Gipang himakak karon sa Iran nga doon na daw nag-leak nga oil sa ilang mga kumpanya. Pwede pa nilang gisusi kini og maayo. O posible daw nga kini nga mga isyo binuhatan raw sab para madaot ang ilang kampanya diya sa pagkigbatok una matod sa Amerika. Sumala pa nga sa pagkakaroon ang Iran ilang gitanaw og maayo ang ilang mga tinubdan sa lana. Aron sa ingon nga dili kini may tumpawak sa kaalautan. Alas ito, Jess!
1: Prime Time Pagtig Sports Balita.
0: Matapos ang kampanya nila ni Filipina tennis star Alex Yelo og American partner nga si Heli Baptisti sa doubles tournament sa Italian Open matapos silang mapildi nila ni Taylor Townsend og Katrina Siniakov sa 6-2-6-1 itong Mayo 12 kagapon dito sa nasod sa Italia. Samala pa ang ilang duwa nagkakuha agad og abante sila si Townsend og Siniakov o napahingpit nga makontrol nini ang dula. Sa unang set matod pa nakahabol pa nakaapas pa sila si Yelo og Baptisti sa unang puntos apan ay punta sa momentum sa Grand Slam doubles champions matapos silang makapagtala sa sunod-sunod nga kadaugan sa games aron tapuso nila ang set nga 6-2. Alas 7:11 na sa buntag mga ka-vibes. Bakiton, naging pitsanay sa itong mga balita. Atot ka ninyo katiling barang pangalagad sa FM Baltic Radio. Mga ka-vibes, atangin ninyo sa atong pagbalik ha. Sa atong pulso sa kamatuuran. Maghisgota sa gasolina. Kaya dyan may ako na istorya nga tag-ijas gasoline station. Mingon siya ang ubang konong gasoline station dili matagbaw og increase nga 10 pesos kadako na napatong no. Kaya ang iyang gasoline station barato mi siya na barato ramang gasolina sir, di man kon mahal. Ito naman lagi ko man. Ato na isgutan mga ka-vibes no. Kaya bagan din sa ato bagan inutil man yung mga ubang ahensya pag monitor ni ini. So standby mo balik ra kada karong taod-taod. Sir Orlando ayag lakaw ha. Hatag kag imong reaksyon kabahin ni ini. So standby, 12 minutos na nakalabay sa alas 7. Malamang nini, balik na ang prime time. Balita, standby.
2: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang devout cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
3: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuat sab silag mga signages sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa ginana? Motor, badya o babaho? Ania na ang
4: Asher Stars and Auto Supply.
5: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ang motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, add to na da sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Drive safe, drive with Ashers.
6: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinamahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado ng gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
0: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, makatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontak sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
7: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda o dagan pang uban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mommy o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Food and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Food and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Food and Bake Shop, lamian kanunay, bag-o sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
8: Avel Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila'y caps printing, mugs, lanyard, centra board, flag, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
9: Kung moabot ang panahon sa panamilit, importante nga doon ay kasaligan nga kuyog sa mataglakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pag-atiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag, kundili gugma ug kahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes, anaa nahimutan sa kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserves honor.
10: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Siarelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Siarelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Siarelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
4: Asher, Stars, and Auto Supply.
11: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya, o babaw? Ani ana ang
4: Asher, Stars, and Auto Supply.
11: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalinlain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkalinlain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
11: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
11: Drive safe, drive with Ashers.
12: Buntag nga imong ma-feel.
13: Maning kamot o maning kiil.
12: O bubaha.

0: Oras mga ka-vibes na doon natay 24 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Alas 7 na, no? Alas 7 na sa buntag. Bueno, plus natag maayo mga ka-vibes kay doon natay guwapo na mga hisgutanan. Guwapo. Guwapo man si Nilo. Gawa sa guwapo si Nilo. Doon natay guwapo na hisgutanan. Dini sa atong isyo kuman. Sige, plus start na.
1: Urso sa kamaduran. Urso sa kabaduran, way mo yagyag sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Urso sa kabaduran, walay lipod-lipod, ngamutuki armukawas ang kabaduran. Mabati, banda-banda!

kay mga ka-vibes. Sarita sa atong pulso sa kamatuuran. Pero mag-isgo-disgota mga ka-vibes. So kay kaning ato mga gasoline station kumana ra kahamok mani taglaong pa hamok may mga unsa ni dining babarato napoy mga kuha napoy mga taglaong pa napoy mahalon diri sa may Pasaka sa may Lipata opas Lipata ba ni just Barangay Rizal naay mga kuha naay mga gas station dito na barato sab no? Tana sa to sa ilahang mga kon barato ron sa kuno ng gasolina dai sino gajo ini nagistorya ng tinuod no ang ato din kita ng mga mang tubilay mangita mo yung tagbubarato ni di ba anay mo kisas gamay piso ato tas naay kisas gamay bita mga ka vibes ato nang isgot-isgutan karon no kay para maka kwanta maka taglawon pa maka tipid-tipid po tayo ginagmay ba. Ah, sa atong mga inadaw adlaw na kining mga unsa ni? Gimbuhaton nato o gilabi na sa atong pag adlaw adlaw na mga pag-usad no sa atong mga gasolina. Nga tubil ta kay ay bagan paliog na permanente ning presyo nato sa gasolina ko man. Pero sa dapat mag-isgot, good morning sa atong OG ng Siargao, Attorney Francisco Lalo Matugas. Good morning, sir. Ay marusab sa atong mga kaigsunan sa Intero Dakbayan o Glalawigan sa Surigao del Norte. Maradyo na buntag sa Ejo Horot sa atong SIIT President. Bingo Matugas. Good morning, sir. Oy, ang pickleball ha. Karong pitsa 15 atong ayaw mo kalimot. Katumahiligon sa duwa dyan sa pickleball. Ato nang hisgutan kay taglaong pa hisgutan ato nang apilan kay gwapo ra na duwa ning pickleball mga kaigsuna no kining taglaong pa na pahuyas no mga pahuyas yung tagsakto ani kay taglaong pa usahay kining wana tay ehersisyo usahay kay na lingar ta sa trabaho busy ta sa trabaho kining pickleball mga ka-vibes dali ra ni duwaon bisag di ka mahibayo siguro ni practice lang dali ra. First Congressman Lalo Matugas sa kinini ang Siargao ni himuon kato mga interesado ini kinini ang mga dua guwapo ini no kay paugnat may ini sa kusog dako rabag premium sabit kita usan siguro to ang champion ini murag daghan na may na bisang gani mga Madrid nagdula ning pickleball no kay di man gud ni lagi ladyo dagan daganon dili para sa basketball di pareha sa kinini ang mga unsa ni kining mga uban dula nga hago karajaw ini mahirsisyo sub kay ini kay syempre pag bunal nimo unya mag atang-atang ka hay dapit ibunal di imo pud atang-atangan kun hay dapit no so gwapo ni First Congressman Lalo Matugas unsa ni? Pickleball competition. Okay. Sige. Mga ka-vibes dito sa Dinagat Province mga ka-vibes no na kuan sila dito murag karambula pun sila politika dito no. Siyempre di man gud nato malikayan mga ka-vibes kanang naamang gyoy kuan naamang gyoy taglaong pa ang usa ka dapit na magi labanan duhar mangyud kuman ang nagkarambulas politika kining oposisyon o administrasyon so di nato malikayan nga naay mga mulaban sa oposisyon napoy mulaban sa administrasyon dani dito sa national morning labanan kuman no si Senator De La Rosa naka custody kini siya karon sa kongreso no under custody sa senado. Pero nasa yung mga senador nga nagpasar karon og resolusyon nga mo surrender lang siya sa malipayon, malinaw na paagi. Mo na giingon karon na dinhi sa ato mga ka-vibes. Ara ni ka kuano na taglaong pa ining taglaong pa alibog jaw pa dinhi sa ato. Oh, alibog jaw pa daghay kuman mga hisgutanan sa politika. Mga ka-vibes no. So daghang karajaw sab ang taglaong pa na mga interpretasyon. Kahapong gani dito'y mga pundok sab na nag standby to sa gawas sa Senado
supporters ni Bato, supporters sab ni kaning kuan, Bongbong Marcos. Dato sa supporters ni Trillanes dito. Murag gibirahan naman sa Trillanes si kuan, si DILG na to. O, oh, ano ko nung makapahigayon pag dakop. Hindi, uno dyan, ila ko man mga taglaong pa kanilong milaong mas Trillanes, asa man ni makadapig ni si John Vicrimolia. Oh, so, mo ni maglibot-libot ko man mga kamahib sa mga isyo national. Dinisab sa ato, sa lokal, taglaong pa, naapoy din sa ato, ano, karambulas, politika. Wow, man, di mga dyan mawala siguro. No, naamanggi mga political interests siguro mga kamahib. So, nga, di na ito angay ka taglaong pa mapugnan gajod kay natural man dyan mahisgutan o sahay ninhi sa atong lokalidad. Especially na kining taglaong pa world war po dito sa Dinagat Province between Vice Governor Jade o Kongresuman Kaka. No? Ila man na sila, ila po na dito. O, taglaong pa na jaon na mga isgutanan, depende na jaon no, kung unsay six-man pod sa mga Dinagat nuns diri sa atoa. Okay mga kapayip, talay unang minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Abi ninyo, dito ta sa arita sa mga gasoline station lagi no? Ato ba taglaong pa makita kay naistorya na to tong usa ka gas station tag-ija ganyan siya. Yan ang barato ra nila ila. Naragoy kuan. Ang ilang regular 85 ra. Ang ilang premium 86, 85.90 ba ganito? O 50 centavos. 85 pesos 50 ba ganito? O 70 centavos. O niya, naapod sila ay premium 86. Ang ilang krudo 85. Uy. Di ba mo barato no? Di ba sa tubungo na sa'yo barato? Eh pila sa to sa tubungo na karun. Kaya itong last murag nag 85 sab sila. Oh, no, medyo bubarato. Nangutana talagi. Ano man, barato man ginin sa imo, Brad. Basig sagol yung tubig ni imo gasolina kay barato man. Matod pa lagi niya na, di mangod, sir. Di mangod sa ato, sir. Usahay na lagi po'y uban. Dili makuntintog 10 pesos ra itubo. Oh, mo lagi nag-iingon. Kung magdali po ta kadato, mga kabahing, mo lagi nag-iingon po na. Palabi-labi pa tagtubo lagi pero mo na giingon mga kabayis mag-unsa mangod lagi ng naato ning tanang kwarta sa kalibutan kung tinuod mo ginagiingon nga wa may madaan nato lagi na pero di magigmalikaya no kay samtang niya ta babos kalibutan gawa sa mga pobre no mga pobre gusto man nilang makwartahan tungod lagi sa kalisod di yun makwartahan. So ang pobre yun na mahangol sa kwarta. Sa mga naandad na o kwarta, mahangol yun na sila kwarta. Kanang ang tao, waya manggoy katagbawan. Naanatay gamay, padakon na to. Naanatay dako, padakon ba yun na to? Mabot nag-milyon na tong kwarta, padakon ba yun? Mabot nag-bilyon, padakon ba yun na to na? No? Watay katagbawan. Ugsa, di na tumalikayan mga ka-vibes. Nga, din sa ato ah. Napoy mga negosyante lagi nga nagdaling pagkadato. Anato lang magod ani, untana no, kay ni amanta sa crisis kuman mga kabibes. So, dapat untana nga mag-angay-angay rakan po dana ta, no? Kay panahon sa crisis, kining di magpa-alkansi nga mga negosyante, siyempre, mupatong yun na silag sakto-sakto yun na taas-taas, no? Kay kung negosyante po nga dili karadyo, kay namugi mga negosyante nga mo konsidera sab sa sitwasyon. O, kanang mingon, ay, medyo di lang ko magpasaka. Kaya na yung mga gas station mga ka-vibes. Nga medyo okay ra. No, okay ra ang mga gas station nga iban nga nagbaligya sa ilang mga gasolina nga dili karadyo taas po. Kaya no, konsidera sab sila ba kanang ni unsa na kinini ang ni sabot sab sila sa sitwasyon. Oh. Okay, matod pa tong isa ka tag Ijas gas station matod pa niya na barato man dito sir. Oh, pero naagi klase sa gasolina na mahalon pod no, napoy klase.
na taglaong pa guwapo sa karadyo ko ng itubil, maradyo ko ng performance sa makina, pero tanang gasolina, mabarato man yung umahal, dagan magyapa ng motor. O, dagan magani itong motor, kanang naarta magtubil lang ng naskilit, karsada bito, karsada, baligan nil. Kuno dyan ang mga binutilya gani, ambut, wanam ko kita anak sa bron. Wanam ko kita anak ron ng mga baligya. Naamang galing, mga tago-tago, rakan siguro ng uban. Pero karon ya nakaradyo no, kasagaran karon na ana magi mga gas station. Bisan asa ka ko man na lugar na ana may gas station at tokaw sa anaw-awon duha ka buk gas station di don. Na adiha sa may haining usa. Murag sa banbanon masiguro ang isa, ang isa na sa Diaz, Apunong. O na gas station di don. Sa una waya gyud ya kalisod gyud karadyo mag mangita ng gas station sa una, ilabi na sa mga hilit nga lugar. O sa una, ni salga dyan ton mga, unsa na kanang mga binutilya. O sa ni salga dyan ton mga binutilya, mga kabibes. Karo wala na, no? Naamang galing, tago-tago ra siguro. At tukaw sa Malimuno. Waya man ay gas station sa una, yun ang Malimuno. Sus. Abot sa una nilo, nagabantay magka ng gas station, nagabot magag Malimuno sa una. Wala, no? Karon na karon daghan na mga gas station. Kanang tugbungon, wag yun ay gas station sa una. Karon jao na. So daghan ay mga gas station kuman nga pwede na tong matubilan ug sa nawa na po tong mga binutilya. Pero ang ato ra mo dinhi concern mga kabayan. Mahangyo sabta sa uban, ano so palabi sa bintaon sa mana. So, mora na ihangyo na to nga taglaong pa na dili sab nato palabian og mahal. Okay, importante ba na karadyaw na mahangyo? Hangyo ra po ta, mahin-mahin ba? O, taglaong pa mahin-mahin. Taglaong pa mahin-mahin po sa gasto. Ah, gasto sa kamahal sa ato galastuhan kuman. Kay number one. Kining pagsulputan kaman sa ato gasolina sa kamahal sa presyo, sulpot manggudbudtanan. So, kung gasolina ito isigutan mga kabibes, musulpot ang tanan. Ah, musulpot ang tanan. Dili lang gasolina musulpot. So, o gani-gani karon din sa ato. Ah. Ato ang nag-research og maayo kung sino ka ng tinugyanan sa pag-monitor din sa ato. DOE gud lagi di ay Department of Energy. O dili gud sa ato amang opisina bagan sa DOE din eh, bagan Region 10 man bagan. Pero kung wani ang DOE inabagan po na sila sa Department of Trade and Industry, gani mukadto sila sa mga lugar na po ang DTI na po ang DOE mga kawais. Para pag-monitor sa ato mga gas station. So mura ba na din sa ato ah. Matod pa niya itong akong na istorya na tag-iapod gasoline station, ako sir, o kera man ko sir, kung makaginansya tagamay, o bahala na na sa uban, kung di po sila makuntinto o ginagmay, no? Na magiging ana, klase po ng mga negosyante. Kaya matupan niya, dito sa tinubdan, sir, di man ko na may mahal, sir. No? Kaya mo nagigiingon, nga naman makapaubos ganyan iban. Nga naman ang iban, di man makapaubos. O mo na ito pangutana. No? Pero depende lagi siguro na tinubdan. Ah, kung mahal dito sa ilaha, mahal po yung baligya. Na, unya, mupatong pakaw. Katong giingon nga bat, mga kabibes. Baga niya pa, may ya na may kuhan, ya na may, unsan eh? Ya na may balita itong ipatuman ba ito o dili itong bat. Katong wayaon ang bat sa gasolina, baga niya man tumada dyan. Oh, ang implementasyon na ito. So mo na giingon mga kabibes, ato lang ang taglaong pa baga nagkahilom naman ining issue dito sa gawas sa nasod. Iran versus Amerika ang problema mo lagi. Kaya na proposal sab sa Iran karon sa Amerika nga wala kauyo ng Amerika. No, nga wayaon dyan itong sanction, wayaon dyan itong mga unsa to na mga unsa ni? Mga kuan, mga gipatuman sa Amerika nga dili angay nga wala mauyo ni sa Iran, ilan ang gikuang karon gisugyot para mag-peace time na sila.
Okay, man di man bagan diya man kauyon pang Amerikani ni abot kung sa'y final decision nila kaysa ato balita ganina sa gawa sa nasod, medyo iya man makaujon si Trump lagi ni ini mga kabaybs. So, manginaw ta nga makasinabtanay dyan sila, no? Kay kung magsinabtanay sila dito, direktang epekto diri sa ato, siyempre, mubarato ang gasolina. Pag mubarato ang gasolina, medyo bintaha isa bang ato mga panaw. No, bubinta sa bang ato mga panaw, bubinta sa bang ato mga taglaong pa negosyo, kay di sab karadyaw musaka ang presyo, no? So money, mora mga nipulot dulo mga kamaybs din sa atong pagmahal-mahal sa atong gasolina, no? Mora mga nipulot dulo. O, oh, may hinungdan nga taglaong pa kinahanglan nga magsinabtanay ni sila dito sa gawa sa nasod. Pero na ay mga prediction lagi dyan mga kawives na di na tama ladyo. Di na tama ladyo sa ikaduhang gubat sa kalibutan kay nagbangi na yun mga dagko ng mga nasod ba? O? Pero manghinaw tayo, yampor yun nato na permanente mga kawives nga di tao na mahitabo. Kay simpaku lang mahitabo na mga kawives sa sana yung dagatan na ito ani. O kira tayo eh, mga tigo ang sinilo, bata pa man eh, para ba ni anak po? O kira tayo mga bata-bata pa, kami mga tigo ang, o kira siguro nga, paingo naman ta senior citizen ani. Ang looy magod mga kabibes, dyan tun mga intawon mga kabataan nato mga kabibes, no? Ka, taglaong pa, grabe ka, looy na tong lantaon kung simbako may tabo manggaling na mga kabibes. So, dayara manggihapon siguro nag mga pag-ampo na to. Nagampo lang ta siguro. Taglaong pa na basig dunggon rata. Sa atong labong magkagagahom nga dan agan kini mga nahuna ng mga nagkabangi ng mga dagko ng mga nasod mga kamay. Kay para de, ang epekto, kay ang epekto magod kung mag-una dito sa pinakadagko mga kamay nga kabangian, worldwide ang effect na nito. O yan kita kaladyo-ladyo rabi na ta sa Iran. Wa tayo nung napiktuhi sa bomba pero napiktuhan talaga is kamahal sa gasolina. No? Moment ay atong na sinati kuman. Wa ta piktuhi sa bomba pero naapiktuhan ta sa kamahal sa gasolina. Moment ay giingon mga ka-vibes. So, manginaw ta nga dili ta matumpawak nan ito nung tana pasulabi, mahlabi-labi. Dini sa tuwa kay grabe kalisod mga ka-vibes. Kung namun dyan ay permanente, no? Diyan may sakto yun yung desisyon sa uban nga nagpakasal na karon. Kaya nga naman, ang uban mula man ay kumagminyo, sir, kay mahal ang gasolina kuman. Mahal ang bugas kuman. Oy, nagtuo ka nga sunod tuig mubarato. Madyo pa'y magminyo kuman kay mubarato pa. Kay sa sunod tuig, sa sunod bulan, yata ka siguro kung mubarato ba umahal ba? Oh, no? Pa'y magsugo na lang daang kuman. Kanang mingon nga, di pa sir, kay mahal bugas sir. Mahal ang kuan sir. Nah, di kumingon nga sa sunod tuig, ubarato ni bugas. Mag-anam yun ni kamahal mga kabayes. Ugsa mo gani nag-iingon, musabay rakantas panahon. Ugsa, naabitaw gitaog nga pulong nga new normal. Naatakarom sa new normal. On madyaw na new normal makita. Tungod kay mahal magkasulina mo na ay normal karon para siguro kanang new normal na tao na napulong sa during pandemic mga ka-vibes, no? Sa pandemic, di ba abnormal mga kito karadyo ato kay di ta makagawas, naka-lockdown, unya ayudahan rata, no? Unya baksinan pa ta. Ay hindi ko na ikaw nila baksinan ka. Okay. Mo ni gingon nga abnormal gito to sa una pero mao to'y nahimong bagong normal. No? Pero kana siya una-una, abnormal na panahon, kay dili usual nga panahon nga makalapanaw-panaw ta, no? Makapanginabuhi ta sa una dili. During pandemic, you know, di na gitong balik to mga kabaybs. Narakas bayay ni mo. Libot-libot rakas mong tugkaran. Kaya nga atong kontra to mga kabaybs, dili tao, kundili, di na to makita ng kontra. Kundi ikaw mag sana mag-microscope, ano sir ka makakita siguro kung yung virus. Multicool ba nga kontra? Di ni mo ikita. May pa nang imong kontra ang ikita ni mo kay makita man ka. Makalikay ka to, maglisod ka paglikay, gini ka kita. So, nahimo tong new normal. So, mo na karon nga sa inini nga sitwasyon kuman mga ka-vibes, mo-adapt na lang tag new normal.
Kaya di naman yun mo balik pa sa normal siguro nga pinatoy last sa precious gasolina din at unwa pa mag musaka. Manong sa isinta, no? Mga 58 mga ganito, 58 ano, no? Pinakamahal siguro mag sa isinta mo. Mag sa isinta gani, kujawa naman taan to. Waroy, sa isinta na ang litro sa gasolina. Karong vila na. Os kagatos sa doon ang kaw. No? Sa una, gikuan pa dyan, gibana-bana pa nga. Aroy, kumabot ka ni si gatos, uno na kahit panahon. Niabot na mag-inaroon mga kabibs. Oh? Ang krodo naabot o kagatos kapin, ang gasolina niabot gadyan o isa kagatos. Ay. So mo na yung epekto mga kabibs. Saktor ito ang nagdesisyon na mo. Nga kato magminyo ng magpakasal na pagpakasal na mo. Kaya di na lang mo barato pa ang gasolina sunod nga pa nga panahon. So, muna mga ka-vibes, no? Ang atong bantayan og maayo kay taglaong pa diskarte takuman kung naatay mga trabaho, ampingan nato ato trabaho. Kung naatay trabaho, pwede sabta mag-negosyo ginagmay. Kaya lisod karadyaw kung trabaho rato sa ligan mga ka-vibes, trabaho rata. Muna yung gingon kung magtrabaho rata, unya waputig sideline gamay, ay, maragaan kalisod mga ka-vibes, no? So, napo kay sideline gamay. Kung abti ka mo edit, no? Mag-edit-edit ka o mga, lakuman, mga AI kuman, no? Bago ka kalisod mo sa bagay yung AI. Watay computer sa lisod man. O, cellphone-cellphone na tara kalisod. Mahimo man sa cellphone, pero mo lagi nyo, malibat ka madugay. No? Malibat yung ka madugay. Kaya nga naman, lisod mo cellphone na to tanahon. So, muna karon mga ka-vibes nga adapt na lang ta sa new normal. Okay. Good morning ka, Ma'am Cecilia Simbrano. Good morning, Ma'am. Hapit naman ang piyesta sa inyo, Ma'am. So, manginaot lang tang na ay kung ano to, na ay taglaong pa siyempre na mag yung mga bisita, mga ka-vibes. So, di ba nato na malikayan? Na mag yung mga bisita. Basta na kay amigo na yung kay bisita. Depende rin na dyan kung ang mga amigo ni mo dili mga hamis. Dili ba mga hamis tahon? Okay, kung mga mistahon gani, manayuban, kung kusog na mista, pero kung pistahan sila, wapod sa ilang bayay. Oh, pero manigingon ba isbayos mo na, mamista gani ka, mista po na sa imo. Oh, ayun na lang pamista, para di ka baslan. Oh, di ba? Pero sige lang, ngayuban, magpista gani, mingon dayo na bawal na sa mong relihiyon. Bawal na dun sa relihiyon kung mamista sa ila. Pero kung siya mamista, way bawal sa relihiyon. Ay. Sige lang, mga diskarte mo sa mga ka-vibes, kinabuhi sa tao. Inara magyo na, no? Ang taglaong pa atong mga posible nga mga masinati. So balikan na to, no? Manginauta mga ka-vibes, kamong mga negosyante, ay sa mo pala bilabi yun din tao, nagpataas na inyong presyo. No, kay isa manggod nagpalala sa krisis, kinimanggong di matagbaw o taglaong pa dili matagbaw na nataglaong pa ginagmay ra nga taglaong pa dinansya. O? O, naiubang kuman. Panayarita sa mga panday, pananglitan. Pila na ang adlaw kuman sa panday? 850 na. O, 850. Naiubang bubarato, 700 pa, pero malabo na dyan. Ang labor kuman, 500. No, sa panday gyud mismo ang skill ang skilled nga panday is 850. Unya kay paisnakon pa man nimo. No? Abi nimo hayahay nga trabaho yung panday ko jaw nona ah. Libre snack. Buntag sa nanhapon pero way paniud to. Kita ni wa may libre snack sa aton. Wa may libre snack trabaho ka sa gobyerno. Hindi kun di na libre snack sa gobyerno, waya mambagan sab. Na ay kuhan, break time, mag-snack, pero palit ka. Pero sa panday, waya. Ang panday, mga ka-vibes, pa-snackon mo. Libre dyan. Waya pa nailabot sa ilang inadlaw nga 850. Oh, kaya dyan. Depende dyan sa panday kung mo consider siya nga 700 rakan ko. Kay mahal ang panahon. Sumura po na sa mga negosyante. Ay mo pala, bii po ninyong patong na inyong mga kuhan, inyong mga, sana, presyo. Especially na sa gasolina. Kaya naman dito na istorya na tag-iya mismo nga matupan niya, sir, o kontento ra ko mauni ang akong ginansya. No? Kontento ra ko na siya nga more yung ginansya. So, depende dyan sa makontento lagi.
Oh, pero di makontento ginagmay kay mo patubog yung tag 20 pesos hangtod paliog. Yun, mag-ig-ig yun tayo ni mga surigaw nun. So, manginaw talang tang patas-patas ta, no? Sa atong mga taglaong pa mga negosyo. Manigiingaw lagi na ito, mag-uno man sangko sa kisami ang imong kwarta. Kung daghan sa'yo nag-ig-ig na mga tao, di huwag ka ng kwarta mga kaigsunan sa katapusang mga higayon, di yun nakapuslan. No? Sa katapusang mga higayon, di nakapuslan. Magdungan tas kalsadag, baktas, magdiwalwal ato mga dila. Kaya nga naman, wa tayo makaon, wa'y tubig, unya, bisag kwartahan ka, wa kay mapalit. Kaya nga naman, wa'y nawa namin nagbaligya. Sa angay-angay, siguro ta kuman na panahon, mga kabay. Tubig, ang pinga na to. Elektrisidad, mahal naman tuod ang palit, pero saan taman mo gamit mang yun ta? O electric, so dapat yun yahapon ta mo, taglong pamubadjad gano'n ta, kaya hindi, pamubadjad, brown out, ngit-ngit mas ato ha. O so pilit yun ka, bisag unsa kamahal, maning kamot ta mo, kamas yun ta. Pero mahangyo lang sa taas mga negosyante nga, ano sa palabi itaw, no? Ginansya luto ginagmay, kami gani nga, adyar may palit, wag yun may ginansya. Oh, kita mga konsumidor, ramantanil. Oh, mupalitag bugas, mupalitag gasol, ano palit na mutubil ta. Bisang sa palito na to, wad yung taginan siya, bisag piso. Kisa may ginansyado, mga negosyante. Uksa, angay-angay rakan sabta, kamo mga negosyante, hibawa man mong kaming mamalitay, wag yung may ginansya, kamo palit, rakod me, kamo gawin makaginansya. Paigo iguwi rakan sab. Nga, alam ba, muhay-muhay ba? Muhay-muhay ta, mabuhi mo, mabuhi po may mamalitay. Oh, kay kami nagsalig ra po min taon sa mong binuwan nga sweldo in taon pod. Na unya kay ang atong binuwan bisag inong talaman usa ka dako mga kawibes kuwang yun na permanentis para sa pamilya. No? Wa man siguro i sweldo nga mingon na taglaong pa labaw sa imong panginahanglan gawas sa mga nasyonal. Ah, sa nasyonal sweldo gani. Pila ning tag 200,000 na sila. Dini sa tuwa na mga kooperatiba dinhi nato mga tagdagko kayo mga sweldo. Oh, gawas sa ilaha pero sama nato nga minimum rakarajaw or above minimum ang uban. Taglong pa bisag unsa ka dako imong sweldo kuwang gud gyapon. Pero at least naa kay gisaligan. Nga makubra nimo kada bulan ug sa ampingan ta ato mga trabaho. Kun na may simyat galing sa mga trabaho, di magyuna kalikayan mo sipyat ka. Sa imo trabaho, mo ni giingon nga dawa ato na lamang kun ni simyat. Oh, sao man na? Di man na mataglaong pa kung ang imong simyat, imong taglaong pa justify kung dili maayo. Pila rin pag-ingon nga, sige, i-rectify ta. Taglaong pa na di nautruhon sa musunod na higayon. Inanaraman dyan mga kabibes, no? So mga kabibes, wala tayong panahon pag-igoman diri sa atong propulso sa kamaturan. Nilalaw nga Miyerkules, Pizza Tres na sa bulan sa Mayo. Happy fiesta sa mga nagfiesta karon mga ka-vibes, no? Yan man takahibaw kung hayang fiesta karon. So, happy fiesta ninyo. Sa mga nag-sa ulog sa ilang adlaw na tawhan, belated dude, happy birthday sa atong representante sa Distrito 1 ng atong lalawigan. Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas. So, standby mga ka-vibes. Suwan natin panahon. Banderin ni Nilo Jade Gallagher. Kami sa uban ni Nilo, no? Kay busy ka ron at man ato ng mga technical man. Kaming tanong mayingon, salamat para dyan na buntag sa iyo, rota ng Diyos. Magbisbis ka nun ay sa mga grasya o panalangin diri ka na to. Standby kita sa musunod nga programa ang Arun sa uban ni Wilbert Gale. Karong taon-taon. O musunod sa dayon ang atong uban pa mga programa din sa stasyon. Kita-kista silo mga kapahibs sa laing haray sa atong mga balita o sa laing nga mga impormasyon na mo ipadangat diya kaninyo diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugaran. Standby, maradyo na buntag sa Ejor. Standby.

0: Yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.